sa sukwene hamba no tsepo tsola uthi bophilo sikhanje njengamanje sithi mzuzu abe shumi nesikhombisa libumbene hora lesibili 17 after 2 emsakaza nakho ukhozi FM and sivala kanjani ingoma intathe sesakudlalela zona umusana notsepo tsola athi bophilo ngathi ngaphambi kwale sikudlaleleke uthando zida athi ziveze ngathi ke siqale laphana ke ngobongi age anti kunje khona la emsakaza nakho ukhozi FM. Njengoba ke kuyona ke inyanga ntulikazi mhla ka 13 namhlanje kanti ngomgqimelo kuyobeke kuyi Mandela Day. Yeah. Hey, bafethu. Ya, kube kumgqibelo impela mangithi ngiyabala kahle impela. Kube kumgqibelo. Kanti ke mhlambe ngicabanga namlaleli wokhozi ukuthi mhlambe ngempela i Mandela Day ngabe sakuyisikhathi ukuthi sixoxe ngayo ukuthi ngempela lolu suku ngaphambilini belisilenza kanje yabo mhlawumbe futhi bekuyathi ngoMandela Day kuthiwa khona 67 minutes yabo lezi zinto lezi zenzayo siyibone bafethu abantu bezenza lapha kodwa mhlawumbe lolu suku sibona inkampani iphuma zokwenza izinto ezithile ukucosha amaphepha kuyapendwa kwakhiwa icapha yabo kube nje usuku olukhulu impela kodwa mhlambe isikhathi ukuthi sibheke ukuthi mhlambe le Mandela Day indlela siyenza ngayo siyibheke ukuthi hayi man mhlambe ke sibuka ngenye indlela manje yini enye singayenza ihlukile yebo eyingxenye yama celebrations noma imibungazo ye Mandela Day kodwa kuthe kuhluka kancane futhi kube kuzwele futhi kube nesindo kube nesiqhe futhi uma siyenza lento mhlawumbe kusana isikhathi manje ukuthi siyibheke impela ngoba eyi bafethu ya kuningi sithole kunzima bafethu ngeke hey nawe mhlawumbe uma ulalele umlalelo Khoza FM mhlawumbe usebenzini usenkampanini la kuthiwa khona eyi bafethu eyi sizokwenzani lifike le Mandela Day ucabanga ubuka ukuthi ya mhlawumbe lokushini khona yini into engayisuggest mhlawumbe ithi kuhluka kancane ngiyibeke etafuleni ngithi bafethu mhlawumbe kunganjani uma ngase simeme mhlawumbe abafundi esikoleni noma ke mhlawumbe abantu abasha abanamakhono athile beze bazobona ukuthi kwenziwa kanjani la ngaphakathi mhlawumbe yini ehlukile singayenza ngale ukuthi sihambe siyoxosha amaphepha njengenjwayela yabo uthe ukuhluka kancane ngakusoko isikhathi sithi uyiqalaza leyo ngxoxo leyo kodwa ke ngikhoke lapho nje indaba la ikhona njengamanje siyobheka ukuthi ke ubani othi wena ngavuka kuqhakaze kulona leli sonto leli inhloso yale yalesi sigamo lesi sigatshana sohlelo sifisa ukuthi sithole ukuthi wena ubani lothi umfisela isonto elihle futhi kungani umfisela isonto elihle mhlambe khona ke you know mhlambe khona la izoya khona yabo mhlambe unenhlolo khona ethile mhlambe khona nje kwenzakala ngayo noma uthi nje chanqa ufisela nje isonto elihle masithi nje khona la emsakazweni wakho ukhoze FM sithi hashtag vuka uqhakaze khona la emsakazweni wakho ukhoze FM so sibheke ke uthi skip amabo mawathi kodwa njengamanje sisabuyela kuwona umculo nango miss o Udinga fellow uthando sasana ku Khoza FM skathi njengamanje emzuzu ngamashumi amabili libumbene hora lesibini asi abashumi amabili nanye 21 after 2 o'clock khona la msazana ku Khoza FM na fellow uthando usho miss o

0: Phila endleleni ingoma leka Sindiswa Maseko usho kanjalo ke ngalesikhathi uthi nje igama lika Jesu lingokuphila endleleni kanti njengamanje ke ligama enqihora lesithathu sekhona ku Mr. Philani Khoza sizokhuluma naye sizwe ukuthi ke ngabe lo mkhakha lo wezolimo umphethe kanjani Mr. Khoza sikubingelele sikwamukele ohlelweni lwezolimo ocobela kufala zamlimi
1: Yebo ngibingelele umsakazi ngibingelele nakubala laleli
0: Uyaphila kodwa?
1: Ngiyaphila ngiyezwa kuwe.
0: Ngiyaphila nami ngabe iphathe kahle iweekend yakho ihambe kahle.
1: Iya iweekend ibe yinhle kakhulu.
0: Hayi siyabonga kakhulu siyajabula ukuba nawe namhlanje ohlelweni la lwezolimo sizokhuluma nawe njengoba nje kwinyanga July siqhakambisa kakhulu ke abantu besilisa abakubona lo mkhakha lo wezolimo. So mangabe sikhuluma ngoPhilani Khoza sikhuluma ngoba?
1: Sikhuluma ngomfana waseBergville. Ngikhulele khona lapha eBergville ngafunda khona emabanga aphansi esikole ngase ngiba umuntu ohamba eyofunda eMoy River high school ngase ebugcila kakhulu nje kwezolimo kusukela ebuncaneni bakhe kuze kube manje
0: Ngifisa ukwazi ukuthi ke njengoba usushilo nje ukuthi ke ugcile emkhakheni wezolimo kusukela umncane kwazi kwaba manje ngiyafisa ukuthi ke ngazi ukuthi yini le obudila ngayo ukugcile kuyona la emkhakheni wezolimo nokuthi yini le yakwenza ke wazi wakhetha wona lo mkhakha wezolimo le yakufaka nje umncane kuze kube manje
1: Yeah usho ukuthi ekulime nje namanje ngilima kakhulu umbila umbila omhlophe nobovu lo santsavana ukhiqizela inkampani ezahlukahlukene kukhona lo bovu nje kakhulukazi uhamba uye kulabo abaphakelayo imfuyo bese kuba yilo mhlophe ogayelwa impuphu ngiphinde ngilime usoya beans ngilime usugar beans namathanga-ke eceleni
0: Yazi ukuthi umunye umbuzo ongilandelelayo manje kodwa sizongena kuwona engifisa ukubuza wona kodwa sengifisa ukwazi ukuthi ke njengoba usugxilile kusichazelile ukuthi udila nani uthando lwakho kodwa laqala kanjani yini le yakwenza ke waze wakhetha wona lo mkhakha
1: Kusho ukuthi ngibe nethuba lokusebenza nobaba ubaba umhwebi futhi lo sithi ama general dealer ngathola ithuba ke lokuhamba naye mengabe yolanda ama supplies emaplazi nahlukahlukene ngayithanda nje lento ngiyibona ebuncaneni bami ubaba belima kodwa elima kancane la endaweni yasemakhaya kuyikuthi ubone umehluko phakathi kwaloku kwenziwa ilaba mhlophe emaplazini abo bese ngibona kwasekhaya nabo kukuhle kodwa kungafiki kuleya zinga leliya ngase ngisikhupha ke ukufunda ke lamabhuku engayi ngibonela wabe wathenga o Farmers Weekly o Landbouw ye Blood ngicosha nje lapha nalapha ya ngase sengikwazi ukuthi ngithole kuwo lawo mabhuku ukuthi awukunesikole esilapha yana Moy River esispecialize kakhulu kwezolimo i Western Agricultural College yeah inapho ngihambe ngathi ake ngiyofunda khona ngicosha nje ulwazi ngizazise nami ukuthi ngempela lento ihamba ifike phi ngikwazile ke lapho ukuthi ngifike ngiqeqeshe impela khona e-Western ngase ngikwazi ukuthi ngiqonde ukuthi kahle kahle imuphi umkhakha nami engifuna ukulandela ngaphakathi-ke kuzo lezolimo
0: Iziphi izinto ezinhle nje ongathi ke usuyifundile izona futhi ezakuvula amehlo la kwezolimo ongathi mangathiwa nje uyasibregela ngasho ukuthi hayi mina sengihlangabezane nalo kunalokhu nalokho okuhle
1: Hey okuhle kuningi kodwa nokubi kuningi
0: Asiqale ngakuphi ke asiqale ngalokho okuhle
1: Okuhle ukuthi nje ukusebenza kwakho ikona ukushuthi ngathi nokuzikhandla kwakho yibo ukungenisela inzuzo noma inkingi isivuno ukuzimisela kwakho nje kuyakhombisa ekutheni ukhiqiza into engakanani ngibe nethuba-ke nami lokuthi ngihambele abalimi abahlukahlukene izwe lonke nokusebenza kuma-province ahlukahlukene namanye amazwe aphesheya manje nje umuntu uyabheka nje ukuthi lento ijule kangakanani ulwazi futhi ngendlela olubaluleke ngayo le mali ke engenayo iyakhona ukuthi iphilise engabe usuzolima ezingeni le commercial futhi ungakusalimela ekhaya lo abathi subsistence farming uyakhona nje ukumela ukhone ukuziphilisa ngale into yokulima ibona-ke ngikuthande nje kakhulukazi

0: 3:45 isikhathi sethu njenga manje singena kwisikhulumi sethu sesibili ngishilo ngathi nginekhulume intathu osebuqala bekade kuyena uPhilani Khoza esesibili ke uZigi Ziqube sesithatha kuzoba umhlengi ingcobo njenga manje sinaye ke la uMr Ziqube sikhulume naye smooth ukuthi ngabe umkhakha wezolimo umphethe kanjani Mr Ziqube sikubingelele sikwamukele ohlelweni lwezolimo ukucobela kufala zamlimi
1: yebo ngiyabingelela emsakazweni omkhulu uKhozi FM
0: uyaphila kodwa
1: Siyaphila ninjani sisi?
0: Siyaphila nathi.
1: Yebo.
0: Ngabe ihambe kahle impela sonto yakho?
1: Ay, ngizothi ihambe kahle nombi busy kakhulu nje emndenini kwabe shuttle becacela umfowethu lapha kodwa ngizothi ihambe kahle konke kakhulu.
0: Ah, siyabonga, siyabonga kakhulu kuzwa lokho sibonge nje nangesikhathi sakho ukuthi ke usinike sesishona namhlanje noma kuthiwa bekade ubusy kodwa ke ukwazile ukuthi ke ube nathi ngalesikhathi. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ke la emkhakheni wezolimo. Kodwa before ngingene mhlawumbe emkhakheni wezolimo mangabe sikhuluma nje kuthiwa sikhuluma ngoziki iziqubo sikhuluma ngoba
1: igama nguZiki wakaZiqubu oqhamuka eMnambithi eDriefontein eMtateni ngaphansi kwenkosi uKhumalo.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Ugxile ngani ke la kwezolimo noma bakwazi ngani mabekwazela la emkhakheni kwezolimo bazi nje ukuthi ubhizi ngani?
1: Ngila emkhakheni wokutshala ngilima kakhulu ulo umbila nobhontshisi.
0: Umbila nobhontshisi.
1: Yebo.
0: Khona nje khona la eMnambithi.
1: Yeah, ngiseMnambithi khona endaweni yangakithi nje eMtateni.
0: Ehhe, so nesikhathi singakanani uqalile le project yakho yokulima umbila nobhontshisi?
1: Ngiqale ngo-2018 kodwa uregister kahle nje umsebenzi wami ngoregister ngo-2021.
0: Mm.
1: Yebo.
0: Ngifisa ukwazi ukuthi yazi enye into omunye umuntu ozothi ke hey mina ngiyazilimela nje kuthola ukuthi indawo iyamvuma uyamvuma ubhontshisi wakhe uyamvuma futhi umbila wakhe athi hayi ngiyayidayisela ngidayisela nje laba bantu laba engibazi kodwa uthola ukuthi uyayenza inzuzo akaliregistile ibhizinisi ungathini kulowo muntu loyo ungakuthini nje ngokubaluleka kokuregister umsebenzi wakhe
1: ikakhulukazi kuze izinto zizozama ukuba ngconywana kungcono ukuregister i-business khona uzokwazi ukuthi usizakale kweminyango ngoba abanye uthola ukuthi basebenza kahle impela kodwa umsebenzi wabo abawuregistile manje kwesinye ikadi abakhona ukusizakala ngendlela manje uma uregistile umsebenzi wakho uyakhona ukusizakala
0: yani noma kuthiwa ufisa izinto uthola ukuthi umuntu uhlezi ezothi hey mina ngazi ukuthi ke ngi-appela kanjani i-funding umuntu uyafisa ukuthi athole naye uxhaso atholakala ukusizakala kodwa uthola ukuthi akaze ayiqale nje i-process
1: yokuqala
0: yokuregister
1: ngoba into ebaluleke kakhulu ila kuma-bank statement i-bank ibaluleke kakhulu kabi ngoba ngeke ukhone ukufunda impela ungenayo i-bank umsebenzi wakho ungarejistiwe ngendlela
0: oh yes Ish. Ngiyakuzwa ngiyafisa ukuthi ke umlimo saqala umlimo sasemncane ufisa ukukhulisa i-business lakhe naye akayibheke leyo ndaba leyo sengifisa ukwazi ke manje ukuthi uqeqesho walithola kanjani ukuthi ke uzungene ke manje nawe wazi ngeendaba zokuregister seliqalile uthando lwakho lwezolimo usungenile iyakuvuma yonke into yakho wasubona ukuthi ngiyoregister kodwa wasuqeqeshwa kuphi ke
1: uqeqesho sengike ngaba nalo elakhona kwa agriculture Department of Agriculture la eMnambithi ngiqeqeshwe ngathola uqeqesho lokutshala kwamaveji ngathi ngiphinda ngathola uqeqesho lokukhulisa kwembuzi
0: Wena uyisukelayo uthi ke ngiyoyifunela uqeqesho noma
1: kulolu lwamaveji ngangiyifunela kwase kuvela ke isikhala ngokuhamba kwesikhathi ke sekuvela ikwala loqeqesho lwembuzi basebe ngifaka kwaagriculture
0: kulume nomuntu osemnambithi kothi yena akazi kwa agriculture uyafisa naye ukuthola uqeqesho uya kubunendawo emuphi lo mnyango
1: umnyango wa agriculture ulapha ngase Wimpy ezantsi opposite ne Wimpy engine garage
0: okay sebe yokulandela uma kuthi umuntu oyinkundla zoxhumana yobusuqhubeka ubachazela kabanzi ke especially abantu abaseduzane nawo la eMnambithi mhlawumbe izinto ezinhle ongasho nje ukuthi izona ezikwehlele la selokhu uqalile mhlawumbe la kwezolimo iziphi izinto ongathi uyayibala izinto ezibonakalayo esezikwehlele
1: esengizenzile mhlawumbe ngazozolimo ngathi lengene kulomkhakha nje into engisengikhona ukuzenza, ngakhona ukuthenga inkomo, ngathenga imbuzi, ngase ngithola-ke kuyisikorokoro aloncane.
0: Okay, njengamanje uthe udila nombila nokutshala umbila nobhontshisi. Kodwa
1: yeah.
0: ngokuqhubeka kwakho lokhu ula kwezolimo ngokusebenza kwakho nangendlela ukuthi nazo ezolimo ziyakusebenzela, gcina usufuyile ungasatshalile kuphela.
1: Phela yebo, ngoba njengamanje kunenye ibhizinisi engiyiqalile futhi kodwa ke ngekho ngapha kwa-agriculture yokukhanda ama-block.
0: Oh okay siphumile neceleni sizama ngapha manje inzuzo kodwa imali iqala lapha yakwa agriculture.
1: Yeah, umsuka wako konke nje kusuka lapha kwa agriculture.
0: Mhm.
1: Yebo, ngoba ikahle kahle mina angikaze ngisebenze even ngisikhule ekhaya.
0: Mhm.
1: Ngingasho ukuthi ngibonele kakhulu kubaba ongivalayo ngokuba bangimaze sebenza. Usikhulise ngako nje ukulima saze sabadala. Hayi nami ngase ngibuka ukuthi ngoba inhloso yami ngangifisa ukuthi mina ngathi ngayosebenza nakukwaizimo zamathuba omsebenzi awaveli sengizama kulo mkhakha lo engikhule vele kwenziwe ekhaya ngakubona.
0: Ngifisa ukuthi-ke singene-ke kule yabantu besilisa ukuthi-ke abantu besilisa bakhali, amadoda awakhali, afela ngaphakathi. Ngabe wena ungathi-ke luthini lwakho uvo ngakho kona lokho? Mhlawumpe-ke udila kanjani nezinto enestress? Ngoba nje ngiyazi ukuthi yesi kukuhambela kahle, ziningi izinto esezikwehlele kodwa akukhona kodwa lokho kuhle. Khona nezinye iy'ngqinamba okuhlangabezana nazo, mhlawumpe nengcindezi thizeni, kungenzeka ukuthi isekhaya, isemphakathini, khona la kwezolimo. Udila kanjani-ke nalo lokhwantalala lolo?
1: Eh kona ke kubanzima, kona kuthiwa indoda ikhalela ngaphakathi, kodwa lokho ngibona kusilimaza kakhulu singabantu besilisa. Kuhle ukuthi uma unenkinga ukuze ukwazi ukudlula kuyona, engathi ungazama ukukhuluma uvuleleke kwabanye khona uzokwazi ukuthola isixazululo mhlambe sale nkinga esuke ikubambile ngaleso sikhathi. Ngoba ukuthula kwakho ukufela ngaphakathi, eyi, ulimala kakhulu, uzogcina usukwenza izinto eziphumayo esandleni.
0: So ungathini kumuntu othike akakhulume angafeli ngaphakathi?
1: Ngingathi nje bafowethu, ayikho inkinga engaxazululeki, asikho isimo engadlulwa kusona. Kuhle ukuthi uma unenkinga zama ukukhuluma ukuze iy'nkinga zethu zizothanda ukuxazululeka ngendlela ngale kokuthi kuze kwenzeke izinto ezimbi esingagcina isola ngazo futhi ekugcineni.
0: I know, ngiyakuzwa. Sibonge kakhulu, sibonge nje ngesikhathi sakho enkundleni zokuxhumana. Mhlampe ngabe ungumuntu active, sikuthola kuphi?
1: Angikho ngi-active ku-Facebook noma ngingekho active kakhulu.
0: Kodwa nje uyapost.
1: Yeah, aposta nguZigi Biyase. UZigi Biyase nje phela ngiku-Facebook kakhulu kazi, nako-WhatsApp. U-WhatsApp ngingayishiya inombolo yami.
0: Okay.
1: U-078-56-56-39-39-288-288.
0: Asiyiphinde futhi.
1: 078-078-56-56-39-39 288
0: inamba yakho le abangawazi ukuthi bekuthinte ngayo kuyona, uma ngabe bedinga nje olunye ulwazi ukuthi xaxamayelana nalokho besikhuluma ngakho.
1: Yebo.
0: Okay, no, kulungile. Siyabonga kakhulu-ke ngesikhathi sakho, ube nevikele imnandi. Sikufisela nje konke futhi okuhle.
1: Ngiyabonga kakhulu sisi, ngibonge futhi nakukhozi FM.
0: Siyabonga mlalelo Khozi FM, kade sikhuluma la noZiki Ziqubu. Uthe inamba yakhe ungawazi ukuthi umthinte kuyona mangabe mhlawumbe usemnambithi, khona ofisa ukukwazi kuyena mayelana nokufuya nokutshala. Inamba yakhe ku 078-563-9288 uZiki wakwazi Qubu, uthe usemnambithi nendawo udila ke nakho ukutshala khona la emkhakheni wezolimo. Kanti njengamanje imizuzu isithupha esele ngaphambi kokuthi ke kubumbane ihora lesine sesokhuluma-ke nesikhulumi sethu sokugcina uMhlengi Ncobo. Uyena-ke sizama ukumthola njengamanje sizweni ukuthi ngabe lo mkhakha wezolimo umphethe kanjani.
2: Ibhari yase-KZN uMafresh.
3: Hola hola bafethu, Dust Nkosi lo, number one pro.
4: Ingoma engomeni ozenzile oyithanda
3: ingoma engiyithandayo although na inama issues and stuff but ingoma eyangenza mina as a producer si producer no TK iyangenza ngayibona ukuthi no I'm good thina sokubili ka DJ Bongo
4: yo awethe nasobabele
5: wena producer leyangoma
3: yes
5: but why ungavelanga
3: ay asingayi

0: Singenaxona ke sikhulume sethu sesithathu njengoba ngishilo sezintathu esogcina ke lesi umhlengi ngqobo sizozwa naye ukuthi ke umkhakha wezolimo ngabe umphethe kanjani ngabe yena ugxile kumuphi ke kuyiphi yona department noma ke uyenza yiphi yona iproject khona la kwezolimo sikubingelele emhlengi ngqobo emsakazweni Cause FM ohlelweni lwezolimo Sawubona
1: Yona namhlanje
0: Unjani
1: Sikhona kuyezwakala manje.
0: Yes, singiyakuzwa.
1: Yes, yes.
0: Siyabonga kakhulu ukuthi ke sibe nawe ngale sikhathi lesi njengesikhathi sakho siyazi ukuthi sizokhuluma nawe ke namhlanje sizwe kabanzi ukuthi ke ngabe ubani umhlengi ngqobo nanokuthi ke ugxile kuphi khona la kwezolimo iblo project le oyenzayo la kwezolimo nanokuthi ke wena udila kanjani ingqinamba mhlasimbe ukubhekane nazo khona la kwezolimo kodwa before ngingene lapho kuyona yonke imibuzo engifisa ukubuza yona namhlanje mhlasimbe nje mawungasazi sakafushane mangabe sikhuluma ngomhlengi ngqobo sikhuluma ngoba
1: Okay. Masikhuluma ngomhlengi wakangqobo sikhuluma nje ngomfana osesemusha ozalwa endaweni yasemthandeni kamaphumulo wakhulela kamadunduka ngaphansi kwesitenga ngafunda nakhona angiyena umuntu engathi ngofundela umkhakha wezolimo ngifundele nje umkhakha ohlukile kodwa umkhakha wezolimo ungithola endleleni ngenxa yesimo sokunqaba kwamathuba omsebenzi umkhakha bengufundele kodwa ke somehow in between ngayithola kuyinto esengiyithande ngazi ukuthi angikaze ngiyibone noma ngikaze ngiyibone ikukhona enye into engangayithanda ngaphambilini so yeah uyena mhleni nje kanqa umuntu ongayibona impilo nje ngaphandle kokulimba umhleni ngqobo lwasho
0: ah indaba ezimnandi lezo kodwa ke before ngizweke manje ke ukuthi ke ungene kanjani la emkhakheni wezolimo njengoba usho ukuthi into ekuthola endleleni yini le office ukuba yiyona noma owawugxile kuyo uzibona uyenza before ungene la emkhakheni wezolimo
1: ngikhula sisami njengoba ngisho nje ukuthi ngizalele emthandeni kamaphumulo so indawo yasemthandini kamaphumulo indawo yasemakhaya eyakheke noma indawo ephila ngakho ukulima nsuku zonke kuyafuywa kuyalinywa uthothi vele nabantu abakukhulisayo bagcine sebesebenzisa yona imfuyo noma ukulima mawuthi uphume esandi njengomntwana ukukhalipha kuthina ke wagcina kwakha nje into yokuthi akuyona into nami ngifisa ngangilina ngiphinde kuthiwa ngikhula ngiba yiyona ngoba sengifuyile ngazi ngadela ngalima ngadela so ngangihlezi ngithande zomkhakha waka-mechanical engineering ngoba ezingisho nase-high school ngangenza yona i-mechanical engineering but unfortunately ngokunqaba kwamathuba umuntu ugcine ngasakwazanga ukufika kakhona
0: uqhubeka kanjani ke from i-mechanical engineering ungene la kumkhakha wezolimo ugxila kuyiphi yona i-project uzithola kanjani ke manje uqala kanjani
1: Okay. So into engenza ke ngisuka from mechanical engineering ngithanda kwami engineering into ukuthi uma ngiqeda noma ngiphothula ukufunda kwami amathuba agcina senqaba engasaqhamuki kwabe ukuthi vela ngithi impilo uma ingisusa edolobheni labe kade ngifundela khona ifundo zami ngibisele emakhaya emakhaya futhi ngibisela kuyona kulena le mpilo le kuthiwa kuyalinywa kuyafuywa ngokubuka ukuthi ke yini engingayenza njengoba ngihleli kwaba ukuthi nje umuntu uqala uyakhipha intukuthelo noma ukukhathazeka kwakhe i-frustration ngokuthi nje athi ngiyiqalele ingajana nje incane ukugcina isuku noma ukuphusha isikhathi ukubona ukuthi awengadini encane nakho ukuphuma ukubila ebuthathu futhi kudliwa sikuthakasela somndeni abantu bebabazitha kushuthi isandla sakho sihle nokhando lihle engingase ngibuka ukuthi uma ngikwazi ukwenza into engaka endaweni encane kushuthi uma ngasengathiwa ngempela lento ngiyenza endaweni ephinde kabili noma kasikhombisa kushuthi nomkhiqizo ngani unganda ngicanga ukuthi uthando laqala lapho ngoba ilapho khona ngabe sengiqala sengiyifundisa ngifuna futhi nokufundula ukuthola ulwazi nokuqala futhi ukuhamba ngivakashela namanye amapulazi abantu abenza lo msebenzi nokubuka futhi ey'nkundleni zokuxhumana ko-social media abantu abenza lo msebenzi so uthando ladevelopheka from there but nje angizange ngabe ngisabheke emuva khathi sengiqalile kwabe sekukhula komsebenzi nothando lami
0: iyiphi i-project manje ongathi nje uphezu kwayo udila nayo
1: njengamanje sithi ngifake igo ey'mbili So nami kune project noma kune plaza engilizile angil-own but ngilizile noma kushuthi ngathi ngilibolekile ngesivumelwano for isikhathi esithile lamathanele lapho khona sitshala khona ukhukhumba kanye notamatisi bese uba uphepha abantu abaningi amathanele baye bethi ama-greenhouses but ila matende asuke emhlophe ekutshalwa kona phakathi bese kuthi esinye isigqoso esibili noma ngingagunyaziwe ukukhuluma ngaso but umhlengi full time umbheki noma uyi-farm manager epulazini noma usebenza ngokuphela ngoba nayo le nto lesisi wami yokurun ibhizinisi akuyona nje into eyenzeka ibe kalula awuvedane uvuke nje sekuthiwa usunebhizinisi elisebenzayo lisuke linjengengane nje ukuthi nayo ingane kuzikhule idinga ukuthi umzali ayincelise idinga ukuthi umzali ayimbathise kancane kancane iyakhwehlela idinga udokotela so yikho ngigcine sengiphoqele ukuthi ngibathe noma ngigqoke iy'gqoko ey'mbili.
0: Oh yes, no ngikuzwa kahle. Ey kuningi yazokwenzakala la kwezolimo. Umunye umuntu engayitshela ukuthi ey kumele ukuthi ngize ngil-own iplaza kanti uyakwazi ngisho ukuliza iplaza.
1: Yes, kunjalo sesi kunjalo.
0: Bakhona yena abanye osebenzisana nabo ke njengamanje mhlawumbe ongaba ongathi ba ama specialist nje noma bakunikeza mentorship abacijile ukuze ukwazi ke manje ukuthi ufike la ekuthenini uliza iplaza lakho.
1: Yebo kunjalo sesi. Emkhakheni wezolimo angikholwa ukuthi khona umuntu ongakwazi ukusurvive uma inkunzi edla yodwa.
0: Oh yes.
1: Ngicabanga ukuthi umkhakha lo oncike kakhulu ekuthenini ukuthi unobudlelwane obungakanani nabantu akade bayiqala le nto. Unobudlelwane obungakanani futhi nabantu abanephupho elifana nawe. Unobudlelwane obungakanani futhi nabantu esibabiza ngama-key role players abadlala indima enkulu emkhakheni. Okungabantu besisi abadayisa o-fertilizer, abadayisa imithi yokuvikela kwiy'nambuzane, ama-insect nama-pest, abantu abangabakhangisi bey'makethe kanjalo kanje. So baningi abantu abayingxenye yokuthi kuze kwakheke noma kuze kube ukuthi umhlengi uyavuna futhi nakhona isivuno sakhe siyadayiswa, akumina nje kuphela. So bakhona impela abantu engisebenzana nabo.
0: Ongathi nje mhlawumbe izinto ezinhle mina vele already sengicabanga izinto ezinhle ke ezikwehlelayo usuku nosuku izinto ezinhle sezikwehlele ke since uqalile ungenile la emkhakheni wezolimo ezikwenze wabona ukuthi no ngiyagxila ke manje la angisaziboni ngenze enye into ngaphandle kokuba la kwezolimo.
1: Ngicabanga ukuthi okukhulu kunakho konke into engiyibonile emkhakheni wezolimo ukuqonda nokubuka isimo izwe lethu noma umhlaba wonke njengoba uguquguquka mihla namalanga ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe inhliziyo yami ifise ukuthile kodwa futhi nami kufanele ngiphinde ibe neqiniso nenhliziyo yami ukuthi isimo somhlaba njengoba umhlaba uguquka noma izwe iSouth Africa njengoba isimo somnotho sikanje imiphi imikhakha eyohlezi isidingakala noma imiphi imikhakha esingayibizi nokuthi imigogodla yomnotho ngoba umkhakha wezolimo sithiwami mina ngithakona kusho umgogodla womnotho ngoba uma umgogodla ulimele kusengenzeka ukuthi uphinde uhambe ngesihlalo futhi kusengahambeka but umkhakha wezolimo ungawufanisa nokuthi uwumphefumulo womnotho uma abantu bengasalimi lowo mnotho ufile ngoba lokulapho khona abantu esiyovuka bethi ukudla kakudini njengoba nje mhlampe nawe usemsakazweni usiqalile wamaye ekuseni njengoba nami ngizovuka nje kufanele ngimaye emini futhi kufanele ngimaye intambama kufanele ngimaye so ngaphandle ukuthi mhlampe kukhona eminye imikhakha esiyibukela phansi yonke imikhakha seyihlonipha idlala indima enkulu kodwa akakaba khona imikhakha engathi udlulele noma khona umkhakha ngampela ovelele noma obaluleke njengalo mkhakha wezolimo yona zinto nje eningi izindle ngokwazi ukuthi njengomuntu omncane kangaka ngiyakwazi ukuthi kube khona umuntu ongidinga kathathu osukwini for i-breakfast, lunch, ne-dinner.
0: Ngizwa kahle bese kuthi ingqinamba ke okuhlangabezane nazo la kwezolimo uzinqoba kanjani udile kanjani nazo.
1: Ingqinamba enkulu umuntu akahlangabezane nazo la emkhakheni wezolimo ukuthi one umkhakha wezolimo ngesilibalekele iqiniso ukuthi umkhakha esikhule noma izinamanje mawungathi ubuka ama-stats umkhakha izinanomhlaba usahleli kuhlobo noma kubantu abebala emthile okuyinkinga enkulu leyo uma mina umuntu webala elimnyama ufisa ukungena kuwona, kuhlezi kunama red tape, kuhlezi futhi kunokubukeleka phansi ukuthi ngeke iyenzeke le nto mina nifanelekile, kunjalo kunjalo yabo. Bese kuba uthenya inkinga enkulu ukuthi kusadominate noma umkhakha wezolimo singatsho abantu bebala ekuthile. Kunezinto othola ukuthi ziyingxenye ye-compliance. For mina umuntu osuke safufusa noma esaqala, okungidinga ukuthi ngibe nemali eningi ukuze ngikwazi ukuzuza leyo compliance, ukuze ngikwazi ukuzivela kwisikhaba isigaba esithile. So ama-red tape akhona, izinto ey'hambe zivuka zivuka zikuvimba zikuvimba zikuvimba zikuvimba zikuvimba emkhakheni. But umuntu ngithi-ke mina-ke uthando lwezolimo ilona olenza ukuthi noma kungathiwa iy'nkinga ingakanani kodwa lifike liyimboze, ngoba njengamanje umuntu akasayinzi njengoba enza umgcini acala, but usenothando nale nto ayenzayo.
0: Ngizwa kahle amazwi amnandi kakhulu lawo. Ey'nkundleni zokuxhumana namhla simbe sikuthola kanjani umuntu o-active kukhona?
1: Ngicabanga ukuthi njengamanje abantu bengangibheka laphana ku-TikTok. Ku-TikTok nje umhlengi wakancobo, umhlengi kancobo ku-TikTok. And umuntu uzothi uma ibona nje i-akhawunti yami, i-akhawunti active, I think ngaze buwa even nginane ama-post a-recent agcine even shizolo ngoba AFB bayi-hack.
0: Okay.
1: So umhlengi wakancobo nje ku-TikTok, imiyalezo angangisendela wona ngiyozama ukuthi ngiyiphendule abafisa ukuthi mhlawumbe belekeleleke. Kanye futhi nama-training umuntu awenzayo okugqugquzela ukuthi abantu sibafundise ukulima, nabantu futhi sibakhuthaze ekulimeni, umuntu uyawenza nakhona ko-TikTok ey'nkundleni zokuxhumana, futhi siyawaphosta nakhona. Yonke into esuke yolwazi.
0: Ah, siyabonga kakhulu Mhlengi, sibonge nje ngesikhathi sakho futhi sikuvisela inhlanhla. Ku-TikTok siyakulandela njengamanje uMhlengi Ngcobo, siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Thank you. Mlalelo Khozi FM kade sikhuluma ke noMhlengi Ngcobo, naye sazisa ngeproject akagxile kuyona khona la emkhakheni wezolimo. Njengamanje isikhathi 8 minutes after 4 sesiwi hour lethu ke lokugcina, lapho mina engisuke sengizokhuluma khona nomuntu wethu wokugcina ke la ohlelweni. Sizokhuluma noMr. Bekelakhe Sibisi. Ngishilo ke namhlanje ukuthi yena uzosicubelela ngolwazi mayelana nokufuya kwezinkukhu zenyama. Sidlulela emva kwalokho ke sesobe sikhuluma naye.
2: Donkey 12 to 3.
3: Bengisabheka ukuthi mhlawumbe kuzokwenza ihaba yini uma uchaza vele usafika emjolweni, cha inkinga zabo zidika u-1 or 2 ukuze singaboshelani isikhathi.
2: Zithi isuka nje.
3: Kahle kahle umuntu ungena azi ukuthi ufunani. Khona insizwa ekushela ngoba lakhe ifuna ukufaka isidwane, ifuna nje uyogama. Bese kuba khona nje Nkosi yami eyifunela ukukuthinta-thinta.
4: Futhi ngizakujabulisa kamnandi kanjani. Sesifela umini yami.
3: Nawe kanjalo uma kuwukuthi uyazi la Nkosi yami ngiyifunela imali mina ngi-right. Kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi isigore into ejimayo yabo njengomshengu. Kanti ayinamali wena, kanti awuzele ibhodi yabo.
2: Wena uzele
5: imali.
3: Kuyenzeka futhi uthole onemali adwe nifuna ibhodi. Uthole ukuthi unjengami nje uright ey'malini. Usushoda ngebhodi uyabona.
2: Ibhodi ka-DJ Spelling.
6: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu.
2: Ngo-12 kuya ku-3 ntambama.
6: Kukhozi FM.
2: Luhamba phambili. Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esicongweni sesihlahla.
6: Ukhosi lwethu
2: unceleke. Ulalele Ukhosi FM.
6: Luhamba phambili.
7: Ushilo my londa. Usisi we voice emnandi.

0: Hamba phambili.
1: Sibonga kakhulu ku Clarissa, siyabonga kakhulu futhi naku Simtho. Ake senze kanjena ke siye lapha ku Dokotela Uneli wakazimu sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni amazwi oqala usuku.
2: Sanbonani, sanbonani, sibingelela balaleli bonke bokhozi oluhamba phambili. Sibingelela ukhozi breakfast, ithimba lonke liholwa uMrosary noViking uMvelase. Impilo isaloku isiphe njalo nje amandla amasha namandla okuphila, ngakho siyabonga. UDr. Nelizimu, your mental health doctor and life coach, uphathele amazwi okuqala osuku. Namhlanje sithi kuwe zonke izenzo zinomphumela. Ayikho into yenzayo ephelela la ikhona. Sonke isenzo sinala sikholela khona. Okukhetha manje awukhethi nje kona kuphela, kodwa ukhetha nala ukuholela khona. Ziningi izinto eziyeke zisihehe, zisijabulise, sizithole sizenza okwamanje. Sikhohle ukuthi njengoba sijabuliswa yile izinto njengamanje, kahle kahle sikhetha nala ziya khona. Ukungazithibi, ukungazikhandli, ukungasebenzi kanzima. Ngenzeka ukuthi kumnandi ukuthokomela kwamanje, kodwa sisenza njalo asikhumbule ukuthi sikhetha ukungaphumeleli okuzolandela ngenxa yokungazikhandli. Ukusebenzisa imali budedengu, thenga izinto esingazidingi, kungenzeka ukuthi kuyinto esijabulisayo njengamanje. Sikhetha lokho kujabula, sikhetha lezo zinto. Asikhumbule ukuthi khona kunjalo sikhetha futhi ukungabi nemali kusasa. Uma ngabe sizoyisebenzisa budedengu namhlanje, sikhetha ukuthi singabi nalento abayibiza ngokuthi financial security kusasa. Ukungaziphathi kahle, ukuphuza izidakamizwa, ukungadli ukudla okunempilo, kungenzeka ukuthi kuyinto emnandi njengamanje, kuyinto elula njengamanje. Sikhumbule ukuthi masikhetha lokho namhlanje, sikhetha impilo engeyinhle kusasa. Kumbula, ukhetha namhlanje, ukhetha nala laso senzo leso siyakhona. Amazwi oqala usuku.
3: Awu, asibonga kakhulu ke uDr. Nelizimu esinikeza ke amazwi oqala usuku. Sakha wena njalo, siqhukuzela wena njalo, sike usuku lakho bakithi luthathe njengezandla zombili, siqale nje iviki elisha nakhona. Wazi ukuthi ke ohlulekile ukwenza kuleli yaviki. Ungabe uze usudikibala, zama futhi. Imizuzu kamanje ishumi nantathu libumbele ke ihora lesikhombisa ekuseni. Asingabe sapholisa amaseko ehlabula mgama ke nathi inkosimalanga Kwesta Mojako hamsana unkosazana dota basho kamnandi bathi joy.

0: Ngaluthi
1: uvi nomroza
2: matong namhlanje ngicela simpostele isithombe sa Clarice
3: Khosiyama
2: udle enye inkubo
3: Khosiyama Khosi
2: Khosiyama zakhe
3: Khosiyama bahle
2: ayizala sonde
4: hayi namhlanje
3: Khosiyama
5: ayi namhlanje uSlimaz
3: Khosiyama zulela
2: shock your mother.
6: Lena, breakfast your cozy. Ngaze ngaselwa.
2: Ngaze ngaselwa wevi.
5: Yebo nkosi yami, imizuzu kamanje ishumi nambili. Ey kusile bakithi, umuntu uthi bye bye. Ay! Isikhathi sambile.
2: Dala likhalile ialam. Noma likhalile uke wathi ulicisha kancane.
5: Elikwenzeka sikhathi, asikwenzeka. Likhala ukuthi ulicisha uthi hayi vele uthi 5 minutes ubuhini. Ey, uthi yaphaphama sijambile. Ngaze ngaselwa hawe ma.
7: Sawubona uMroza noVi. Hey. Ngendlela engilethi ngayo imanga ingena manje ongishintshayo nje la si security sila escort emtshezi esikoleni escort sekho hayibo ongishintshile nje akasathi ukuthela uyafa uyavevi imanga ifika manje ngiyanyonyoba uyangiqhweba ngiqhweba ngifaka no inspector kakafiki sengifike ngasayina masinyane ilokhu nyane iregister inspector engakafiki yo ntokozwa kaZuma escort emtshezi lo sengivule ne radio ngilalela ukhozi nje kuma nje ngifike ulalele vele uzakho.
8: Eh Nkosi yami ngaze ngaselwa namhlanje ngaselwa ngenxa yezimo ezithize. Iproblem yakhona angithi ngelisonto manje bebaphuza lapha lo munyu makhelwane wami la ngicashe khona kuba ngumsindo angibonike lapho nokulala ke mina kuze kwashaya u-12 angisakhona ukulala mayi namhlanje kusebefuna bemvongo ngo-6 o'clock ngiyodwa umsindo lapha 6 ngiyasuka ngiye emsebenzini awu bakithi ngithi check isikhathi awu bakithi awu hey isikhathi sesambile 7 o'clock yimi ke lunye ngeke kushima ngiyosho ne-tracking awu ne-tracking thathe isikhathi esithi ugqatha umoya hey thathe esithi ugqatha umoya namhlanje ngiselwa awu ngivele ngibone ukuthi umlungu uza ngibulala hayi umadlebe ndishi lo
9: Mroza noVi angibingelele ngosenzwa kanale Kramscorp cha hey ngavele ngaselwa yazi ngingena u6 ngizovuka ngo-past 6 ngavele ngabe ngisazi noma ngibeka amanzi okugeza noma ngivele ngihambe ngenjalo aye ngavele ngagqoka ngavele ngahamba ngenjalo madoda ngangabe ngisazi hey hayi bandla kodwa ke cha ngize ngagcina ngifikile
5: hayi uhambe njalo
9: abajethi ngiyeza ngicela ukubiza umntakasisi lapho ugejela kamagojela washabala ngihlale ngithethisa ethi angimbizi ngiyabonga
5: ugejela kamagojela umadlebe ndishi bafethu kanti
2: nalono uthi uvele uthini uvele wasale sehambe njalo
5: akagezanga
2: khona uthi uhambe njalo
5: engambathile
10: engage
5: engagezile kodwa umbathi umbathile yena phela
2: kodwa ukhombi uthe nje uthathe i-shirt ne-blue
5: uhambe njalo usho ukuthi mhlawumbe
2: usho konke okunye
5: isikhindisa ngaphansi asikho kuyokushaya umoya phela kulungile vele uma usulethe afunde ezokujulukisa
10: ya kuyasiza
5: ngoku ushayini
10: ushayo moya
5: ushwi
2: ngiyasebenza
5: ngiyasebenza ushwi
6: ngaze ngaselwa
5: ake sithathe babile bathathu sibezo bakithi ngaze ngaselwa hawe ma sawubona kuseni
11: ngaze ngaselwa hawe ma yeye ngiyakunyelela mrosa nawe phi
5: bafo
11: yeah ndandingele lomgabadile la mgabadile wepiyano
5: Hawu hola mkabathele wepiyana.
2: Nanga mkabathele mkabathele.
11: Ufuyethu.
10: Bafo.
11: Ukugabathele.
5: Nanga umfuno.
10: Bafo uselwe kanjani kodwa?
11: Hawu bafo ngiseliwe bafo yazi phela ngibele nje ugesi yathupa. Hey uyavele ngalala ngingathajanga. Yaphoth ngangayithupi alarm yangaya ngakhala.
10: Akasavusi. Akasavusi ngani lo seceleni bafo?
11: Wathi hayi wosa
5: ngawusambona
11: hayi phakathi nje abantu ngisuka la eBronkoni manje ngibheke la eSenshoroni hayi ngibambile njengakho
5: hayi bambe mfowethu bambe mfowethu ubani igama la supervisor bafi uyaphila supervisor
11: ah uthukho supervisor wami uSinoki
5: uSinoki
11: ukhoka baba nami
5: hayi awunendaba awunendaba vele ngoba uyazi siyeza isikhathi sokuxabana ngisazothi kuthathana ukhoza breakfast sabe shabu boyt
0: kula entry sanibonani niyathwila eyokhozini
5: siyaphela kunjani mntaka baba
0: njengoba nisho simoti umayiduma manje ngibanjwe ngukhuhlane kuvele ngasele nje lokuthi sizongvusa sizongvusa lo hayi khona hayi sekonakele sengivele ngakhohlwa ngiyafike rank uhitla usevise zonke imoto sekuthimisa ibhuse esibheke ekhaya
5: ubawulo
10: usuphindele ekhaya
5: ubawulo ubawulo
0: ngiphindele ekhaya phela ngisethola ngijuthe rank ngifike late
5: sorry guys lami ubawulo
0: yase ngishuphela lo ngala mbona lo ngala
4: ongakhombe uyakhombeka kodwa akashongeki
5: eh
4: Kodakho gahlahla kodwa khona umuntu osembanjeni umuntu okuphula ugearbox.
0: Yeah, umuntu ongakumila manje ngiyafika uHitler lapha rank usebizwe selibizile ibhuku nosifela bonke usebajutile. Bonke no fano.
4: Wabanika nopha.
0: Mina ngisethola ngijuthi.
4: Akodwa uHitler wenzani lento kodwa yenzani nazi party manje yenzani iswa sticker.
5: Waka sticker. Namqambe igama elirongo danani bafethu. Ngoba noma ulandelwe umsebenzi yakhe vele.
0: Ngiyizwe ifonikala ngilongidlulisa nga 10 minutes ukuthi ake ngibambe 10 minutes ukuba ni we hayi sekonakele
5: ayibudlisa kakhulu
4: naba udlulisa kakhulu yini umuntu kahlala intola yilo
10: yeah umuntu
5: omlala
4: hey ilo
5: hey tena
12: oh hey silbono kozini
5: ngaze ngaselwa hawe ma yebo
12: ngaze ngaselwa we man yabona nje ngicuphiwa ke ngiphumele ngidayisha lapha na ethemba kwa Transnet lapha ha ungasela ngala mechaso ke wavele ngasela kumanga nyoka ifandrine nje nge Johannesburg
4: awusayi ngempolompolo baba udu akazonge
12: uphongwenye le Jozini mfolo madixa nyoka ifandrine nje kuyimani
4: mana uphethe usayili no uphethe icontainer uphetheni ifridge
5: Ngizoza kanjani yona?
10: Akashaye ama-earphone akawabekele.
5: Siyacela nje ngelanga lefono
4: dokotela. Breathe in, breathe out.
5: Lo stethoscope lo.
4: Noma ilokhu nje nasi ICU.
10: Hayi ngifuna ke ayini yakho ngiqhumzana naye.
5: Wey, we mbroza.
10: Khona ngifuna ukuyitesta kena.
5: We mbroza leka titi nya isabo. What if it titi? Isemoye. Sawona.
12: Nina basokhozini niyaphila.
5: Siyaphila kanjani mfowethu?
12: Aze ngaselwa wezapho.
4: Awukoda ngosiyami.
12: Hayi hayi webakithi hey ngaze ngaselwa kuthi mama sikhona lapha emchezi
4: ubudleni ngeweekend
5: lo
12: hayi bemgijima kakhulu ubusuku bonke ngilonguhamba nje kodwa bese ngibuya kwenye indawo kude manje ngalala late
5: hawu bakithi
12: ngilala late makusha uthube kuma ngizozumeka manje hawu
5: ukuthi
12: manje lokuya kulokuyafona nje ulokuyafona nje uNkolombele uyafona ngilongithi hayi
5: yes
12: ngiyibamba sengingaphakathi ifoni
5: Aw mfowethu kodwa sekusele isikhathi singakanani manje ukuthi ungene ngaphakathi
12: ama minute njengoba ngisendleleni nje ngidrive ama minute semashana sele ukuthi ngifike khona
5: umzuzwana mfowethu
12: hawu umzuzwana nje
4: athi ugijima ebusuku ugijima udlula uRonald
12: hayi hayi ngalodlela wemroza yebo
4: ngiyiphindile
5: kasi yiphi indlela waphela two ugijima udlula uRonald wena waphika ngayiphi kanti yiphi
4: manje ukhuluma ngayiphi wena
12: hayi bengibuya kude emazweni
5: Now Ronald wasemazweni.
4: Wasaphotuka.
12: Ah sibonga mtshezi uthi mama sibuko lo.
5: Yabaleka uDube. Thank you mazibuko. Lungile mfowethu. Yeah, hayi. Yeah. Yabona indaba ka lo iyahluphe ngoba bonke labantu banenkinga encishe ifane. Ngakuvukekanga.
4: Yeah.
5: Ulo.
4: Akuyithi kulo. Bese uma ngibuya kulo bese ke ngiyathula
5: ngisho
4: bese ngiqonda siphethe stability. Uthi ama push-ups.
5: Hayi wena. Eh uthi sa Jimmy.
13: Itandichula Experience 2026 isifikile. Bathole Firas, Bamson and Okozi FM, and the SMG, Black Crown, and the SAB Sharp, Bagletelag, Elonia, and the July experience, Bumsara 18, good July, and the Battlefields Lodge. Kutuma uthole ticket lakho eTicket Pro uzozwela kosazi bakho bathandayo
14: uzinqumalo
13: Mthandeni SK
14: Mahu
13: Simi K
14: Ayanda Danzi
13: Limit Nala
14: nabanye abaningi uGeneral Kugera Mahala
13: VIP 800 rands
14: VIP 1300 amaTicket etholakala eTicket Pro kanye nasayitori ebambisane neTicket Pro
13: abaphathi bohlelo uSomizi
14: uSthandwa Ndluza
13: uTibo Touch
14: Zimdola
13: uTshatha
14: kanye noSkinkili nabanye abaningi
13: amasango avula ngo4 ntambama kanti umcimbi uzoqala ngo6 ntambama uzokuvala ngo6 ekuseni
14: kulonyaka inqephu city all black everything amathole funerals abaxhasi balendumezulu yomcimbi
13: ungathawuzwana ziyawa edali
15: sekudlule iminyaka engu-120 iShell yaba yingxenye enkulu nesiqi sosikompilo lwaseMzansi ibasela izinjini zethu kanye namaphupho ethu ikunikeza umfutho kuhambo lwakho iphinde ikuvulela amathuba empilo sikholele kutheni intuthuko ilinganiswa ngamathuba enqubekela phambili esiwasungulayo ukumamatheka esikukhuthazayo nezimpilo esiba negalelo kuzona singaphezu kwamandla enjini nokuletha umbani isidume ngawo siyilowo mehluko wansuku zonke ezimpilweni zabantu ngaso sonke isikhathi ungathembela kuShell
6: Ukhozi Breakfast.
16: Hey Vino Mroza.
17: Hi bo, sanibona ke Vini noMroza ri.
5: Sawubona.
18: Ukhozi Breakfast.
6: V kanye noMroza.
19: Ukudla akusikho ukudla nje, kusinika amandla sikhule kahle. Futhi makwenziwe ngothando, kwehla esiphundu. Uma nisiphakela, anondli inamuhla kuphela. Nondla nekusasa lethu.
20: KwaNorox, ukudla kumnandi kusho kuningi. Isineke, ukuziphenya, futhi kugcweliza khamzimba ezanele ukuze umndeni uhlale uqinile esikhathi zonke. Vakashela ku whatsfordina.co.za. Ube ingxenye ye We Give a Ball namhlanje. Norox, We Give a Ball.
15: Sekudlule iminyaka engu-120, iShell yaba yingxenye enkulu nesiqi sosikompilo lwaseMzansi. Ibasela izinjini zethu kanye namaphupho ethu. Ikunikeza umfutho kuhambo lwakho, iphinde ikuvulela amathuba empilo. Sikholele kutheni intuthuko ilinganiswa ngamathuba enqubekela phambili esiwasungulayo, ukumamatheka esikukhuthazayo, nezimpilo esiba negalelo kuzona. Singaphezu kwamandla enjini nokuletha umbani isidume ngawo siyilowo mehluko wansuku zonke ezimpilweni zabantu ngaso sonke isikhathi ungathembela kuShell
5: Emva komsuso ke ngamashumi amabili na libumbane ke ihora lesishiyagalombili ekuseni ake sigijime ke sihamba sobona inkunzimalanga ke ustability ukhuluma indaba enkulu ke yama-push-up yabona ke sikhuluma indaba yama-push-up nje abantu bayadinga ke bakithi ukuthi bazilungiselele abajime ngoba impela iyaqwalwa ke intaba suka sikhuluma nge-Mount Kilimanjaro sikhuluma ke umnumzane u-Richard Mabaso uma sibuya ngapha umsunguli ke weibumba foundation aphinde ke abe umgqugquzeli ke wakho ukuqola ke intaba sithi ke Track for Mandela okwamanje ngijimela lo muntu Owang tatel muntua. Che! Che! Che! Che! Che! Che! Che! Che! Che! Che! Che!

0: Breaks kuKhozi FM.
1: Donkey 12 to 3.
2: Bengisabheka ukuthi mhlawumbe kusukwenza ihaba yini. Uma uchaza vele usafika emjolweni cha. Inkinga zabo zidika. U1 or 2. Uze singaboshelana isikhathi.
3: Yabo. Sithi isuka nje.
2: Sithi isuka nje. Hayi tidlalana nomikokelana. Kahle kahle umuntu ungena azi ukuthi ufuna. Khona insizwa ekushela ngoba lakhe ifuna ukufaka isidwana, ifuna nje uyogama. Bese kuba khona nje Nkosi yami eyifunela ukukuthinta thinta.
4: Ukuthi ngizakujabulisa kamnandi kanjani. Sesise lumini yami.
2: Nawe kanjalo uma ukuthi uyazi la Nkosi yami ngiyifunela imali mina ngiright. Kuyenzeka ukuthi uthole isigore into ejimayo yabo njengomshengu. Kanti ayinamali wena kanti awuzeli ibhodi yabo.
3: Wena uzele le
2: ephaketheni. Eh,
5: mabane phela ikuthela imali. Iyafana nalenye lekhala manje.
2: Kuyenzeka futhi uthole onemali adonifuna ibhodi. Uthole ukuthi unjengami nje uright eyimalini. Usushoda ngebhodi uyabona.
3: Ibhodi ka DJ Sphela.
0: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu.
1: Ngo-12 kuya ku-3 ntambama.
0: KuKhozi FM.
1: Luhamba phambili.
6: Asibele senze njena ke thina no V umniswe emvula ungoza mina ngushenge unqengelele kamnyamana ngibele ngibone ukuthi ake ngiphethe loludaba lwanamhlanje sibheke kuJabulu Jule ngokuthi sikhiphe into ethile mfethu sijabulisa umuntu sijabulisa umlaleli wethu simenze nama amatheke na idandijeni lwayisikhona abantu abaningi bajabulile bathi sobe sithe all black sigqoke ezimnyama ngomhla ka 18 kuNtulikazi kumnandi eDandi Battlefield Lodge izobe ke ivutha be iDandi July Experience 2026 baningi abaculi bazobe bekhona kanti nakanjalo futhi ke nabaphathi inhlelo bazobe bekhona amathikiti akhona eTicket Pro yatholakala kodwa nje kuthi ungakhohlwa ukuthi ke anogqoka izinto ezimnyama webakwethu all black everything uyahiswa
7: lo yebo
6: ingakuthi mhlawumbe umuntu osakhumbula ukuthi obani MC noma obani abangabacula ngasitshela nje simnika ithikiti siphume kanje.
7: Eh bakithi sithwethe nje amathikiti amabili umuntu oyedwa nje uzotholela nje amathikiti amabili ahambe nodalo wakhe ahambe nomngane wakhe ahambe nesihlobo sakhe umakhelwana lo nje uzomthembe ukuthi angeke afike phambili athi sengikhathele sengifuna ukugoduka mina.
6: Akekhethe mina Nkosi yami ake ngikhethe mina. Nakhe?
7: Ukhoze breakfast akusene sawubona. Kunjani bafo?
8: Yaphila.
7: Siyaphila mfethu igama nesibongo.
8: Ngoba
7: ndoba. Ukukuphe ekhaya bafu.
8: Enquthu.
7: Enquthu.
6: Hayi, ngiyakuthemba.
7: Ngiyakuthemba mntakaba. Okushuthi ngempela uzofika qathatha kuyona iDandi July.
8: Angofika, ngifuna ukuthi ubone uklare samfeka.
7: Ufuna ubone uklare samfeka.
6: Nazo uzombona. Nibe VIP.
7: Womfowethu, uyilula lento. Mhlawumbe ungasitshela nje abaculi nje ababili abazobe bekhona nokuthi mhlawumbe oyedwa ozobe phethe uhlelo kuDandi July.
8: Kuzimdola.
7: Abaculi.
8: Abaculi ukhuzane no limit phone.
6: Hey mfethu ukhuluma kodwa unga amanzi awuqinisi umkhulu.
7: Akaze themba.
6: Cha ukuthi ngijwayele ngoba ujwayele phela ngiyazi ukuthi wena isithando sika Clarissa lesa sisuke sesifona. Ngiyamasa ngiyamazi ukuthi hey ngimthanda uClarissa Veda ngimthanda uClarissa Mfeka. Ubaqinisa uma uzokhuluma nentombazana. Yabona ngiyamthanda uClarissa Mfeka. Ngijabule uzombona. Yabona hawuyini ngoba ungakwantombela mfethu isihlobo sami. Hawucabanga sinalo umsakazi wa uLindo kuhle Ntombela mfethu ongena ebusuku owenza ubusuku bube yimini.
8: Ngondebele.
7: Ngondebele.
6: Ngithi ngwakwantombela.
7: Ngondebele.
6: Eh, ayuqinise yabo uzwakala ukuthi uthini mfethu. Kodwa siyakunika la mathikiti yes.
7: Tata mfethu amathikiti akho mfethu amabili khona uzohamba kuyibonela uClarissa ngazi kuzobuhamba nobani khona uzokuphekezela ngoba uyobona uClarissa pha.
8: Yeah.
7: Shuti yamshiya lo.
6: Ngiyithembe hayi lensizwa.
7: Sakhalisela mfethu siyabongela bafu. Bazokuthinta ke la emsakazweni mtaka babakutshela ukuthi wathola kanjani ama ticket akho. Aw, nazo.
6: Sembeni.
7: Aw, usebatshela ukuthi angiyombona.
6: Hey madod, nangu Janice. Drake, ethi Janice, sikunikeza mnandi ingoma lesikhathi siyaphuma sithi nje ke imbawula. Asikhuluma indaba yeimbawula mfethu ukuthi.
7: Yebo.
6: Singalali nembawula sibonile ukudlula kwezingane ezinhlanu baningi kakhulu nabantu abadala baye bayithole ngalesikhathi esawusebusika milala nembawula
7: esikhuza mihle namalanga lo ndaba leyo ukuthi siyebo khona siyazi ukuthi abantu baswele kodwa ke ey asiqapheleni indaba yembawula endlini zethu ngoba ay unyaka nonyaka ingozi ziyavela siyanthanda bye.

0: Sanibonani bangani bami, ngiyathemba ukuthi sinosuku olumnandi. Uyazi, kunento ekhethekile eyenzekayo namhlanje ehlelweni, ivukani. Kodwa-ke, uma uhlela nami, ngizokwazisa ukuthi kwenzekani namhlanje ehlelweni.
1: Unjani mami Thembi? Nami ngijabulile namhlanje.
2: Mami Thembi, nami ngiyaphila. Unjani wena Musa? Sengijahile ukuze indaba yanamhlanje. Ithini indaba yanamhlanje?
0: Yizani-ke bantwana bami. Kwathi-ke ngesinye isikhathi kukhona imbuzi eyayihlala eTranskei. Kwakuthi njalo ngonyaka ngezinyanga zokuqala zehlobo, le mbuzi yayivame ukuya emagqumeni. Yayiye emagqumeni ngoba kwakukuningi ukudla khona, futhi nje bangani bami yayidla izanelise ngendlela ethanda ngayo. Kwathi ngelinye ihlobo yahamba yaye emagqumeni. Isahamba nje endleleni ingazelele, phambi kwayo kwaqhamuka ingwe. Sowubona nkosazana mbuzi, ingabuyaphi? Oh mnumzane ingwe, ngiyazihambela nje ngibheke emagqumeni ukuyodla ukudla okumnandi okulaphayana. Oh hayi-ke, ngiyakuxolisela bandla, kodwa nami ngizilambele. Ngiyaxolisa, ngeke awusayi ndawo wena. Kuzomele ngikudle khona manje futhi khona lana. Oh mnumzane ingwe, ungakwenzi lokho. Cha cha cha cha cha, ungangidli manje. Yima kancane ukuze kudlule ihlobo, ngizobe sengikhuluphele, ngiyikazela, izobe seningi inyama ozoyidla. Sekuphendula ingwe, yabe siqhubeka ithi, yiso lihle lelo, kulungile, ngeke ngikudle manje. Ngaphandle nje uma ungangithembisa ukuthi uzobuya uzohlangana nami khona la, khona kule ndawo esimi kuyona. Bakani bami, imbuzi yayithukile yahamba kanjalo-ke. Ngesikhathi sifikile emagqumeni yayisikhohlwe nya indaba yengwe, yaqhubeka izidlela phela utshani nezitshalo eziluhlaza. Kwase kupholeni kwehlobo nangempela yayisikhuluphela italabhela. Ngokushesha kwase kuyisikhathi sokuba ihambe ibuyele emumva ekhaya. Lapho isiqalile-ke uhambo olubheke ekhaya, yabe isikhumbula ngokushesha isithembiso iyavumelana ngaso nengwe. Kwakuthi lapho inyathela yayilokhu iya ngokusaba. Ngokushesha bangani mami, yabe isizofika endaweni la eyathi izohlangana khona nengwe. Ha, ngisekwenze njani? Yayizibuza imbuzi. Kusenjalo kwaqhama kunogwaja ezegxumagxuma ezobungelela imbuzi. Naye wafikwa bingelela. Sawubona nkosazana mbuzi, ubuke unempilo futhi ukhuluphele, kodwa kungani ubuke uphatheke kabi kusuku oluhle kangaka? Oh bhuti nogwaja, indaba yami yimbi kabi. Ngesikhathi ngifika lana ekuqaleni kwehlobo ngahlangana nengwe enkulu, yathi izongidla. Ngayincenga ukuba ingangidli, kunalokho ngayicela ukuba ingilinde ngize ngikhuluphale ngokwanele. Ngayitshela ukuthi ingilinde kuze phela kudlule ihlobo, uma sengikudla konke ukudla kumnandi laphayana emagqumeni.
3: Hawu, yathini pho yona?
0: Kwase kubuza nogwaja. Yavuma yathi izongilinda, yathi angohlangana nayo lapha esahlangana khona ekuqaleni. Manje sengiyasondela kule ndawo esahlangana kuyona, futhi ngiyazi ukuthi uma ngase ngibone izongidla ngempela. Hehe, bangani bami, imbuzi yabe isikhala bakithi zehla izinyembezi. Unogwaja wawusudabuka. Oh bakithi, yazi yayimbi le nto yakho mbuzi, kodwa khululeka, ngenecebo. Wena yekela kumina ulinde khona la. Ha bangani baba, unogwaja wagijimela ekhaya ngokukhulu kushesha. Wafika wagqoka izimpahla ezinhle, wafaka nesigqoko sakhe esikhulu esikade sinophaphi, wafaka namacici amade, owayesisa iphepha, ipeni kanye nesihlalo esincane, owayesegijimela kwimbuzi. Ngesikhathi efika kwimbuzi, unogwaja wabophela isihlalo emhlane wembuzi, owayesegibela phezu kwakhe sengathi ugibela ihashi. Ngokuhamba kwesikhathi bafika endaweni lapho imbuzi yayizo hlangana khona nengwe. Nangempela ingwe yayiphakathi nendlela ilindile. Ungubani wena? Kwakubuza unogwaja. Wenzani futhi lana? Ngingumnumzane ingwe, kanti ngile nto nkosazana mbuzi senze uhlelo naye. Wena ungubani?
1: Hey mam Thembi, mina ngibona ingozi yodwa lana.
0: Ima-ke Musa, ke sizi ukuthi qhubeka ithini. Mina ngingunogwaja, kanti ngithunywe inkosi ephakeme kakhulu uSingwe wobukhosi base-Afrika. Ungicelile ukuba ngizoqoqa izikhumba eziyishumi zengwe ezizoba yisipho sikankosikazi wakhe omusha. Ah, ngaze nganenhlanhla ukuba ngihlangane nawe. Isikhumba sakho sihle kakhulu. Hey, bangani bami unogwaja wami ukukhuluma wayesekhipha ipeni lakhe nephepha wayesebhala phansi wathi iyoda ingwe enkulu wabuye wama wabuka ingwe ingwe bangani bami yayisithuke kabi ngenxa yalokho eyikade sikuzile yavele yaphenduka yabaleka kakhulu kunaqala imbuzi yayijabulile yabe sibonga kakhulu unogwaja base behlukana ngezindlela unogwaja wabuyela emuva ekhaya nembuzi nayo yabuyela kahle ekhaya layo yayingeve ijabulile bangani bami yajabula kakhulu kunaqala Ngiyethemba ukuthi sijabulelile indaba yethu namhlanje, kodwa manje sekuyisikhathi sokuthola omunye umculo omnandi.

0: Molweni mkhoza.
1: Sinjani?
0: Siyaphila mamakonto. Ninjani na?
1: Hayi siyaphila.
0: Ndibulise notata lowo.
1: Ewe.
2: Siyabulela.
0: Hayi
1: yabathi sisho yabathi sinjani? Uphuma umsuthu okhuluma isiZulu. Kungena wakwethu manje entabeni siyabona. Yabona siyathetha ke futhi ngo.
0: Hayi mamakhoza kufanele intoba laba bantu babe sengxakeni nyani ngokwasemthethweni akwazeka lokumuntu xa bevakashile abe setshonela apho bese kuthiwa uyangcwatywa kanjani kaloku bevakashile lo mntwana behlala nomama wakhe uyaqonda uye phaya kuba efuna uyokwaluka kuye entabeni ithi ke ngokunda yonke into ibifana uba yenziwa ibifana uba bayenza bekanye kanye ibe khona into abavumelana ngayo uba singamngcwaba khona apho ithethe ukuthi hayi mabathwale isidyokhwe aba bantu ikhona into engapha kwengcwaba zoboya. Enkosi mamkhona.
1: Enkosi mam uyabona nakhona la ngabe khona umama
3: kuthuthumani.
1: Hallo.
3: Eyi bumnyama nonyezi la
1: hey.
3: Kuvele izotalako phela abantu sebathwala ngabantu shike kufanele ngivunywa kanjani angcwatshe umuntu kuthiwe ufile kuxoxe nje njengathi ngidle i-stick sweet akusinto e-serious umphefumulo lo impilo ukufa umuntu ufake kube traceable bakithi lokho okuvalwisa muku intiliki le
1: ingane nkosi yami eyi
3: ifuna ukulandelwa nje impela le ndaba kukhulunywa ukuqiniso hayi lobo bushwathishwathi nanokungahlonishwa umuntu efelwe into yakhe ingane yakhe umuntu engahlonishwa kukhulunywe noma kanjani lokho nakho uyabona ukuthi kusashoda ukuthi iqiniso iyinhlaka zokwazi ukuthi umuntu uma efele ukusiphi isimo ukuthiwani kuye ukhuluma kanjani nomuntu efele ungani umuntu egula nje wahwitheka emzimbeni uma umbingelela awusho ukuthi udliwa yini usho uma isesindile ukuthi hawu uyazi ngake ngakubona wethukile njalo ba ukumqedela egula-ke
1: uyabona siyabonga kakhulu siyabonga
3: uphile nje ungabali iminyaka
1: ngiyabonga ngiyabonga awu angiphisipho kuzwe kahle hawu ngiyakuzwa njalo ngizwe kahle uyabona-ke manje ngiyabona la ujwayele ukulalela uJabulu Jule ujwayele ukulalela uKhozi ngoba uzasho athi ndicela uncedo kubaba uMkhize ubrigadiya nabameli boKhozi awu Nkosi yami ukuthi umuntu ojwayele ukulalela uKhozi
2: futhi uyabona ukuthi khona into ethinta usiko la mayithinta udokotela uVVO khona into ethinta umthetho nanguuyangena ummeli khona futhi ethinta amaphoyisa sonke
1: siyangenaaukahle
2: ingakho nami ngithe kulungile ngizovela ngeside lithinta amaphoyisa ukuthi kufanele ngabe thina kwenzekeni uma kwenzeka ini ngesikhathi umntwana esedlule emhlabeni kuzokwenzeka nike manje makuba usefihliweke yena makunjalo
1: yabona-ke unalo luhlangothi futhi oluhamba phambili
2: abalaleli
1: nabo futhi bangene la ngingabathatha ababili noma abathathu ngizozwa ngawo makhosi sawubona
4: yebo sawubona mama sawubona mntani
1: ngiyaphila njani wena
4: ngiyaphila we mama ukhuluma ngesiyabonga abamaziho yawo abamnyele emakhowethu suwe
1: yebo
4: yebo mama cha mina bengithi we mama kunento le ngiyayibona ukuthi khona iphutha elikhona ngempela khona okusalayo mama bengibona sengathi mhlampe umthetho khona nala kumele uthi udlale indima yawo bethu kuyilandela le nto khona iqiniso lingavele
1: ngiyakuzwa ngiyakuzwa eyi asithathe omunye futhi sawubona hallo
5: yebo njani
1: siyaphila njani wena
5: ha siyaphila
1: yebo
5: kwenza qembu sizaleni singakwamajezi engulule ngilayisoweto ejabulani hostel
1: naso
5: cha yona hayi le ndaba iyadidi impela hayi dinga bona bomthetho yayibona ngendlela eyiyude hayi kunento nje eyenzekile njengalungile ya kodwa yona izovela yonoba uyabona ukuthi hayi kunobusosanyana nje obukhona kodwa siyathemba ukuthi uma ngingenelela ingalo yomthetho hayi izovela ukhona into into ekhona
1: siyabonga
5: yes. Ah, siyabonga niphile
1: kakhulu yazi makho segangazi kanje sengiyithatha ngiyibuyisela kuwena ethen njengoba uhlala unengane yakho uhlala ngakusasa ayisekho thaqa sekupheli nothi mhlawumbe uzobuya kusasa uzobuya esonto elizayo sekuthe nje nya
2: angiboni unothi buyehlaubuthongo kumama noma buyehla kumanje
1: hayibo
2: ngoba usabona isithombe somntwana wakhe ehamba
1: ezobuya ukuba luthi hayi obuya esonto elizayo kube nje sekuphele sekusele nje wedwa ha hayi angimthathe umunye sawubona
6: Hello.
1: Hello.
6: Unjani mawami?
1: Ngiyaphila unjani kodwa wena?
6: Ngikhona ngikhona mawami, igama ngusiphephelo isibongo ngakamlotshwa endawo lapha kwamaphumulo esigodini sasembozana.
1: Ya siphephelo.
6: Uyaphila baba ugabhadela.
2: Uyaphila.
6: Ngiyaphila ngiyaphila baba. Ay no. No, wemamkhoza nobaba ngicabanga ukuthi mina namanje ngokubuka kwami la kukabili. Is either umfana uthe mayifika entabeni wafike waphelela khona base bemthatha bona mhlawumbe bamkhipha izinyo ngendlela bamkhiphe ngayo bese bethi mhlawumbe uyiphangalele ngenxa yokuthi mhlawumbe bezwela iy'nhlungu ekhishwe izinyo. Ngiyasola njengathi benesikhono sanda sesithathu la mhlawumbe yase nje impela ingalo yomthetho ethi ukuqinisa bese kubhekwa nanokuthi ubani owasayina ukuphuma kwesidumbu emakhazeni kulandelele kulowo muntu loyo ikhona into engatholakala. Ngiyabonga siphephelo mlohla kwamaphumulo.
1: Eyi siphephelo siyabonga, uyabona indlela shona siphephelo. Noma abe yizinyo noma engabe ukwaluka konke nje kwakunobuhlungu phakathi noma engabe kwenzekeni konke nje kwakunendawana esandla sokunxele phandle ukuthi baze basikhombise basitshele ngenye indlela. Okwamanje okuphezulu okusezandleni zethu kusinika lowo mqondo ongashintsha uma bechaza ngendlela ehlukile futhi size ukuthi hayi bandle yonke into iyahlangana.
2: Ingakho sithathi leli D ukudlula kwakhe kusasolisa ngoba ingakho nje umama neyikhalo ukuba akusolisi ngaba sikhulume kanje.
1: Manje ke umama onileke ngoba ukuba ukhuluma nathi ngabe ngconywana manje mase singasamtholi sesiyafundisela nje lapha nalapha kanti leya khayisadinga ufundisele sifuna ingathi yaqonda ngqo
2: ngoba iyasithinda lady D into ebangela ukuthi mhlambe even umakhosi athi eke sikhulume ngakho ingoba befuna ukuthi abanye abalaleli abanesimo esifanayo ababa nesimo esifanayo futhi singabasiza kanjani ukuthi iziphi izinto ezingenziwa uma ukuthi umntwana wakho ufihle ungazi ilokho kubalekile.
1: I guess mangibuya la uzobusukusongela ngayo yonke indlela. Inakuba futhi mhlambe uba bekwenze indlela ehlukile ngisho naye ubaba emsulu mhlambe azazokhuluma la shothi ayi kwenzeka nje kanje kanje. Ey
7: i-aromathi namaqanda samathi nolimi njengomfundisi uma esethi bazalwane angizukuba mude ngaleso sikhathi usekhuluma ihora lonke elokho ethi uyaqeda Strusbob ezinye izinto ngamathi nolimi njenge-aromathi namaqanda.
8: Nangu uThembisa neplani yokusivikela ngezidlela eziningi. Ushintshele yonke imali yakhe yecredit ayiqualifyelayo kwaFNB. Wayihlanganisa, wayenza imali mboleko eyodwa kuFNB app esikhundleni sokukhokha amanqozinqozi amaningi ngapha nangapha. Manje sekuyisitolmente esisodwa sanyanga zonke. Izinga lenzalo elilodwa, akukho imali yokuqala i-account. Useze wongacishe u-R1000 ngenyanga.
9: Nge-FNB Credit Switch, hlanganisa imali mboleko yakho efanelekile ibe yisitolmente esisodwa sanyanga zonke nge-FNB app. Ungani ukhokha okungaphezulu. Shintshela i-credit yakho ku-FNB namuhla. I-FNB sizo shintsha yonke into. Isikweletu sitholakala ngokwemigomo yokwalifya. Kune mibandela. I-FNB isigaba se-First Rand Bank Limited. Abahlinzeka abagunyaziwe bosizo lezezimali nabebolekisi abasemthethweni.
10: Ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: ngokuxhakeka uyazi ke nawe usizi liyakhuluphalisana
1: ayibo kahle bo wena usizi lani manje ngoba phela unusebenza kahle injengathi kuxakile
0: ayibo sisi ayibo usizi lomhlaba awazini ukuthi umhlaba unezawo
1: hayi ngiyazi ntombi ayi kodwa ngaze ngajabula ngokukubona kade phela ngakugcina Ayiswa la nje seloka kwaphuma umngane wakho lapha ekhaya. Awuphi nanga wezo zovakasha?
0: Usho ba unoma?
1: Eh ngisho yena ngqo kanti khona yena omunye umngane wakho.
0: Hey cha uyangixanga impela ke namhlanje. Angithi kusho wena ukuthi seloka kwaphuma ngizothi ngiyapi ke kube engekho yena.
1: Hayi ngiyakuzwa. Awusho unjani ke yena umngane wakho vele?
0: Unjani kuphi empilweni?
1: Eh cha sengiyasho nje ukuthi yena unjani. Kwaphela naye kade ngamgcina.
0: Uyaphila bandla ngabe ngiqamba manga nje uyaphila. Hayi ke umsebenzi phela sihlezi matasa sihlezi. Hayi wesike yena bandla Nkosi yami kabe nomsebenzi wasekhaya ukuba unkosikazi ukuba umama akuningi bandla.
1: Hey. Hawu yazi usakhuluma ngendaba yokuba umama. Kambe ena lengane yakhe wayithola kanjani?
0: Hayi ha ha. Hayi uyangikila yini? Ubuza mina lo mbuzo. Ekubeni makoti wakini lo sikhuluma ngayo. Hayi bo ngangibuza kanje into enjalo ngempela.
1: Hayi babo hayi. Ngiyabuza phela hawo ngoba phela akithi wena umngane wakho omkhulu.
0: We. Yabo wena namaganga ngozi ngeke. Hayi bo yena wathini? Wathini kunini? Wathi uthathepha ingane?
1: Kambe wathini? Oh wathi yena uy adoptile.
0: Manje pho ufuna niye kumina? Khona kunye ngaphandle kwalokho?
1: Hayi yena ubengibuza nje.
0: No sisi ngeke ngicela ukukushiya abandla. Itori zakho nje ziningi futhi khona umuntu engimlindile la ngizohlangana naye la imoto.
1: Hayi, lungile ke sisi uhambe kahle.

0: Hawu noma gugu kwenze njani? Wavela waphuma nje umfundo sasashumayela.
1: Eh baba, isisu.
0: Hawu. Okay. Ngiyabona. Manje siqala ninike sithando sami.
1: Angazi baba, sivele saphenduka nje sithubeni.
0: Hawu. Uyazi sasaphoxa ke lesisu. Kanti umfundisi seza kahle kanje namavesi akhe. Sinjani ke kodwa manje mama? Sibe ngcono kwesithando sami khona sizobuyela phela ngaphakathi. Ngiphazamisekile impela nje. Kanti bengisafuna ukuza umfundisi.
1: Ey baba isisu siyinkinga sivele siphenduke nje ungalindele.
0: Ayi ngiyazi sithando sami. Ey uyazi kodwa ingithintile lento abeyisho umfundisi. Yokubuya kweingane. Yona nje ayi ungathembeki impela. Uyayibona kodwa lento inkosi.
1: Oh kodwa Thembi Nkosi. Kanti nawe manje uzongishumeza ngalento engikhiphe ngaphakathi. Akungcono ukuvela ubuyele khona kungishiyela mina. Hayi bakithi.
0: Hawu. Hawu. Kanti ukhishwa ngene sisi sithando sami kusho ukuthi wena ukhishwe intshumayelo kamfundisi
1: ka bangi lasoke futhi
0: sesibuya gogo ungcono sivele sihambe ke manje sibuyele ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi vele ngeke sisabuyela ngaphakathi
1: ha ene baba wena ungabuyela ngaphakathi uqedele inkonzo mina ngizohlala la ngikulinda uzongifica khona la mawuphuma
0: ngizobuyela ngaphakathi ngikushiye kanjani la manje lana gogo kanti uya airtime mina awuguli
1: uyangididla sengisho ukuthi ungaze uphuthelwe inkonzo anginankinga buyela ngaphakathi mina ngizohlala lana
0: hayi hayi gugu lo mdlalo wakho ngeke mina ngumele ngempela ke manje sukuma sihambe siye emotweni sigoduke ayikho into esoyenza manje

0: Ntombazane kababa, uMatasa ngapha nomsebenzi wesikole.
1: Ah, yebo baba, kodwa sengizoqeda manje.
0: Hayi, kulungile ke ntombazane yami. Qeda nje okwenzayo, kulungile ngani yami baba.
1: Hawu baba. Indaba nasheshe nabuye esontweni namhlanje, seliphumile njalo.
0: Eyi, empeleni nje mntanami, umama wakho usuke wangaphila. Saphoqele ukuthi uzivele sibuye ke manje.
1: Hawu, kwakubike lokho. Manje pho wasoqhamuka wedwa, uphi yena umama uselephi?
0: Hayi, ungale igombeni lokuphumula, ngithe akathi ukucambalala kancane.
1: Okay.
0: Hey mntanami.
1: Yebo baba.
0: Hayi, kodwa ngizwile kancane intshumayelo noma ngingayizwanga kahle.
1: Manje nake ubethi nje umfundisi baba namhlanje.
0: Hey mntanami, ube khuluma ngento ebaleke kakhulu umfundisi. Into okwethembeka mntanami.
1: Mhm.
0: Kodwa ke uyazi ukufika enkulumeni yakhe kwangithinta kakhulu. Ilesihlava sokubiwa kwabantwana.
1: Ha baba, ayi cha shotho bekhuluma ngento ebaleke kakhulu ke namhlanje.
0: Impela ntombi kababa.
1: Uthuliweke mina.
0: Impela nje ntombi kababa. Ube sephezwayo nje ngempela. Nakho kumama wakho. Hawu esevuka ungaphilike manje.
1: Eish. Kodwa azina baba, ay yangithinta lento yokuba kweingane.
0: Eyi.
1: Ingakho nje ufuna ukusebenza enkantolo ebhekele namalungelo eingane mina masengimdala.
0: Hayi bo ncinci mntanami. Hayi bo. Indaba ezinhlekelezo.
1: Zuzu. Ukuthi nje mina baba ingeke.

0: Thabi lento yale ndaba yokubekwa ingane nje manje.
1: Sihlave sibe.
0: Mina ngivele ngixakeke nje ukuthi umuntu uhlala kanjani nje nengane azikahlusa kuyona yakhe futhi uyintshontshile.
1: Inyo wanyeke lento ozuza umntana nami umfundisi abekhuluma ngayo lapha ukungathembeki.
0: Hayi ngempela nje ungathembeki lokho. Ngempela nje yazi ubulwane nje. Hawu. Mina nje ngiyawenza isiqiniseko sokuthi umuntu ontshintshe ingane uyajeza futhi uhlale ejele nje udile kajele.
1: Ah, umntana nami ngaze ngajabula. Cha, ngane yami ngiyakuzwa. Sifuna intshintshe ngawe ke zuza umntana nami.
0: Yebo.
1: Ephokophele phambili ukuze izwe lethu laseNingizimu Afrika lakheke ngane yami.
0: Hey, ukuthi nje kodwa yazi iminyaka nje ihamba kancane. Mina ukuba ngiyazenzela ngabe nje kwimanje sengiyababopha abantu.
1: Ey, mntanami.
2: We Suzana.
0: Yebo ma.
2: Kanti awufundi lana ulibele ukukhefuza indaba.
0: Ha, cha mama ngiyafunda bengisaxoxa nje nobaba.
2: Nixoxa nixoxani. Wena yenza umsebenzi wakho wesikole.
1: Noma gugu. Kodwa wabanjani mani? Sisakhuluma nje nengane sithandwa sami. Awukahle.
2: Kanti baba sisolala sivuke ngalento yalezi ingane intshontshwayo.
1: Kahle
2: bokuku. Hayi bakithi, hawu.
1: Kahle gugu. Ingane besangibuza ukuthi sihambe kanjani. Bengisayichazela nje ukuthi sihambe kanjani enkonzweni. Ngase ngiyamtshela ukuthi umfundisi ubethini.
2: Oh, namanje kusayi lento kamfundisi. Hayi kahleni baba. Hawu umuntu esebuyile enkonzweni. Ngapha noZuzana naye babelesele ngalento. Ayisekho into babengakhulunyela ekhaya.
1: Okay. Engabe kwakhala nyonini lapha kuwena gugu. Uyazi nje uma kwakhuluna indaba yokuba kuyingane, uvela uvuka nje ibuvu. Kwenzakalani sithando sami khuluma nami.
2: Ngikhathele mina lento, ngikhathele manje. Hawu.
1: Hayi, kodwa ke kuyaxaka lokho kwakho sithando sami. Wena nje awunandaba nento ekhathaza isizwe sonke. Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi.
0: Hayi, baba kulungile ningangishiye ukuze mina ngiqhubeke nomsebenzi wami.
1: Hayi, kulungile zizo kababa.

0: Iyo noma gogo. Kodwa sengazulwe kanje phambi kwengane yini ngempela?
1: Hayi bengingalwi nje mina naye. Bengifuna enze umsebenzi wakhe wesikole.
0: Ikhaza ngaphoxeka. Yingoba ngempela ungabona ukuthi besisakhuluma nengane.
1: Ayi uyabonile into eniyikhulumayo ayiyenzi nje ingqondo. Iyona lento engayifuna, ayikho enye into engayikhuluma nengane.
0: Ayi uyabona manje. Ngiqala ungaboni kahle. Kanti wena kwenziwa yini ukuthi njalo makhunywa ngendaba yokuba kweingane uvele ube lolaka nje. Uyazi nasesontweni uvele wangibhekisa le nale uma kukhunywa ngalento. Wazi waphuma ngisho ngempela nangaphakathi.
1: Hawu. Ngitheni ngithe yona engikhiphe ngaphakathi enkonzweni?
0: Eh sithando sami.
1: Hayi okusho ukuthi singididileke lesiso. Yazi sivele sangidida ingqondo ngangazizwa ngisho ngisho leyo nto.
0: Uyazi ukusho ukuthi bekungekho sisu la kuwena. Sengiyasola ke manje. Wena ucikwe nje yilento ebisho umfundisi.
1: Hayi kanti anginjalo ke Themkosi lutho.
0: Kodwa sithando sami sesingaze sikhuzwe ingane sinikisana ngamazwi. Yini ngempela kungidilika kanje sisakhuluma nengane? Angithi ubonile ukuthi uzuzani. Uze wasikhuza wathi asimshiye.
1: Hawu yobeka ezwide. Kusho ukuthi anginaka nganeze baba. Phephisa.
0: Ay, ngiyakuzwa ke, ngiyakuzwa gogo. Kodwa ke ngabe ngisathini uma ke usungithakazela kanje. Uyazi uvela ungiqeda amandla.

0: How yazi phela kuthange ngabona ulo ubabongile la imoli ngikade ngamgcina yezwa
1: hayibo yazi nami kade ngamgcina loyo
0: aha oh wasethi manje loyo
1: hayi akulutho ngiyisholo nje
0: hayi ngeke ngiyabona phela
1: utheni ke uthe ugana nini
0: how kodwa noma
1: Ngoba ngiyabuza phela.
0: Hayibo, uzoyikhanisa yini uma ngabe kungekho umuntu othi ufuna ukumthatha?
1: Hayibo, yini eyenze ngabikho umuntu osifuna umthatha? Eseka nje yena.
0: Hayi bandla, yabo mina ngiyafisa ukwazi ukuthi ngempela ngempela nibangani nosikhuza kwakho phela inkulu indaba. Yabona lento ibanga inkulu.
1: Kanti lutho ke yazi asibangiluthu ubuyazi.
0: Hawu ngafa bandla, hayi akuveli kanjalo la kumina lutho. Yazi ngathi nanyala mani.
1: Kodwa ngempela singabangani nje nomuntu wasemzini bakithi.
0: We, mame, umuntu wasemzini.
1: Wena futhi.
0: Cha nje ukuthi naye kodwa phela kayibo, ubuye benokwakhe.
1: Angithi uyabonake. Uyabonake. Utheni ke akasho ngolutho ngami phela ukuthanda kabi lokukhuluma.
0: Hayi bandla akasho ngolutho.
1: Ubungabuya uthini? Noma ngabe kuthiwa khona kushilo ngamvele nje ubuzothula ngathi ufile.
0: Hayibo bengakutshela ndivele kanti.
1: Angithi phela ububona ukuthi uzobuya siqhatha.
0: Awuvele
1: ngoku. Ubengeke lo engakhulumi ngami. Ukuthanda kabi ukukhuluma.
0: Hayibo. Ukuthanda ngani?
1: Yazi lo wakwazama ukuyifaka ngekhala endabeni zami. Ngasheshe ngambeka le endaweni yakhe emfanele.
0: Waye kwenzeni nkosami bakithi usikhuza wakho xoxa phela.
1: Hayibo wayezama ukungikweshina ngozuzani.
0: Hayi kodwa naye. Yini ngempela inkinga yakhe kodwa ngempela ke bakithi.
1: Uyabona ke thula. Noma ngathi uhlakaniphe kanjani. Kodwa uyabona uma usufuna ukuyiveza la kumina ukuthi uhlakaniphe okudlula mina. Hayi, usuyithinteleke lapho.
0: Hayi bandla kuyacaca ukuthi akakwazi. Noma mhlawumbe nontombusu washintsha, ukugana sewakwenza walunga he.
1: Hayi, kanti ukukhula ke nje sisi. Phela uma ngabe ukhula ezinye zezinto ziyayiyekelekelela nje zona.
0: Hayi bandla isho liphinda isho ukuthi ukukhula ngempela. Iyaba wena. Wena noma kugeke ngimaziyo. We ngabe kade sisi, ngabe kade wamfaka emgqeni. Ukubekile magugu mina lo
1: wena. Wazi mina ke wena.
0: Yebo.
2: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo. Obusethulelwa uKhozi FM.
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMS awukhozi ku-44419, ku-44419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Swipe out ngezingeziwe ngebirthday kaBoxer. Thenga iCoupe Beans 400 gram amane ngo-R60. I-All Gold Tomato Sauce 700 ml ne-Cross and Blackwell Mayo 750 gram kokubili ngo-R70. Thenga ngo-R1500 uthole 3 gig Boxer com data mahala kwaBoxer.
5: Try it. Sithole ku-91.2 noma ku-SABC Plus F. Ukhozi FM luhamba phambili. Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
6: Sanibona mamkhozi anjani? Ukhuluma nomakana Lady wakwaNgcobo. Wena mkhozi akamxolele. No. Akamxolele naye wayengazi indoda. So lo nto isusa amxolele umfazi uhlala kwakhe noma kunzima kangakanani cha akahambi olungisa umuzi wakhe bahlale phezulu kwehlazo nomyeni wakhe bayicindezele no akahamba yohlala kwakhe
7: ngiyakubingelela mamdudu khozo khozini hey mina ngizothi kuphuma kancane impela mina ukuba ke ngame bengizothi usisa kamxolele akabuyi uma kukuthi uyamthanda ngoba vele lengane ayithwele lengane le ayitholile ibiza isibongo sayo le ndoda ngoba phela uzalela emshadweni. Eh ngisho njalo nje mina mamkhosi.
8: Mamkhosi hashtag liyashisa iti. Hayi mamkhosi khuluma nommeli waka magosi ebholweni ndaseSharp. Kunezinto mamkhosi ekufuna ukuthi zingemukelwa nje. Sho ngakuthutha nandla nokuzemukela. Ungazimukeli nje empilweni. Uzigetshe nje ukuzimukela. Ngiyabonga ummeli magosi ebholweni ndaseSharp.
9: Ngizangibingelele siphithiphithi. Sana lenqomelo onqashela iDan Dalton ngambozikazi. Nethe mina hayi akahamba sihlone njengesipikile ubhuti lo. Umuntu wakumela understand uma kodi uyena nobhuti. Mayisenga sam understand sebukusa ngaye kodade wabo nasemzini besho ukuthini. Akahamba hlone.
10: Hashtag cheetah mnolete tee sawubona mamkhosi ngathosisa akaqhubeka nempilo yakhe angabe savuma ukubheka emuva ngoba umkhwenyana wakhe naye akamvikelanga emndenini wakubo azange amvikela amvalele ihlazo nisefuna ukuthi amvalele ihlazo xa usisi mina nyambosa uNkulunkulu osewambusisa ngomntwana akaqhubeka nje nempilo yakhe kodwa akuveze nale mzini ukuthi usagcina sitholile isibusiso kodadewabo kwamkhwenyana angabafishiyali dankomo sendempumalanga nalahleni
11: mamkhosi niyaphila emsakazweni manje evosi lokhulumayo cha usisi akamsuse nje eduze kwakhe hayi ngokuthi bexabane cha angamxoleli nje ukuthi ababuye bezohlala ndawonye engamxolela nje ukuthi bebe abantu abazwanayo kodwa bebuye beqhubeke nalokhu babeqhubeka nakhe ekuqaleni hayi angamxoleli nje akamyeke nje kanje wahlekisa ngayo wahluleka ukumvikela kodadewabo ngoba phela uyena wayemlethe ekhaya kubo kwakufanele amvikele futhi kodadewabo mase bekhuluma kabi ngaye danko.

0: Ngo uthusiwe ivi uthike ngempela la wena uthunguye sesiyangena manje ngizobuya khona manje senguya ngithi siphetheke la ezomthetho leso sesihamba khona ke la nommeli wethu simthanda kakhulu so sesinotha ke mase kunjalo sesithi ke sinotha ngeza ama business sinothe sijule
1: ngeza ama business
0: Yabona ke bonke abantu abangena la kujabula ujule baba umndeni sibathande nani balaleli nithembele bonje obumuzi umamesho nje akuyona into encane mongena nje kufuthi ukhozi ni FM ukhozi lulonke nje ayilu umndeni likhala abantu abaningi ukhozi FM ayike asibingelele sawona
2: please sanibona mani yaphila kodwa
0: abe sayithwa sabe sawona ukhona la umlaleli wethu
2: Hey, channel lezo imendela.
0: I think that is so uthi na ngifuna ukuya kumama lo. Sawubona mlaleli.
3: Yebo mama Dudukhoza.
0: Unjani?
3: Aw, pithipithi siyaphila.
0: Siyaphithizela nathi wethempile. Hey.
3: Ay, siyaphithizela kuyalena leli.
0: Ntaba gule nangu sekhona ke lana uMpumelelo Zikalala, uMeli wethu weZikalala tennis. Uthini kuyena sifanele sihlale kulona udaba lwethu?
3: Hey mama kune ngikhala nje uNkulunkulu angiphi isibindi sokukhuluma
0: yebo ba
3: ngahamba ngiyakubabuye ngani suka eDumbe ngeMelo uMalanga ngafike ngatholana nembila ithutha uma ngihamba sihambe ngigibela iTaxi ngifike eMelo bese ngigibela imoto encane ngihamba nengane 12 qinisi na 9 ena 8 or 9 lapho 2017 kwakuDecember. Hayi sihambe masithi sihamba naye imoto engiyibone zimile ziyakushaya uhele sihamba nalo baba lo truck omunye ubaba sigibele nje sibaningi vele imoto encane imoto kwakuyiChrisita. Sihambe. Hayi sithi masihamba imoto zimile bese ngithi kulo baba ufuna uovertake ngithi mina sihamba kanjani ndlula kanjani ngoba nazi imoto zimile phambili asazi ukuthi kwenzekeni athi wemakoti mina ngijahile ngiyongena ngithi kodwa kufanele ngabe siyama sibone ukuthi yini le phambili ezi ukuthi imoto zimi
0: ubani losho njalo ule nigibele naye noma udrive
3: udrive engikhuluma naye ngithi mina ajeni ujahile ubaba nje sekakhulile baba nje ukhulile nje impela
0: o akuyona itekisi uniliftile
3: ngigibelile nje vele kuyimoto encane vele ihamba lapha esigibelayo
0: okay ma okay
3: I masithi vele nansi imoto banje imoto yemali nangempela ubuluzela athi ahambe andlule le imoto angazi ke noma wayeseyiqedile ngoba ngezwe ngathi kuduma izulu makuduma izulu engathi nemeza ushembe kathathu ngithi shembe kwenzekalani bese kuthi ngangihleli kwa left mangihleli kwa left ingane yami uqinisa ihleli la eceleni kwamabanye ababili bahleli la ngewa right ngathi ngibuka phezulu esaseni la ka left ngiyabuka ngithi ngani izula likho khona kunjalo ngizwa engathi la enyaweni khona into esengihlabayo la engathi ngihlatwa njengenyalihle ithi tshu dathathu mangithi ngithi ufike nje ukuthi yini lento engihlabe uma ngibuka phansi how igazi sekuphekwe kwedolo ngihleli njalo engathi imoto isiyandiza umkhondo bathi baqinisile abadala bethi uma ngabe kuvela ingozi inkondo iyahamba tshela ukuthi mama Dudukhoza seyilimele imoto isihleli phansi ngamarimu sekuvuza ama-oyili enjini sekuyavuza nje sekugcwele o-oyili phansi beza abantu imile imoto beza umqondisi ubuyile beza abantu bangakanani bagqoke igqoko lezi eyivala ubuso beze bephethe leyibhama eyinkulu ekuthiwa ama-AK-47 beza abafana angeke ngiyisho inhlamba bokhozini vele into engiyijwayele kakhulu ukuyilalela ngengisho phumani la

0: angibathe vula umnyango awusavuleki umnyango ngapha ka-left sengibathe awusavuleki dutshuliwe imoto yonke indawo lokhu ngimemeza ushembe idutshuliwe kwakufana ngabe inhlavizi ingihlabela embanjweni ngoba imoto engangigibelile ibhoreke yonke indawo la kuvulwa khona okuvula khona ufake isandla uvule umnyango ukuthi inhlavu yayivinjwa yini ingaphumeli ngaphakathi angazi ayi beza abafana seyimile imoto beze labantu leyigebengu zize zisiguge so ngathi vulani la maphoyisa avuli beya kudrayiva baqale ukudrayiva hawu bawuvula umnyango bathatha isiteya basivehele ekudeni bamshaye ngempumulo yesibhamu la ngemuva bamshaye emlonyeni bamshaye kabili ngimbone ekhafula khona kunjalo bethi phumanda ngishenxe namdudu cause engathi baphume laba bala eduze kwami kwa-right baphume bavule umnyango sekuvuleka iminyango le ngapha ka-left la ka-right ka-left akuvuleki vele ngoba kududulwe ngapha ka-left kakhulu
1: iphi ingane yakho
0: ikhona ila eduze kwami ayizange limali utshela ukuthi mama
1: ungakhali
0: sesinehle angisakwazi ukuphakama isinyawo thatha isandla saleft ngifake ngaphakathi kothanga lami ngiphakamise umlenze umlenze awusavumi ukuphakama ngiphakamise umlenze ngidrayi inyawo ngidrayi inyawo babetutukoza ngilibele ithapho nonke elingaphandle esiphweni ekugcineni kwesithe ezansi kumile lonke ithambo hlephukile ithambo phakathi nendawo ngiphakamise ngigudle lokhu ngiyahuqa kanje ngigcina ngize ngifike emnyango ngifike le mnyango ngehle ngiyijijele phansi ngiyirole kwakunendawo nje yojani ngiyirole ngizwa abantu omunye ethi eyi ngamdubula umfazi womuntu ngambulala umfazi womuntu bethi abanye bona leyigebengu bethi sithena ngithi sishilo sathi asifune mali yegazi lana asifune mali yegazi umdubulelani lo muntu obashilo sathi asifune mali yegazi sifune imali ayithi sifune ukudubula abantu hayi khona nhlala kunjalo ngirole mamdudu ngilale njengecoco ngenzele nje ukuthi vele babone ukuthi chavele ufile ngoba kwaqhuma isibhamu laphana ayi bayikhiphe ingane yama beyikhiphe ingane yami ilandele ithi bethi ungababuko malume wena usenekusasa elihle ungababuko malume mani ubhekele ubulala ubhekele nangempela ingane yami yenze kanjalo ayi ma kunjalo sikhishwe-ke sonke-ke nami umkondo vela usekho ngizwa sebeyibhomisa le moto ngizwa ukuthi bo
1: oh imoto ikhona lapho yemali abayifunayo
0: ikhona kumama lase bayibambile vele imoto
1: manje
0: bayibambile vele
1: into ebuhlungu ukuthi udrayive usuke wadlula ezinye iy'moto aya ngaphambili engabulandeleyo lolu jenge obelahamba ngaba nifikanga kule simo esifana nalesi usho njalo na
0: ukuze futhi engathi thina siyadubuleka ubaba lo omdala mayisesha umseshi esezokwenza istatement kimi esibhedlela uthi ngaba ngidubulekanga ubaba lo wathenga imoto yamaphoyisa eyitshela ukuthi imoto nje kanti akazi iy'moto zabaseshi ma niqhamuka nina kuthiwa naba amaphoyisa shayani nibulale
1: kuba khona iy'moto ey'njalo
0: uthi khona iy'moto ey'njalo imoto yethu yabaseshi lenamaphoyisa yena akanakanga mayithenga imoto egaraji manje ley'gebengu ziyazi ukuthi le moto lezi ezabo labantu bomthetho ayiwe mama ngilimale-ke lapho-ke ngihlale esigigameni ngilimele mamdudu koza ngingamuki imisipha
1: yonkemanje-ke
0: imile ey'sebenzi
1: ibuhlungu lento imake edala ukuze sishithi ubuhlungu kodwa bengingafisi imdedela ummeli ungashongo ukuthi ufisani kuyena bese siyanqamula Okay ma, ulungile ngoba siyayithola kanjalo. Kufanele sibe siyithathe kahle eceleni ukuze kutholakale ubulungiswa at least uzwila ngithi zikalala.
2: Ngizwile impela.
1: Yeah, sando sami usaphathekile ngempela. Ngicela senze sokufonela eceleni yezwa ngoba nomuntu uzwile udaba liqale kanjani. Okay ma, okay ma, okay.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: All right ma.
0: Ngiyabonga.
1: Isexwayiso engisitholayo nengisikhombisa kubaleli bokhoze FM siyawathola o-lift, siyayithola umuntu esiyigibelayo, siyakuthola lo mama wazama bandla, wabheka, washo, wabika ukuthi asingadluli. Nawe ngokunjalo la ukhona u-lift ozowuthola ucabange kahle indawo ehambayo, okubonayo, wenze njengoba kwenze lo mama nakuba kungazange kulunge. Kodwa hayi engathi mase sicela u-lift singanekuningi esikubuzayo nesikubhekayo, uthini lapho sesivala empumelelo.
2: Kunjalo kakhulu. Kodwa nazi ngithi ngicela siyigade kakhulu kazi ngokodaba lika mama.
1: Yebo, yebo.
2: Bathatha abantu kufuna engicela aqale kubona. Baqala emaphoyiseni.
1: Yeah.
2: Ayobuza ukuthi ngabe uphinyiswe lihambe laze lafika phi. Bakhona abantu asebeboshiwe. Ngoba ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani kade bekhona.
1: Yebo.
2: Khumbulayo ngoba uhulumeni ubengekho involved la uhulumeni ufika ekugcineni. Ayikho iclaim uzokwazi ukuthi uyifaka against uhulumeni.
1: Okay.
2: Iclaim ukwazi ukuyifaka kulabantu kade bebamba iheist. So suthini kubona? Ngiyakubona ukuboshwa kwenu kuseceleni kodwa mina ngifanele ngikhokhelele indleko zami esengene kuzona ngenxa yokulimala.
1: Ucabanga ukuthi ngasowe bayaboshwa?
2: Ngiyacabanga.
1: Nangendlela abakhuluma ngayo ukuthi singafuni lokwenzeka kanjena. Na usibulala inkosikazi womuntu ngoba udwebu ninge bebexoxe ngathi nabo bene nokuphikisana.
2: Okungenza ukuthi amaphoyisa enze umsebenzi omuhle bagcina beboshwa. Kanti
1: bafica, ngicabanga ukuthi baze bafico lapha.
2: Into efanele sikhumbuleke nayo into inkinga ngokubopha umuntu. Fanele bese uyacheck ukuthi mangimbopha lo muntu uzokwazi ukuthi angikhokhele. Ngoba kusiza ukuthi usushe umuntu for 10 million engenawo lo 10 million ngeke uzuyithole lo mali yakho. Kodwa wena usuyikhiphile expense wabona ukuthi ikuphi la eyohambisa ifike khona.
1: Akangeni la road accident fund akangeni.
2: No, because it wasn't an accident.
1: Oh,
2: bengayona accident.
1: Okay.
2: So baze bethi bengayona ingozi le kade ubhekene. Ukuba mhlambe bebehlangene nabo sebebaleka bese beyashayisana. Hayo IRF yobusu yangena ke. Kodwa uyoba nenkinga mase kuzobuzwa kuthiwa awubenimile. Ehhe. Ha kwenzakalani hayi kwadutshulwa. Hayi ayihlangene nje nengozi yemoto le ngoba thina sibheke ingozi yemoto ngalaka RAF bese kuthiwa ayingeke
1: ngesikhathi. Yini third part?
2: I third part kusuke ukuthi umuntu oseceleni ongekho involved in kuyo yonke into. Mhlawumbe ke sithi o-driver babili abashayisanayo. Kodwa owner bese ethi ngicela ukungikhokhela imoto yami. I third part ijwayele ukuthi ibe into enjalo. Eh. Kodwa nansi into engicela ukuthi akayibheke umama. Ngiyamuzwa mama ukuthi engathi okufanele kulunge kakhulu isimo sakhe somqondo nokwamukela isimo asebhekane naso. So elambe elingathi akuyiqale lapha esibhedlela. Khona uzokwazi ukuthi ufike utholula unyango luyilukona. Hayi unyango lwenyama kuphela ukuthi unyawo lakho uzosebenza kanjani uma ngilisasebenza kodwa nokumqondo. Sinenhlanhla ke thini ukuthi izibhedlela zethu bayakwazi ukurefer indawona ethanda ukuthi ihluke. Bangam refer to be nama specialist azokuhlala phansi naye bese ethi siyishintsha kanjani lento kuzokusizake lo ukuthi akwazi ukuqoqa bonke lobufakazi ngoba bothe nginto ihambisana naye inxephezelo ukuthi ubani ozonxephezela ngayonke le process.
1: Izofuna udokotela ngokuhambisa unyawo kwaso nemali uzudle so imali izobheka impilo yakho kuyaphambili.
2: Nasi kodwa nakhona ibheka ukuthi lo mali uclaim kubani. Awuyiclaim uhulumeni, awuyiclaim RAF, uyiclaim kulabantu kuyibona kade benza ubugebengu.
1: Bese jele beboshiwe.
2: Yeah, if kukuthi bayakwazi bakukhokhela. Kodwa if bese jele beboshiwe yila uzobuswe ibonela khona ukuthi ngizobe ngichitha isikhathi sami la makuthiwa ngenza lento. Ongcona ke ngibheka impilo yami. Ngihambe ngesibhedlela ngenze sure ukuthi unyawo lami right, ngenze sure ukuthi umphefumulo wami nomqondo wami right bese ngiyabona. Akhona no ma disability grant ngoba izobe isithini. Ayisekhona ukuphila nokukhubazeka sekukhona. Siyacela ukuthi wena uhulumeni bese uyanganelela. Uhulumeni uyokwazi ukuthi anganelele le nto
1: leyo. Ngale ndlela disability grant.
2: Yes, but kokunye ayingebhadi ngeke azakwazi ukuthi angene.
1: Hawu. Cha siyakumzwa uthini hey yabona kumama esikhala abhlungu kangaka kusiyami kodwa kungcono ba uzwile uyakwazi nokumbonisa nathi futhi ngicabanga ukuthi uMakhosi uzomcheck up ukuthi njoba ade usukhala nje uzwile ni kodwa ukuthi uthena bese ke simnika naye irecording yethu abese sibona mhlawumbe singamakhona abanye abangase bamsize kwakhulazi kulezi ama claim
2: ayi kakhulu nakhona futhi mhlawumbe sikhulume naye ngimuzwe eceleni ukuthi kukhona yena mhlambe la engakwazi ukusizakala khona mhlambe nokurefer ukuthi aya uhambe kulesi sibhedlela ufike ubone ukuthi iphi unyanga bangakwazi ukuthi balinikeze.
1: Oh, yobusize kakhulu bakithi. Hayi, sesiyagoqa ke manje ke uthini suvalele sa impela sonto ihambe kahle namanje asibasabuza isho impilo kwawena Nkosi yami. Uqale sesingene sasigxumela.
2: Bengisedududu ngale weekend. Ngisawuvakasha lapha kaSibisi ngahamba imicimbi emithathu yonke. Ngibambe ngala nangala. Kaphela ngasihlala ngala ngabo.
1: Muhle ngalokho babo.
2: Ngabo umkhongi ngala ngasonga.
1: Sengiyabukela umalokazana amuze njani.
2: Yena ehleze esrojalo uthi asingahambi kakhulu namhlanje.
1: Ubathi ngijabulisa ukuthi kodwa ubuye ukhumbulisa kuso sonke isikhathi la kuthiwa inqola ihamba noSeyi. Ukumshiye ngesinye isikhathi. Uhambe nothando wabantu naye. Bayamthanda kodwa umshiye. Akabheko nanana.
2: Bangibona nje ukuthi hayi kuzosinda yasho ukulalela ke la siyakhona kunje uthini. Athi hayi kulungile asabe.
1: Bye
2: bye. Bonga mina ntili nje.
1: DJ Spell Live. Nazi la zikhona eNkosi yami. Ayisiyaphila wena unjani?
3: Ngibingelela ngibingelela naze nobahlela istudio
1: oh sibahle maphe ngaphandle ngaphakathi hey sobuye sithi ukusimama
3: sobuye sithi ukusimama Nkosi yami
1: abalaleli bese yamhlanje kodwa ke phela
3: sombini usinde yodwa hayi ngibingelela nje ngisho ukuthi namhlanje esikuphetheke kuyi Dunk 12-3 kumsomluko nje kunenkosi yethu ke ethi bambezengelayo sino mama nje ochwepheshe kumama Dorcas uzobe silekelela ke uyaqeqesha ke kuthenini uma siapply asifaka icelo zomsebenzi senza kanjani ngendlela efanele njengoba nje sazi ukuthi esikhatheni samanje ubuchwepheshe sephamba phambili inkampani asawathatha lama CV ezinye izazo yabona lawo so printer emhlophe so ke uzosilekelela ukuthi kwenziwa njena ke kanje na kanje na kanje uze ungaphuthelwa nje mawuso umuntu omusha usafunda umsebenzi
1: kodwa yomjolo
4: Dunkie 12-3
5: bengisabheka ukuthi mhlawumbe usukwenza ihaba yini uma uchaza vele usafika emjolweni cha inkinga zami zidika u1 no 2 uze singaboshelana isikhathi
6: yabo sithi isuka nje
5: sithi isuka ayithi idlalana nikokelana Kathaka umuntu ungena asi ukuthi ukufuna. Khona insizwa ekushela ngoba lakhe ifuna ukufaka isidwana, ufuna nje uyoga. Bese kuba khona nje Nkosi yami eyifunela ukuthinta thinta.
7: Ukuthi ngizakujabulisa kamnandi kanjani? Sesise lumini yami.
5: Nawe kanjalo mawukuthi uyazi la Nkosi yami ngiyifunela imali mina ngiright. Kenzeke ukuthi uthole isigore into ejimayo uyabona njengomshemi. Kanti ayinamali wena kanti awuzeli ibhodi yabo
6: uzeli imali
5: kuyenzeka futhi uthole onemali adonifuna ibhodi uthole unjengami nje uright eyimalini usushoda ngebhodi uyabona
6: ibhodi ka DJ Spell
8: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
4: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
8: kuKhozi FM
4: luhamba phambili.

0: ethi sisakhuluma naye ke uMadanga la kwinkosi yethu ethi ke ingalo yomthetho sibeka nje icala ongabhekana nalo ke ngokuhlambalaza ke umuntu einkundleni ke zokuxhumana mhlawumbe ke Madanga ngifuna ke sivale la enhlambeni ukuthi uyithola kanjani usubhekene necala lokuhlambalaza ngenxa lokho osuke ke ukuthumele ku Facebook na ku TikTok noma ke ku WhatsApp.
1: Okay, shuthi kulokho okwecala lokuthuka noma lenhlamba umuntu uzovula icala njengoba ngishiphi criminal neuro elivuleka e-police station bese uyaboshwa ke bese kuba ukuthi imali ethenkantolo kungenzeka nixolelane sizimdola thothi niyaxolelana bese liyahoxiswa kodwa ke kuyicala elingaba bucayi ngoba sikhumbula ukuthi uma usunecala ke lakulahla kuyenzeka nezithupha zakho zincola sekulikhulu nokuthi uma ufuna umsebenzi manje kumele sibheke kodwa ke mele sigathi izinto esiyikhulumane esiyishoyo noma sucasukile ukwazi ukwehlisa umoya ngoba ngagcina sekufakingi
2: kuyezwakala mhlawumbe ngizobuyela emuva nje kungenzeka ukuthi uthindile la noma uthintanga no WhatsApp na uyangena kule ngxoxo yethu ngoba into personal into nje into engeke iziye kubantu abaningi mhlawumbe akongithi nje mina njengami nginabantu mhlawumbe about 36,000 ku X. Yeah, WhatsApp wami mhlawumbe unama contact unabantu abawu 20.
1: Yeah.
2: Sengisho ukuthi mhlawumbe umthetho uzobheka ngendlela efanayo na ku TikTok na ku Facebook noma kanjani.
1: Yeah. Kuzofana nje siphe ngoba kuzobhekwa kodwa ukuthi lo muntu omhlambalazi uhlambazekile na kodwa nenani labantu abazofunda lo mlayezo lo kuzobhekwa ngizokwenza umzekelo ka Mcebo Dlamini no Jimmy Mani ngixolele igama leli athanda lezithosa sengikhohliwe umzwanele yabonga umzwanele wavula icala lokuhlambalazwa uyena Umcebo ukuthi khona ayikhuluma ku WhatsApp group ababe kuyona bo ngicacwa kuye ANC ngaso sikhathi wasekhuluma into ethi ukuthi ayikhona izinto abezenza eVest University kulokhuzana umane ezobheka abantu abathile kwakuyinto ehlambalazayo kodwa ngoba kwakuyinto engasiliqiniso wagcine emclaimele u50,000 futhi na WhatsApp noma abantu bebancane
2: yebo
1: uyakwazi ukuthi lapha kwekunabantu abasegroupini abawu 100
2: yebo yebo
1: okuhlambalazela igama lapho
2: ufana nakhuke ngiwuza imidola kunegama elikhulu mhlambe sekunomuntu ke osephatheka bigama lamaxolo mhlambe kuneyintsolo ke seyisabalele ke enkundleni zokuxhumana mina nje njengami imapha amalungelo futhi iziphi inyathelo okufanele ngiyithathe ngaphambi kokuvulela umuntu icala.
1: Yeah, umzekelo engiwuthanda kakhulu engicansa abaningi ngaleso sikhathi bakwazi ukubona ukuthi awukanti ukubhala izinto noma ukukhuluma kuma podcast. Ama podcast ayinkingi.
2: Kakhulu.
1: Ukukhuluma ku podcast nomuntu othile kuyinkingi.
2: Yeah.
1: Kunomfowethu la kuthiwa uRia Hopana, abaningi bamazi manje ngeculo le AI elikhiphile. Ele angazi noma iHouse. Kodwa uRia ngaleso sikhathi esaku podcast Everything SA Music. Wakhuluma ngokuthi ubonanga wamhlambalaza ukuthi uyena owamfaka ekutheni aka adle iyobisi.
2: Ngiyakhumbula
1: baseclaima u500,000. Yeah, angijabona ukuthi izinga lemali nangendlela owaziwa ngayo kuya kuba nomthelethi kube nomehluko. Ngicathi wagcina kuthiwa kakho
2: u300,000.
1: Yeah. Ngisho unganayo imali.
2: Yeah.
1: Akusho ukuthi kuzoyekwa kuzolokhu kugadiwe nje masuqala ukuthola amasenta kuyobe se
2: baba uyasikweleja la
1: yeah
2: kukhona umuntu abanokuyisho sasazwayo ngiseza nje kulombuzo olandelayo futhi yokuthi yabona igama lami njengoba usulungcolise kanje sengilahlekelwa amathuba kungenzeka ama endorsements mhlawumbe imkhiqizo ethile eyitola ethile amagama amakhulu emkhiqizo esithengayo ukubukwa njalo njalo into vele khona le yokuthi as soon as igama lami lingcola liphatheka kabi umthamo wokuthola umsebenzi uyavaleka ilokho abajwayele ukukhala ngakho kakhulu sasazwayo
1: yeah kuthi uma usazwa uzokufaka na ufakazi ukuthi
2: ngibona
1: beng sponsorishwe noma bengine brandi ethile u BMW waphuma bengine imali ethile bengiyithola mhlambe i brand ethile angisayitholi benginama booking mhlambe ama booking awu 20 bengizokwenza imali engizayo. Uma usuklema kulo muntu uzobe usukufaka njengomfakazi nakhe ngithi awuvelusha ngomlomo
2: yebo
1: ngiluza into ethile kodwa kuyafana nomfakazi
2: sifunda njalo kuthiwa nike ngomuntu ongazange ke aqamba manga kodwa nje uvele washare wadlulisa ipost ngabe ipost mhlambe ibihlambalaza umuntu othile usaziwe othile negama emphakathini ngenzeka ivideo noma ivoice note mhlambe ihlambalazayo ingabe naye angabhekana nenyathelo zomthetho.
1: Yeah, mhla kukhulu umbuzo wakho DJ Siphela ngoba kuyenzeka umuntu akhuluma into kuyiyona. Kodwa ehlambalazayo.
2: Kuyezwakala.
1: Yabo. Zivufoke izinto ezifunakalayo lapho noma zintathu. okokuqala mele ube ukuthi kuneqiniso lokho akushoyo okwesibili mele ube ukuthi into efanelekile okwesithathu mele ube ukuthi unabo ufakazi balento oyishoyo
2: yeah
1: yeah uma ukuthi ushinto enjalo ke akusiyo inkingi kodwa mele ufike enkantolo uveze ufakazi
2: ukuthi
1: nakho kushoyo ubukwazi ngakho
2: yezwakala mlelo lokhozi yafam osanda kuvulela nje umsakazi osithi ke Dankie 1223 namhlanje ke impela ke sikhuluma ngazo ke ithinta umthetho kuyona ingosi yakho sibheka kakhulu ke ngomthetho wokuhlambalaza einkundleni zokuxhumana ngabe mhlawumbe ipost noma ishare iforward mhlawumbe uyenzile ngakufaka mhlawumbe inkingeni zomthetho sisakhona ke sisaxoxa ke naye uchwepheshe wethu zomthetho umelo sixuli osisiza ke ukuthi ke siqonde ngamalungelo ethu kwa manje ke siphuthume ke ukhona usiphephela umlotjwa sizwe ukuthi uthini umuzo wakhe.
3: Hey, liyaphila uDlawo.
2: Hey, liyaphila mfowethu baba, kunjani kwani?
3: Ngikhona. Khona mama, uyaphila mamkhulu.
0: Ngiyaphila mfowethu, khamba kanjani?
3: Hayi, sikhona dadewethu. Ngicela ukubuza mina ukuthi uma kuthiwa uthuka umuntu kuyicala, mhlambe ngokujwayelekile noma mhlambe ukhoyo osele wagwetshwa, sekuye kwaba isikhathi esingakanani noma kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu avalele ngaphakathi ejele kulelo cala noma kuleyo nhlamba asuke ithukile.
2: Okay, thank you, put.
0: Mhlaba simpendule.
1: Okay, yeah. No, baba umlotshwa imvamisa kuba ukuthi ukhokhe i fine noma imali kunemali ozoyikhokha uma uthi usaqala kodwa ke kuzobuka kunamacala teacher siphela ngithola ukuthi kulamacala uma uqala ukugwetshwa
2: mhlaba
1: uzothi why awukhokhe i fine kodwa uma usuhamba uphindele lokho ubuya kuzothi why ukuwagwetshwa ngicala elithi bathola ifine mhlawumbe mase kuthi why manje sesikunika noma mhlawumbe u-3 months noma u-4 months
2: ngaphakathi
1: kodwa uma kuthi uphele usuhamba
2: uphindele ukuqhubeka
1: ya kodwa ke okubalekile laba umlotshi ukuthi ukuthuka umuntu kuyicala kuyicala ungaboshwa ukuhlola ibail bese mhlawumbe kuma usaqala ukugwetshwa izinto ezinjalo ezithi why awukhokhe ifining ngoba silecala liyakulahla
2: ezinye insizwa zinesibindi ngoba angeke sizisho phela ngamagama ngoba igama lomuntu liyasinda zibuyelile ithi inkantolo cha zibuyelile kodwa ke kuyezwakala ngokuthi nje uzivula amehlo
0: hey kushiyana manje ake sizwe ama voice note
4: # Dankie 1223 ubaba endlisha mntu ubafika yabona le yokuthuka kwabantu ayiyona ehamba phambili yabona lesi kakhulu la ku Facebook nembuwe nje umuntu uma wakhuluma nje into ethe phepha hayi sibe ukukhula bedelike khule bedelike bobeze ngelukuzane ngaphansi kwekhethe abantu bangaphela mina ngazi sebeshintshile nje sekuzelwane nje yabona into encane nje hayi umuntu usephela ku Facebook wacola nomuntu nje umuntu usephela ku Facebook umuntu mengakhokhela imali yakho sephela ku Facebook hawo kwaze kwakubi angibonge ubaba endlisha mntu bathanga
5: Ngibingelele ku Dankie 1223 Sisuzu Mdola.
0: Yebo.
5: Nawe lokhozi. Yabona lento le ukuthi kahle into esisilayile ukuthi abantu bephelwe inhlonipho nokuyiphatha bevuka kweyisa nomuntu engasabona ukuthi uyeyisa. Yabona uTikTok ne lokhuzana.
0: Facebook.
5: uTikTok no WhatsApp ungcono futhi WhatsApp uTikTok yazi abantu sebenza into engasile ngathi nasemakhanda basaphilile ma benza uTikTok. Ngeke ngize ngimangala ukuthi yini le eyenza ukuthi benze kanje. uTikTok uyabhedha. kahle ukuhlambalaza umuntu. Angazi ngoba abanye abantu ukuthi uyabachofa, uchofile ma mpela izokubulala ngoba abanye abantu bayakudubula bekubulale mangabe uzobathuka enkundleni zokuxhumana ngoba baya nangalento ukuthi kusuthi wena ubajwayela kabi yabona manje ke hayi kufanele kukhuzwe kakhulu kukhuzwe kungenelelwe kukhuzwe hayi lonako okhuzayo okhuluma ngalo into ohlala sithola isfriend emsingi phomoloyi segole nje lesi ngokuhlala
6: sanibona okhuzi mizi mdola cha mina ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ke uthi mhlambe uyovula icala lapha emaphoyiseni uthuka umuntu la ku Facebook thola ukuthi bazothi hayi no thina asikwazi ukubheka ukuthi singathi ubani lo mhlawumbe uthole ukuthi umuntu create fake account abakwazi khona ukutrace kuyoze kufike nini lapho ukuthi mhlawumbe kubonakala ukuthi cha sebeyakwazi ukubona umuntu ukuthi hayi lo obe create fake account beze bethi hayi kuzodlila izinto zikahulumeni kanjani ngiyabonga umuntu uthuka umuntu engilule nje lo somuntu
0: Okay la kuma fake accounts mhlawumbe nangumlalele bozo ukuthi ke ngoba vele abantu abaningi vele basebenzisa ama fake accounts ngokuthi khamba kanjani indaba yakho
1: Yeah, ithanda ukuba likhona leyo sizimi ngoba u into esebenza ngayo ekumukezomthetho ubufakazi. Manje ubufakazi mabungekho ukuthi ubani kuba likhona. Sekuphoqa ukuthi umuntu abe nezindleko, abe nezimali ethile mhlawumbe eceleni. Athole kunabantu okuthiwa ama private investigator abasesha bayimele ukwazi ukuthi kube wena ozokuthola nakhona uma isezingeni eliphezulu ngoba into esecophelele ephezulu ukuthi uthole izinto ku Facebook kanje kanjani kodwa uma ukwazi ukuthi ukutholeke ngaleyo ndlela ngoba nezinye indlela usongakuthatha usemaphoyiseni bese yaboshwa
0: ngoba yama uthola i private investigator iyakwazi ukuthola i phone okuyona eyenze leyo fake iyakwazi ukuthi ikuphenyele ikutholele yona kodwa ke lokho lekushuthi sekuya ngakho ukujula kwalo udaba yabo utholisa abantu abaningi ke ngeke baze babe nawo nalawo mandla ukuthi baze bathole izinto enjalo ukuze ikwazi ukuthi sibasize kanti uma singayeka nje ukuthuka abantu kungalula nje so siqhubeke nezimpilo zethu asiphethe madanga abakufuna abakuthola kuphi
1: alright osidingayo 083 380 Nakusen kohle number yami 3508
0: Okay asiphinde
1: 083 380 380 3508 3508
0: Yeah
1: siyatholakala e Durban Club Chambers at Durban nok Facebook you can follow us ku Donda Tennis Incorporated siyabonga
0: Siyabonga kakhulu nathi nangofulela wanethu uthi ngeke kungenzela lutho ungaphuthelwa kwenxoxo yethu ethinti dandi July noma welele no Danya
7: Sasobuka we Sasobuka Sasobuka
8: Eita,
7: pouco,
8: eita, pouco, eita, pouco, eita, pouco.

0: Hayi ke mgenge, ngicabanga ukuthi konke ke manje siqedile.
1: Hayi. Kunjalo impela sikhona sami. Yonke into manje ke engifisa uyenze ukuthi uyiyekele manje emahlombami, uyabona? Uyiyekele kumina manje.
0: Ngiyacela bandla ungangiphoxi kulokho.
1: Hayi suka. Ngiyathembisa ukuthi yonke into izoba ngonone na ke manje. Izoba ngalendlela esihlele ngayo.
0: Ay, ey wena. Hayi. Hayi umuntu phela nokumjele sinje ngotshwala wena.
1: Kodwa sikhona wabanani. Hayi suka Fatima. Akuyeke into esezadlula into zasemandulo. Ake sibambisane manje kulenselele esibhekene nayo, uyabona?
0: Eyini, angithi phela nami ngiphawulise ukuthi wena ngikwazi kahle phela. Wena wakwangigila igoda elingaqaqiki kabi kabi.
1: Hawu suka okube nenhliziyo yexola hayo phela, awu kodwa bakwethu. Ngifuna ungethembe kulokhu manje, ngithembe manje. Hawu.
0: Hayi, okay, ngiyakuzwa. Yazi Mthambo, ngifuna yonke into ihambe njengendlela esihlele ngayo. Ihambe ngomumo. Angifuni ukuthi asole ngisho ukuncane uzara kulolu daba.
1: Khululeka, khululeka sisi. Hawu, thenga ubhavu uhlale phakathi ukhululeke. Mina ngiyinkunzi emidwayidwa mina. Angihlihli mina nhlobo nje.
0: Hayi ke, kuhle ke mangabe kunjalo.
1: Kodwa ke, eyi.
0: Eyini ke manje sekwenze njani futhi?
1: Angithembise ngento eyodwa lapha. Ukuthi ngekuhlehle kuleli tulo lethu esilibophayo manje. Sesiyaphambili manje. Ngithembise ngeke uze uhlehle.
0: Hayibo, izothi ngiyenzelani leyo nto ngempela, ngixakweni.
1: We mame, we, hey babe, umuntu wesifazane, umalala iphenduka umuntu wesifazane, uyabona? Kanti lokho kumele uwazi kuzosiqhatha-ke uma wenza kanjalo.
0: Yeni bo, awusangithembi manje?
1: Lalapha ngikutshele mina Fatima, imizwa iyashintsha uma ngabe into embi izokwenzeka kumuntu osuke umthanda, uyayibona lento leyo?
0: He-e, kahle-ke manje, musungithusi, kanti yini ozomenza yona uzalo?
1: Ha-e. Akho lutho lubi. Ngizokwenza ngalendlela thina esihlele ngayo. Kodwa ke kumele ukhumbule ukuthi i-target yethu ukuthola le mali, angithi yilokho kubalekile.
0: Yebo kunjalo kodwa ay mina manje sengikuza ngathi le nto ufuna ukuyenza into obungozi ke manje.
1: Cha cha cha cha cha.
0: Ngihamba ngicela.
1: Akunjalo lokho, akunjalo akuzukuba njalo. Kodwa ke phela uma ngabe kuba nemgoqwanyana mhlambe ezozifimba kuthina sifinyelelele kwi-target yethu. Uye kwenzeke phela nanoma yini, uyabona uma kubana leyo mgoqanyana leyo.
0: Hayi, Mthambo, ithanda ungethusa ke manje
1: ngakho ke. Hayi, ngiyakuhle sumoya, ehle sumoya, ehle sumoya. Kodwa phela nawe ke awukahle. Wena usucaba nje kusuke kusiniswa amahlezane uma ngabe mhlambe kusuke umuntu eboshelwa amanqenye yathi. Athi kusuke kudlalwa kanti.
0: Hawu, hawu, ngeke phela kodwa ungayibulala ingane yami, ngeke, ngeke, ngeke, ngeke. Mina ngiyifunela imali nje kuphela.
1: Khumbula, sifuna imali. Yezwa? Sifuna imali, ungayibali wena wedwa kule ndaba le. Sifuna imali, ilokho okubalulekile.

0: lalela ke sisi kuyokusiza ukuthi uphume endabeni zabantu ngoba nawe sisi uzodalajwa kukhona khona manje ayikusasa
1: eh bakithi nkosami angilwi mina bengizama ukuthi
0: awume sinimzamo yakhe ebhedayo asiyidingi lana
1: ngiyaxolisa bengingaqondile kususa umsindo
2: ngoba hey ayi cha kwazi kwakuthatha ke bowesikhathi eside ukuxolisa lokho empeleni nje bekungeyona vele kwandawo yakho nje ephumula ukuthi uyingene uzama ukungululeka ngeindaba zezimali awuhlangani nje
1: angithi sengiyabona manje ukuthi bengingafanele ngixolele phela mnganami ngiyacela
0: manje uzoxolisa nje ngoba uthanda indaba zabantu sisi ungenaphi wena vele indaba yenzabantu hey ungenaphi indaba yenzabantu abathanda naye ungenaphi sisi cha uphaphile bo zana khona qinto ngempama wena
1: Ay bawu kahle azoyini vele ngempela wena
0: mina sisi ngikhuluma nawe
1: ngikhuluma no Zara nje mina
0: mina ngikhuluma nawe ke sisi Mr. Therapist ngikhuluma nawe mina yes wenza iwena la wazi nje vele wena ngokululeka uZara nomsizi njengoba nje unawo yoxoxa ezakhe indaba wazini wena udinga ukululeka kwawena kahle
2: ayi yazi ukuthi angazi ngempela ukuthi ungizwani mina lo
0: kodwa umsazi hey Zara umsazi ngani baba ibo Zara umsazi ngani baba nomuntu aphele uqina
1: Njengoba usuwa ndengomlomo nje ngempela angizile nakuwena mina.
0: Lalela wegaxekile. Ngizokukhahlela phela mina sisi. Uzokhuluma kwakho umuntu uthi mina ngikuxela
2: kahle. Awu udlame nje ngeke uze lusize ngalutho nje
0: manje. Kodwa uzongisi kwakho sisi.
2: Uzokonda
0: igwegwe.
2: Hey wena ngikhuluma nawe nje. Angiyimisele mina ukuyolala e-stocksini yini manje.
0: Ngeke singene sobabili sisi. Soboshwa kanye naye lo. Yabona ke sibe sisembonya kahle singaphakathi sonke simbonye kahle.
1: Ngiyajabula yazi.
0: Angizange usini? Uthini?
2: Eh.
0: Kume phezulu umbuzo uthini?
2: Uyawuyibambe mani azothile.
0: Hayibo.
2: Awuyini manje?

0: ave uyinkinga lokthula. Uyinkinga ka problem wena.
1: Ngenxa nje yokucela ukuthi usithathile ukudla kwakho, kwakho ukudla lokho etafuleni, sengiyinkinga ngale yondlela. Hayi cha kuyacaca gogo ukuthi ubuvele nje ungicuphile.
0: Ah sikho isidingo sokuthi ngicuphe. Vele unegigaba ingakho nje uvele wanqaba ngempahla yami.
1: Hawu kanti kuyicala yini uma umuntu ekhathele gogo? Yeyeni bakithi hawu kanti yini? Hawu sekufaneleke singene enkonzweni nanoma umzimba ungavumi ngiyuza ukuthi awuvumi. Hayi angiwona umshini phela mina.
0: Uyibona lenkulumo yakho nokuthula. Izoqhatha nami kanye nenkosi imbala. Ithi incwadi engcwele zalana nanande. Mina ngibuza wena ke nokuthula ukuthi sofika nini lapho thina uMusa ngitshela ngemshini.
1: Ey gogo hey awukahla ukahle nje ukuqala enye inkinga sibe sisazama ukuxazulula lenkinga yokudla.
0: Ey khohle ukudla ngoba kusobala ukuthi awusangikhathalela phela wena. Bese umuntu eyagxeka wabe kwamabala ko uma efuna ukulamanisa.
1: Hayi hayi bandla usiyeke thina usiyeke nje ngendaba yokulamanisa.
0: Uzibonela ihlala la nokthula. Angikwaziseke ukuthi ngempela sonto lesiya kuyona. Bazophuma omkwena bayongicela isihlobo esihle lapha kwangema le edimba.
1: Ini awema ubheke na kuse ngishiswa
0: yini. Hayi ilo kuleva kwakho ngisho leva.
1: Imake wegogo imake ima. Ubuyixoxa nobanikeleyo yokuya kamangema.
0: Nobakho ngibami. Unenkinga ngalokho?
1: Eh gogo nginenkinga, nginenkinga enkulu nje futhi ngeyimfihlo zakho nazo.
0: Engazokubhedela la wena ayikho into eyimfihlo la.
1: Wegogo. Uzimisele ngempela ukuletha inkinga la ekhaya.
0: Yes, gogo size ukuthi usheshwe wamukela ukuthi umnakweni useduze nokuthi afike la emagcikeni othumbeza azokulekelela.
1: Hayi gogo ngeke angikhumbuli ke nje ngicela umuntu ozongilekelela mina la.
0: Uzokhululeka ke ntombi. Mhlawumbe umlekeleli uzokulethela ukudla nge-tray.
1: Usho leli tray kwa wena olaze ngami.
0: Lona impela.

0: ayike kuzoba khona engizofisa ukuthi ke ngicela kuwena lapha Fatima.
1: Hayi usufuna nika futhi manje.
0: Kahle kungabaza hawu. Ngicela yini.
1: Ay khuluma ngilalele.
0: Okay. Ngizocela lapha Fatima ukuthi le ndaba le ayigcine phakathi kwethu. Ungayithi vule indaba nakunoma ubani. Ungayikhulumi nje inhlobo.
1: Hawu kahle niwe bantu. Ingayiqala kanjani nje indaba yokucaya kanje
0: ngibe. Uyimay. Wemay ngiyanazi nina abantu besimama uma bese nihlangene nivele nokhohle bese niba ovuvo liyakhipha nikhiphe ngisho into engasafanele nje niyikhiphe hawo nina
1: hawo kahle niwe bakwethu kahle mbe ngekahle kahle kahle kahle angisona phela isidomo ngale yondlela mina ngingayenza kanjani nje lento ngoba le yonto ingasiphosa phakathi ejele mina nawe
0: oh ay angazi ke ngokubhalejele ngoba phela mina ngeke ngize ngilibhade nje lapho mhlambe ke wena ke phela ke yasazi kodwa mina nje hayi bandla hayi
1: abe angicabangi
0: lalelaka ngiserious njalo ngokuthi le ndaba ayibe yimfihlo oyo ya naye esigodini noma egodini lakho lapho ubungcotshwa khona sezwana
1: hayi yebo sezwana
0: ungisizeke futhi nangokwenza isiqiniseko sokuthi lo mthakashana lo nangi lo ubani lo umnganyana wakho lo ukuthi ubani usistandule izingafinyeleli nje indlebeni zakhe lento ize ungisize inkosi yami
1: Ayi ngizokwenza nje ngobusho ngiyathembisa.
0: Masibonge ke makunjalo.
1: Hayi, wemkhenge.
0: Mhm.
1: Yazi kunomsindo ongikhathazayo olokuqhamuka la ngasendlini. Angazi noma ngizwa ngedwa yini. Ngisaba sengithi hayi man, uphinde uqale phansi lo msindo.
0: Hayi. Ngeke phela kuhlale kungabi namsindo kuba sekufike naye le ngane le eyokhanda le mtshelo kwakhe le ngezwe uazothile. Hey, uphuma silwe loyana. Hey, liyangane.
1: Hey, mina nginaso nje isikhathi sombhedwa, ngibhedelwa futhi.
0: Azaziyo ngoba ungayithola usuref.
1: Hey. Hey.
0: Nokho ke ngiyacabanga ukuthi sesiqedileke ngengxoxo yethu manje Fatima. Ungazi ke mangabe kusakho namhlanje okunye osafisa ukuthi mhlambe ukuphawule. Kodwa nje manje sesiqedile manje.
1: Hayi cha, sesiqedile impela mgenge ngiyabonga. Sengifuna ukuyobona ukuthi lo msindo ongaka owani.
0: Hayi. Awu buthume khona ke refu.

0: Alright, umsakazi Ukhoza FM ukhoza amaphikophiko onje kamanje la imizuzu isiyishumi nesithupha libumbene ngehora lesine ntambama. Ingoma imnandi ka Drake ethi Shabang.
1: Alright, ke njenga manje 16 minutes emva kwa 4 o'clock la Ukhozi FM nje. Impela nje kuthiwe nje ke uxhumana ke impela ke nje kuveleke nje kwaba ke inkanyezi ke emkhathini ke nje lapha. Komunye nje oyinqalabutho ke nje entsha ke yeLotto Star nje. Izolo ke lapha ke umdlali ke unenhlanhla nje uphenduke nje isicebi wakhala wemuka lapha ke nje nezizumbulu sika 125,000 rands kuLotto Star Mystic Fortune Deluxe ke ngokusiphina nje kuphela ngo 2 rand 24 cent. Ingabe nje nawe ke uzolandela no umbuzo ke lo nje veleke nje laphana ke uspine nje ama slot manje kuLotto Star Real Rush slot games ke ngoba iLotto Star nje umhlaba wakho lo wemidlalo bukhoma iLotto Star nje igunyazwe yilicense iMpumalanga Economic Regulator futhi ke nje makuthweke uneminyaka engaphansi kwa 18 awuvulekile ke ukuthi udlale iNational Responsible Gambling Program lapha kuyayithola ku 0800 006 008 futhi ke abawinayo bazi ke masefanele ukuthi ke bayeke kunemigomo ke njalo ke lapha nemibandela futhi ke yonke imidlalo ke yokubheja ehlinzekwa ngamathuba amaningi.
2: Ulwazi lungumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi Lonzo Dube kuKhozi FM.
0: Ishala indaba right umsakazi wami phambili Khozi FM kanti ke kuntambama bakwethu ilanga leyo ilahla kunina simo ke simakhazana bakutezweni ngenxa ukuthi ke nasentabeni zokhahlamba engathi impela hayi lembethe ke lona ke igwalwe lembethe ke laphana ke nje ke amakhaza uqapheleke ugqoke bakwethu ufudumale ungazenza insizwa lapha ngamakhaza ngoba akushanje kancane kancane lokho iququda nje kancane kancane iququda nje kancane kancane kodwa ngihamba isikhathi umkhuhlane ukuthi ngci ukuthi gumba xa ukuthi mbo bese kuthiwa hayi amakhaza uyaboqoka ke ngoba kuyabanda sithandwa ngisho kuwe njalo
3: angikhokile
0: nje yanini aniqeni vele mfaka ama crop top nje ila ibenisimo sezulu sinje ngimangale nje ukuthi kanjani ngempela uyabona right khona ke unqomo mfaka Dube njengamanje sawona we Dube
4: ninjani we mfaka ngoba
0: siyaphila futhi kunjani
4: hayi asikaliboni libi umshazi niyaphila ngiqokile ama crop top
1: hayi bo siyaphila anginakwalo o crop top ke kwayona
4: ngeke kusukela ungobe
1: we hayi bo lutho hayi kasi
0: mina umuntu ngiyam describe wena Dube
1: sana ukudlala ngami
0: mbethu namuhla sisabalala ngolwazi sibhekala ukuthi ke umhlaba wama influencer nama content creator usukhula ke ngokusheshsha njengoba sesibona inkundleni zokuxhumana kodwa ke imithetho elawula ke lemboni impela hayi nayo ithanda ukuthi seleleke emuva inkundla ke ze digital zinikeza kabantu la amandla ke nje okukhuluma ngezinto ezinkulu ngaphandle ke kolwazi olujulile isigameko nje ke se influencer eshayiseke imoto ebayibolekiwe ukuze ke ihlaziywe sithusa abaningi iChina ke la isisungule kumthetho ke othi ama influencer akhulume kuphela ngezinto aneziqu zemfundo kuzo ha mana khulume nganoma ngabe yini bayakubuza eChina ukuthi buhayi ha ho mama nyamazi ukufundele yini lokho bese uyaphendula ke bazothi hi hu hi ha ho ukufundele yini lokho ehe ngesizulu yini ngahlahla ngempela kufanele ke siyifunde thina njengeNingizimu Afrika. Dube mhlamba ke siqale la sichaze futhi ukuthi ke kwenzekani ngalesi sigameko kahlehle sokushayisa ke imoto influencer nokuthi ke kusifundisa ini ngomkhakha nje ke wa influencer kanye ne content creation.
4: Ngoba ngiqale ngibingelela umlaleli ekhaya bese ngibingelela ithimba lonke nje labaqoqo beyindondo. Kunodaba obelisematheni ngeviki elidlule. Lwensizwa influencer yabo laba abahlaziya imoto amagaraji ke ake umuntu amboleke imoto mhlambe isonto noma masonto amabili athi ukuhamba ngayo ayizwe kahle bese ebhala ngayo ke enkundleni zokuxhumana echaza okuhle nokubi ngaleyo moto influencer lena ngathi ubeke wanikezwa le moto ngaphambilini imoto Audi S3 ebiza 1.1 million rands uthe esayibona isibole isinikezwe enye influencer omngani wakhe wathi cha ungiboleke ngayizwa kahle le moto uthe eseyithathile kanjalo ke wayishayisa okuqaphelekile ngayo ukuthi ishayise injini yatholakala le imoto yatholakala le
0: ibindiza phela Dube leyo moto
4: ibindiza
0: hoyibo
4: impela uyabona
0: ha
4: kwase lesigameko ke ngoba sitshengisa ukuthi ke lo mkhakha awunawo umkhawulo ocacile awunayo imigomo ecacile uma ubheka lana ukuthi enye influencer eboleke enye influencer Nalo beyishayela ube ongayigcina imithetho yemgwaqo. Kusolakala ukuthi ungayigcina imithetho yemgwaqo. Abanikazi bemoto kwinkampani eyisikhondla khondla saseGermany ekhiqiza izimoto. Ithi cha kona kuzoba nenhlawulo enzima koyedwa wabo laba abebenikezwe imoto. Zikhathazekile ke inkampani ngokulimala kweimoto okuphindaphindiwe uma njalo ziboleka ama content creator noma ziboleka ama influencer. Bababolekelani ngoba kuyabasebenzela ukunikeza abantu abagqamile emphakathini leimoto zibonakale beyishayela bese bebhala futhi ngazo. Kodwa sekuyacaca ukuthi amanye ama influencer awayilandeli imithetho, awayilandeli neyinkontileka abasuke beyisayinile. Abanye uthola ukuthi bayishiye ngcolile, abanye kutholakala amabhodlela otshwala emotweni uma isibuya.
0: Bayabuhlaba. Bayabuhlaba.
4: Hey, ekithi uyabona ngathi abantu abakuthathiso komsebenzi kanti yithube lingqala ezivele le yokuba influencer ngoba umkhakha omusha lo onesisasa elichakazile kodwa bukeka sengathi abantu abayithathi serious basakuthatha njengomdlalo nje ukuthi bayazenzela kanti khona abantu asebephila ngawo lo msebenzi wokuba influencer abawuthatha serious ngoba umsebenzi okhokhayo uma uzowenza ngendlela.
1: Yazi Dube uma ngabe nje uboleka imoto ngalo lohlobo lolo uyabhala nje uyasayina ukusayina ukuthi wena oyibolekayo ubhalini address yakho manje nami ngiyacaba ukuthi kusho sekutheni kumuntu ko osayinena bese imoto enikeza umunye umuntu because lento leyo ifanele ukuthi nje yakhe imoto bese uyiboleka umngani wakho ayishayise bese athi sorry akanakwa imali ukuthi ayilungise inkingisala nawo so nala kuyafana nawo. Hey madoda. Mhlawumbe nje Dube mfethu nje akusichazele ukuthi ke iChina ke yona ke ilungisa kanjani ke lenkinga nokuthi mhlawumbe kungani ke indlela yayo ke isebenza.
4: Izwe laseChina ngenyanga edlule limemezela ukuthi ke selishaye umthetho kanye nenquba mgomo yokuthi uma uzoba influencer noma content creator enkundleni zokuxhumana kumele kuphela ukhulume ngento oqeqeshiwe kuyona noma oneziqu zemfundo kuyona. Ngoba babalekela le ndaba yokuthi abantu abaningi uma uyi-influencer igama nje balisho nje Manzozi umuntu okwazi uku-influencer abantu abantu bazoyilalela into oyishoyo abantu bazoyenza futhi into osuke uyisho isikhathi esiningi. Ngakho iChina ibone ubungozi sike sibone nasezinkundleni zokuxhumana kwesinye isikhathi yazi uthole abantu bephikisa udokotela umuntu owudokotela ngento ethile abayizwe ngomuntu oyi-influencer. Baphike balale ngomhlanu udokotela methi cha kwenziwa kanjalo bathi hayi sibonile ku-Instagram ubani uthe kwenziwa ukuthi
0: njengoba babekhuluma ngomdolofiya nje la sibanesasa somdolofiya wangaka bathi odokotela hayi bo umdolofiya uyihlanzela nje igazi nje ngandlela thize ukuthi ube sesimene sikahle hayi lento eniyishoyo hayi kwathi hayi wasinwa na dokotela wasinwa na dokotela seshilo ubaba ubani ukuthi umdolofiya lapho uwenza ube unqanda unqanda
4: awaduma umdolofiya
0: hey bewusukela nje Dube
4: yazi nje isela sechadaya sitha uma ufuta ila ngokuba influencer uzokhuluma ngezempilo udinga ukuthi ube udokotela ukuze kwazi ukuthi ukhuluma ngolwazi oluqinisekisiwe ezezimali zidinga umuntu ochwepheshe kwezezimali onolwazi oluqinile ezomthetho ezokuthutha njalo njalo abantu ababuke lento ukuthi uma bebheka inhlangano efana no SABC ezisebenza kakhulu ngokunikezela abantu ulwazi ukuthi azigijimela ama influencer uma zifuna ubungoti obuthile ulwazi obuthile ihamba yofuna ungoti ozokhuluma ngale yonto oqeqeshiwe osebenza kuleyo mboni futhi oneziqu eziphathelene nalokho njengoba sike sizwe nje abantu abahlukahlukene bekhuluma ngezi ngama topic ahlukene lendlela ke inciphisa ulwazi ongesilo einkundleni sengisho lendlela eqalwa yiChina njengamanje iyazama ukuthi inciphise ulwazi olungesilo iqiniso einkundleni zokuxhumana ivikela umphakathi futhi ekulimaleni ngokuthi bathathe ulwazi lolo lungelona bese belisebenzisa kube sekubheduka inkinga. Iphoqelela futhi ama-influencer ukuthi ahloniphe imikhakha akhuluma ngayo. Kungathi kunabantu abawongoti kuloyo mkhakha. bese wena ngoba nakho une following eningi ku social media bese uvuka ngelinye ilanga ekseni nje cha namhlanje ngizokhuluma ngomthetho sengiyi influencer nje ekhuluma ngezomthetho
0: hey umkhakha ongaka nokwenza uNkulunkulu wami hey isibidi nje
1: hayibo
4: bayakusukela ngempela futhi ngithi uyayibona le egcwele njengamanje ukuthi mangakanani ama influencer nama content creator ayintatheli
1: mhm achazaye
4: ubheka amakhasi nje uyabona kodwa uthi uma ubuka nendlela ababhala ngayo ngeindaba uyabona ukuthi hey ngathi abambuzanga nokumbuza nje omunye othinte kayo kulolu daba
1: konke kusuke ekhanda
4: abaqeqeshekile ukuthi izinto mangabe uyintatheli udaba lusingathwa kanjani lubikwa kanjani ibalulekile kakhulu ke lento ngoba iqinisa indlela yokuyiphatha uma kuzoba nemthetho eqinile iphinde yakhe imkhakha ohloniphekile nowaziwayo sengisho wona lo mkhakha woku-influence ukuthi-ke uhlelo olufana nalolu lwaseChina luyawuvikela kwawona umkhakha ukuze abantu bangangeni ey'nkingeni njengale nsizwa ibukeka isingene enkingeni ngokushayisa imoto.
1: Mm. Hayi nokulungela ngqo sizobona nje futhi ngale kukaMkhaba ngokwaratu ya kwaratu kukanokwanda nokwanda i-traffic bese kuba ke siqhubeka impela ke napho sithi ke khona sisabalala ngolwazi noNcodube kuKhozi FM. So bese kulindeleka nawe ngqo umnaledi aphiwe naye uthi waiting for you. Huh? Kafuna ukuthini?

0: lengoma ke nje isinonyaka iphumile yaphuma ke ngunyaka odlule ngo 2025 July 4 ke Shawo Something Soweto ethi Deda kwe album yakhe ethi Touches a Move. Good morning. 45 minutes emva kwa 4 o'clock isikhatsi sakho njengamanje ke usekhona unokwanda team manje ezosinikeza ke zemigwaqo ngabe injani traffic lapho
1: ezemigwaqo nonokwanda team.
2: Wey manduza sikhala kakhulu ke lapha na ke eRosberg uma ukuthi uhamba ngo M7 ubheke ngakhona nje eChwebeni kuthanda uqina ngempela ke nesimo nje sama truck abheke ngakhona ke futhi eChwebeni ngiyacela nje ngempela umuntu ake nje ahambe ngo freeway ugweme nje ukuhambela lapha nje ngaku Rosberg ngoba hayi impela nje uzokhala nje ngabo ke abashayela sebekhona njengamanje kanti ke mangibheka ke isimo somgwaqo ngilaphana nje eMaritzburg kune moto efele emgwaqweni mawusu lapha ngaku church wi ramp ku Church Street ilapho ke njengamanje ke esibona khona ukuphazamiseka ngiyacela nje ukuthi ke udlule ngesikhulu nje isineke uyinikeze ke imzuzu cishe nje emibili ke ngaphezulu kodwa nje leyo ndawana iyadinga ukuthi ube nakho lokho ukucophelela kanti ke ake ngibheke nje ukuthi kuhamba kanjani lapha nje eGauteng sengisakwelijika nje vele ke lapha eGauteng ngiyabona ukuthi uN1 phakathi kwaseGoli nasePitola onginikeze nje ukukhathazeka njengamanje siyahamba nje kuphela nje yikho nje lokho sisiyaguduka vele kodwa ayikho into engake ngasho ukuthi ke ingacinde nje noma ikubambezele njengamanje ngiyacela kodwa ukuthi uqaphele kakhulu ke ma ukuthi nje uhamba nje lapha ePitoli kune truck elginqikile lapha ngakumoloto ngase Rode Plat livele nje laginqika nje lelo truck ilacishe lavala umgwaqo nje wonke imoto ke zihamba kancane ke lapha yana nje ngiyacela ngempela ubathumele nabo umthetho uphinde nje futhi unikeze imzuzu ishe nje emashumi amathathu kodwa usungahamba ke ngo R573 umoloto road ubalekele ke lomgwaqo ke elapha ngase Rode Plat ngishela kwamanje nalia iRode Plat sengibheke kulona njengamanje
1: ingabe ubambe kwisimiyameya thumela iWhatsApp ku 071 613 667 ukhosi FM luhamba phambili ulwazi lungumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi loNgcodube ukhosi FM.
3: Njengamanje ngela imizuzu isishumi nantathu ngaphambi kwehora lapha ke lesihlantambama siqhubeka nenkulumo enxoxo yethu ke la khona sithi ke sabalale ngolwazi sibheka indaba ethinta ama influencer Dube ake mfethu sibheke la ukuthi ke thina nje ke ningenze eMafrica singakwenza kanjani ukuthi ke umkhakha ke wama influencer ube ke seqophelweni ke elifanele
4: Vukangobe ngiyacabanga ukuthi into yokuqala nje ufanele yenze ukuthi ama influencer lawa uma ezosebenzisana neinkampani inkampani kumele zenze lokho kubizwa ngevetting okusho ukuthi ke excuse me ukubahlolisisa ukuthi bafanele yini ukuthi banikezele ngolwazi emphakathini okokuqala bese bephinde bebheka indlela abaziphatha ngayo ama influencer nawo kumele aqeqeshwe futhi aqinisekiswe ukuthi ngempela uyayazi lento akhuluma ngayo na kudingeka inhlangano ezolawula ukuziphatha kwabantu abangama content creator nama influencer ngicabanga ukuthi imboni nemboni ikufanele iqaphele ukuthi ibe nemithetho yokuziphatha yona ngaphakathi ngaphambi kokuthi kungenelele uhulumeni ngoba isikhathi esiningi uma uhulumeni esengenelela kuwe kube nokungenelela esingathandi kahle hle njengoba kuke kwaba namahemhem ngonyaka odlule ukuthi abakwa SARS abaqoqi bentela babhekisisa impela laba abangama influencer ngakho kubalekile ukuthi bona bebodwa bahlangane bakhe inhlangano zangaphakathi embonini ezizoqapha umzila ukuthi konke esikwenzayo sikwenza ngendlela ngaphambi kokuthi kuze kungenelele ulumeni kumele uma ubheka nje laba esike sabathinta senza isibonelo ngabo abangama influencer nama content creator abenza umsebenzi obutatheli fanele baqonde futhi bayilandele izimiso zobutatheli kungathi ngoba umuntu uyisebenzela yena nje njenge influencer noma njenge content creator bese ecabanga ukuthi akufanele asebenzise izimiso zokucoshela izindaba ngoba leyo ilimaza yena uqobo ukuthi abantu ngebe samthemba okwesibili ilimaza

0: izingoma ezifuze lezi zifame isikhathi esiningi zidlala uma ngabe kunomshado sekudedela kumagodi nomkhwenyana ukuthi ke badanse bese ke nani niyangena esitikini nibalekelele nidanse. Kodwa ke abanye bayithanda ukuyidlala le ngoma ikakhulukazi uma kukuthi mhlambe umuntu unohambo olude uyadriver ukhumbule sona isithandwa sakhe bese ke eyifaka le ngoma ayidlale. Buzo lapha ke uLuda Van Ross enye ke yinsizwa uma kuziwa kwezothando esingeke sayilibala. Baningi ke abathola umagodi nabaqonywa emveni kwezingoma zakhe, abanye ke iy'ngoma zakhe bayiphendule zibe incwadi ye love letter. Mfundisi.
1: Hey, Nkosi yabo.
0: Cha, sizongena mfundisi kwey'nkulu. Uproducer ubuza ukuthi ngathi ngikhuluma nomfundisi ngase ngidlala lezi. Kukhona ukukuthintayo uma ngidlala le mfundisi.
1: Yeyona imhlabeleli phela nento yasezulwini lena.
0: Yeah.
1: Yeyona
0: imhlabeleli. Kifisa singene kule yokubhala kwakho incwadi esihloko sayo sithi Love, Trust, Trauma. Zahlangana zonke lezi zinto uthando ukwethemba bese kuba ke yiyo lokuhlukumezeka noma ilezo imvimbo evukayo emveni kokuhlukumezeka. Ngabe iziphi izinto obuyibheka kule ncwadi yakho?
1: Umuntu mhlawumbe emtakamshengu ukubona ukuthi inkinga eyiningi ezisebudlelwaneni ayiqali ebudlelwaneni. Lokho okuhlukanisa ubudlelwane nobuhlukumeza ubudlelwane buyimiphumela yomsuka weyinkinga, akuzona iyinkinga. Isikhathi esiningi abantu mangabe ubona mhlambe mukhuluma nabantu sebehlukene bechaza ukuthi ngoba wayenza u1, ingoba wayenza u2, ingoba wayenza u3, ubusuthola ukuthi lezo zinto zonke azoyibala mshengu ziyimiphumela. Iyinkinga eyininga iqala ebudlaneni, ziqala ebuntwaneni. Izinto ezakuphoxa, izinto ezakukhuthaza ebuntwaneni, one of the things esiyibukile masibhala le ncwadi ukuthi impilo yakho yasebuntwaneni ayidlulanga, yakwakha indlela obuka ngayo izinto, othatha ngayo izinto. Ingakho khona lento ngolimi lwasemzini okuthiwa i-attachment style, kusho ukuthi i-attachment theory ifundisa ukuthi indlela othanda ngayo, indlela oqapha ngayo ebudaleni bakho, indlela owathandwa ngayo, wazitshwa ngayo, wanakekelwa ngayo, kwangathi awubonakali ukhona ngayo, yakhe indlela ozobuka ngayo, uthande ngayo, nawe uzibe abanye ngayo ekukhuleni kwakho.
0: Mfundisi, kule ndaba okhuluma ngayo kukhona oke wathi maye masibuka lapha kwinkundla zoxhumana umusho wakhe ubukhuluma ngazo zonke lezi zinto ikakhulukazi ezithinta nothando. Ari uma uhlangana nomuntu othola ukuthi akazange vele aluthole uthando ekhaya noma emndenini akakwazi ukuthi kuthandwa kanjani. Akaze futhi athole ukuholwa akakwazi ukuthi ukuholwa nokulawulwa nokushalwa imithetho kuyinto enjani. Uma uzoba nenkinga ke naye mase kufanele akwenze ngoba vele izinto
1: akazayibona
0: endawo. Yini ongayilindela kulo muntu onjalo, uyabona? Omunye athi iyingozi nayo mhlambe futhi nako kwesinye isikhathi ukuthi ukhule olunye ilunga lomndeni lingekho, mhlambe ukhuliswa umama ubaba engekho, kwesinye isikhathi ukhuliswa ubaba kodwa futhi kuma bengekho, kuzohamba hambe kube khona lokho. Enye ibe into ethi laba baphambi kwethu ezintweni abazenzayo kunento ethile esifunda kubo laba bangabazali. Leyo ithi ke uma kuwukuthi umzali kunendlela ahambe waphuma kuzo nawe masomdala kungenzeka futhi nawe uhambe kukhumbe wena wabona inkana ngayo.
1: Kunjalo impela, kunjalo impela, ngoba into ehlala emqondweni yakhe isimo omqondo sakho nendlela obuka ngayo notolika ngayo izinto eziseduze kwakho, indlela owawubuka ngayo ngoba amehlo ayikhamera ethweblayo bese phakela umqondo, umqondo bese ugaya imicabango, imicabango bese yakha ibehavior noma ukuziphatha, ukuziphatha bese kwakha lento okuthiwa isimilo, icharacter. So yonke lo nto into esuke iya eyintweni obuzilalela, eyintweni obuzibuka, eyintweni obuzizwa ngesikhathi okukhula zakha leso simo esinjalo. Kwesinye isikhathi kungabi iloko kuphela kokuhlukumezeka mtakamshengo, kube indlela eyayiwuhla okhuliswe ngalo. Omunye umuntu nje uthola ukuthi ukhule umagcina kubo. Wakhula zuthi yonke into ingaye. Uyabo lento ethi nika ingane wena mayikhala, awunikeza ingane na ingane ikhala. Kodwa wona mayikhala uma ukhalela okwayo kuthiwa ungazifuni into yengane. So akhule na leyo nto yokwazi ukuthi kungaye. Kanti lo muntu ngelinye ilanga uzoba ingakho kunalento ukhule nalento phecelezo kuthiwa i-entitlement. Yonke into ayifuna ufanele ayithole. Kwakheka leyo nto emqondweni wakhe. Lo ubethe unika ingane uthando. Kanti wakha uhlobo oluthile lokuziphatha oluzoba imvelo yalomuntu ezekhula. Ngelikani lo muntu uzoba unkosikazi womuntu, uzoba umyeni womuntu owazi ukuthi kungaye. Uyena okumele aqondwe, hayi yena aqonde abanye abantu. Uyena okumele acatshangelwe, hayi yena ecabangela abanye abantu indlela akhule ngayo.
0: Ubheka ihloko ekungelula kakhulukazi ukuthi abantu bakhulume ngazo kule ncwadi. Njengomuntu ongumeluleki, ungathini iziphi izinto ezenza ukuthi kakhulukazi abantu bangasahlaliseki kakhulukazi uma sikhuluma ngendaba yobudlelwane? Kufike kungahlaliseki kubudlelwane lobu bomajola ngoba sijola ngoba kunenhloso la sibheke khona.
1: Kunjalo.
0: Kodwa futhi ukuthi kungahlalisekile khona sibuka nemishado yibhidlika.
1: Kunjalo. Kunjalo.
0: Kwenze njani? Kwenzekani ngombono wakho?
1: Ngombono wami angeke kube nobudlelwano obuphilile nomuntu unganabo ubudlelwano obuphilile noqobo lwakho. Into eyinkinga khona njengamanje abantu balahleke kubo ububona buphucekile. Ingakho ngifundisa la kule ncwadi ngokuzithola wena nokuthi ukwazi ukuthanda uthande ekupheleleni kwakho ungathande ekushodeni kwakho ngoba mawulahleke kuwe ungenabo ubudlelwane obuphilile ngawo uhlulwa into esemqoka ukuzithanda wena, you know. Incwadi izwi lenkosi lifundisa ukuthi ngoba ukuze mtakamshengo enye into eyingozi indlela ethile yokuthanda, uze umuntu ethi ngikuthanda ngenhliziyo yami, iyo ingozi ke le, ingozi ke le, ngithanda ngenhliziyo, ingozi ke le. Akekho umuntu onamandla okuphatha uyonke wenhliziyo yakho. IBhayibheli lisifundisile indlela yokuthanda lathi uNkulunkulu kuphela umuntu ongamthanda ngayo yonke inhliziyo yakho, alubuyise lunjalo lolothando kuwena. Kodwa omunye umuntu laselisitshela ukuthi umthande kanjani, lathi thanda omunye umuntu njengoba uzithanda wena. So liveza ukuthi ke fanele ukuba usuyithandile wena ngokuphelele ukuthi usungakwazi manje ukuthanda omunye umuntu, ngoba iinkinga ezinkulu zidalwa yilolu thando oluletha ngobhavu lubuye ngenkomishi. Ngoba usuke wamthanda lo muntu ngoyonke wasulindela ukuthi naye uzokwazi ukukuthanda ngokufanayo. Uma kungasenzeki kanjalo bese uyalimala, kanti vele kwaseqaleni bewenze ngendlela engaphelele. Wenzela umuntu into ohlulekile ukuzenzela yona. Wena waqala ngaye ungaqalile ngawe, waba yikho konke kubo bonke wangaba lutho kuwe.
0: Ngoba ijulile lenkulumo umfundisi, angikubambe kwamanje sishone ngapha masibuya. Ngiyafisa unabe ngoba indlela osuyishaya ngawo omunye umuntu angaze acabange ukuthi ilaba ibeculi laba abashaya i-rap indlela amagama owasebenza ngayo. Kodwa engingafuni umlaleli asale kakhulu ngoba nasi isizulu singagcina sesemdidile umlaleli agcine engasazi ukuphi ikupha zokubamba. Ashone ngapha mfundisi, siyabuya.
2: Hi Bozix, wasuhambela phezulu nje kanti kagcina ukhala ngegasi namathambo.
3: Hehe, wagcina kudala sazi mpothi, ngithole enye imkhiqizo yakwa-Rejuvena ebizwa nge-Gout Nitritis 2-in-1. Hey, lo muthi uyasebenza mpethu, usenza njengomjovo, ugijima negazi uphuculule uric acid, ulwe nezinhlungu zamalungu omzimba, amathambo, ulaphe ukuvuvukala nokushisa kwezinyawo.
2: Kwahle bu, itholakalaphi le-Rejuvena Gout Nitritis?
3: Yatholakala emakhemisi nakwezinye izitolo, ngabalandela nakwi-page labo elithi Rejuvena ku-Facebook naku-TikTok. Ukuthola ulwazi.
4: Wololo, sewisikhathi sebhola. Kukubeka sengathi iAquile ibophela iqembu layo eliqinile nelikhulayo lesiphuzo ezimnandi. Kusukela emanzini emvelo kuya esiphuzweni esihlohlozayo. Nezeviva Sports Drink. Ukhona iAquile yawo wonke umlandeli, futhi wonke umlandeli engawina. Vakashela iFacebook page yeAquile usibeke ethubeni lokuwina ijezi lebhola, itable soccer, amakhokho nokunye okuningi. Umncintiswano uyaphela mhlaka 31 kuJulayi. Aquile, taste that scores.
5: ubusuku ubuhle nonkosinathi mshengo.
0: Musakaza olalele koze oluma phiko phiko nolahamba phambili sihleli ke nomnomzane uMakhathini ungumbhali wencwadi ungumeluleki futhi ke kwezamabhizinisi na lezi ke zithinta ke ubudlelwane ungumfundisi futhi ngikumisile mfundisi ngoba ngiyafuna ukubuya la kuleya uphinde uthi kunaba kancane kodwa khona bengikubekele kona la efisa ulalele la
6: uthakane la intwana yakho Thaima well ngithathe lesikhathi nje umuntu omdala ngi appreciate kakhulu kuyisibusiso to associate nobaba ngiyakholelwa kakhulu ukuthi empilweni uma umuntu nje okhulayo ubalulekile ukuthi ube nabantu obazisayo ukuthi obahloniphayo ukuthi babe ingxenye impilo yakho babe ingxenye yohambo lakho ukunika ukuthi ube nonembeza ukuthi kube khona izinto osabayo ukuzenza ezirong ngoba kuba khona lento ethi uzothini usibanibani uma sezwa ukuthi sengenzeni and when umuntu omdala kulo muntu empilweni yami usungisindisile entweni eningi without you knowing siyabonga Thaima ngiyabonga kakhulu nge wisdom ohlezi imphatha hlakani yokuningi ohlezi udlulisa umuntu umehle nawe positive na umuntu omdala uningi atholayo kumuntu omdala so Thaima I just want to appreciate you ngisho kakhulu ukuthi no siyabonga for my contributions akho
7: Tapashe for Makhathini my covenant brother mpostoli umthobisi W Makhathini sesazane iminyaka engaphezulu kuka 20 kodwa futhi uNkulunkulu usaqhubeka kubhala umlando ngempilo ekwazini kwami ngakubona ukulambela kwakho uNkulunkulu ngayibona nemisebenzi emihle uNkulunkulu akwenzisa yona benivama ukungimema esikoleni senu kuba ngizoshumayela angibonge kakhulu ukuthi ume nami ngibonge futhi ukuthi ube sesivumelwaneni nami as a covenant brother ngibonga izimangaliso ngibonga ukwelulekwa nguwe ngibonga uthando lwakho umhlaba wonke uyawudinga amadoda njengawe I honor you today mfowethu I celebrate you ngiyakuthanda kakhulu mfowethu engathi uNkulunkulu angaqhubeka kwenze uthele izithelo nasebudaleni bakho umfowenu lo umphostoli uPhidi Ngcobo umsunguli weCity Church International
0: baye bathi ke uhle ukubongwa usaphila abantu bakhobise ukubonga kuloko sokukwenza kokunye esikwenza singabheke kona ukuthi kube khona abantu abanjalo ziphendulene
1: yo wavelo wangishaya ngenhla mtakamshengo but sibonge kakhulu iphimbo leli lokuqala elikamfowethu Thabane okungiyena upublisher walencwadi
0: yes, yes.

0: sendiyena inayo leyo ukuthi omunye umuntu uma ke wakhuluma kanjalo kube ngazuthi uselfish
1: nayo ke ngiyayithanda lapho ke ngoba kuno line omncane phakathi kwe self care ne selfishness i self care phecelezi ukuzinakekela into ayifani ne selfishness ukuba osingaye ngoba le ye selfishness into ethi imina kuphela ngami kodwa i self care into ethi nami ngibalulekile so umehluko ilapho ngoba leyo isikhathe esiningi ibonakala kanje mtakamshengu uma unaka abanye abantu uzizibile wena awuzifundisi ulimi lokuthanda okumele uthandwe ngalo ujahu kuzicinga ngokuthanda omunye umuntu uma loya muntu ekuthanda ngendlela yena athandwa ngayo kube ngathi kunesikhala esingafeziwe ngoba kunokuxhumana okusondelene phakathi kwendlela othanda ngayo omunye umuntu nozithanda ngayo ngoba leyo ithi umuntu ufuna afundiswe uwe ukuthi ufuna ukuthandwa kanjani angazi mtakamshengu ukuyibone into yokuthanda umuntu utshela ukuthi uqedile kodwa umbone engalibuyisa uthando ngendlela umthande ngalo kanti usuke wamthanda ngendlela othanda ukumthanda ngayo unganakile ukuthi yena uthanda ukuthandwa kanjani and ume ngenabo ubudlelwane obuqondile anabo noqobo lwakhe akakwazi ukukufundisa indlela yokumthanda
0: kunjise kuyazwakala ngiyafisa ukuthi sigijime size ngapha sike sizwe ama voice note sizwe ukuthi bathini abalaleli abasilalele ngalesikhathi
2: angibingelele ophozeni ngibingelele msakazwami ngiphinde ngibingelele unkosambe ngahaziswa ngemkhulu kakhulu ngilalele omkhaya kusikhondla khona somsakazo leyo nsizwa leyo yangakithi mayithi kwaqhenda kunje mina lapha emanyameni umkhaya nje impela siyabonga ukuthi endaweni yangakithi sibe nabantu abakhulu kangaka befike bezosimela ukhosini cha ngathi nje mina ke ngizozabe nje kuyona ukuthi la ula kwezothando inkinga nesibhekana nazo njengokuthi mhlase impela uthola ukuthi umuntu wakho osele yakuchithela isimo ongasilungisa kanjani noma ongamelana naso kanjani lezo basibona abanye bagcina bethatha impilo zabo ngenxa yezimo enjengalezo uthola ukuthi umuntu usehlale nokhwantalala ayikindela akwazi ukuthi abonisele ngiyabonga
3: ngicela ukubuza kubhuti lo ukuthi ngoba ethi usowakhetha inkosi izi imisebenzi yebandla nemisebenzi yomndeni ngithi kuke kube khona la uthola ukuthi uyahlatshwa yena ngasasondeli la uhlatshwa khona wenze njani engamcebisa kanjani omunye umuntu oseceleni hlalenza umhlongo dango
0: msakaza olalele ukhosi olumaphikophiko mfundisi kulele kuwe manje
1: ngicela uqala ngomkhaya ubuza umbuzo osondelene kakhulu nenhliziyo yami because ngempela lento yokuthi khona ophumayo aye ngaphandle ebudlelwaneni iyavama ukulimaza isikhathi esiningi lo oba nokuthola ukuthi unomlingano wakhe ophumayo aye ngaphandle isikhathi esiningi kugcina ezisola yena ukuthi mhlambe khonto angayenzile kahle khonto angayenzile ngokuphelele uyabo and ngiyafisa ukubaqinisekisa ubuntu ubuza ukuthi yini ongayenza simene sinjalo eyi kunzima mtakamshengu ngaphandle kokuthi sithi ngisho abekuthiwa umuntu ophana kangakanani ozimisela kangakanani angeke umenzele lutho umuntu onganeliseki funa wazi ukuthi uma kukhona ophumayo aye ngaphandle uphuma ngezathu zakhe yimbi into yokuthatha ngifuna igama lesizulu irresponsibility yamaphutha angenziwe uwe
0: enziwe
1: omunye umuntu bese ufuna ukuthi
0: inqumo zakhe
1: awukwazi ukuthatha umthwalo ngeenqumo zomunye umuntu uzithwese wena uthi hayi kushutha ngenzile kahle kushutha ngenzile kanje ngoba uma lo yamuntu umgodi ongagcwali iyo ke lento esiye sithi uma ungakapheleli kuwe uyohlala ungaya ungenayo imncele ungenayo imigomo yakho uvumela abantu bakunikiza athu zabo zokukona nawe bese uyayiqonda lezo zathu zamkele uthi hayi ngempela bekumela ngone ngoba unalesi sizathu sokungona and ufuna uyazi lento uthi njalo ebudlelwaneni uma kuwena ohlale uunderstand

0: madala. Hey bo nokthula wena lo.
1: Mina hey boy sasazani ngempela ke kodwa hey bo uyaphila kodwa.
0: Hayi ngiyaphila. Hey bo was wa glow o. Hey yabo nje mina ngiyacaca ukuthi impilo isuyidla ngemfolo.
1: Hayi indaba yakho ke bandla. Kuyacaca nje ukuthi ngeke usashintsha wena. Yabo kubhuqa into zakho futhi nje ngeke usalungiseka.
0: Ngiyakuncoma nje la. Yabona nje ngibona indlela omuhle ngayo. Suleka
1: bazokusuleka kamnandi ayibukeka hey boxakeka uyazi ke na usizi liyakhuluphalisana
0: ayibo kahle bo wena usizi lani manje ngoba phela unusebenza kahle inje ngathi kuqakile
1: ayibo sisi ayibo usizi lomhlaba awazi ukuthi umhlaba unezawo
0: hayi ngiyazi ntombi ayi kodwa ngaze ngajabula ngokubona kade phela ngakucina ayikuthi wena nje seloka kwaphuma umngane wakho lapha ekhaya awuphinanga wezo uzovakasha
1: usho ba unoma
0: ngisho yena ngqo kanti khona yena omunye umngane wakho
1: hey cha uyangixanga impela ke namhlanje angithi kusho wena ukuthi seloka kwaphuma ngizothi ngiyaphike kube engekho yena
0: hayi ngiyakuzwa awusho unjani ke yena umngane wakho vele
1: unjani kuphi empilweni
0: cha sengiyasho nje ukuthi yena unjani kwaphela naye kade ngamgcina
1: uyaphila bandla ngabe ngiqamba manga nje uyaphila hayi ke umsebenzi phansi sihlezi simatasa sihlezi hayi wesike yena bandla nkosiyami uyabe nomsebenzi wasekhaya ukuba unkosikazi ukuba umama akuningi bandla
0: hey hawu yazi usakhuluma ngendaba yokuba umama kambe ena lengane yakhe wayithola kanjani
1: hayi hayi uyangikila yini ubuza mina lo mbuzo ekubeni makoti wakini lo sikhuluma ngayo hayi bo ngangibuza kanjani into enjalo ngempela
0: hayi babo hayi ngiyabuza phela hawu ngoba phela akithi wena umngane wakho omkhulu
1: we ha yaba wena namagangongozi ngeke hayi bo yena wathini kunini wathi uyithathe phi ingane
0: kambe wathini wathi yena uyi adoptile
1: manje pho ufuna niye kumina kona kunye ngaphandle kwalokho
0: hayi yena ubengibuza nje
1: no sisi ngeke ngicela ukukushiya bandla itori zakho nje ziningi futhi khona umuntu engimlindile la ngizohlangana naye la imoto
0: Hayi, lungile ke sisi uhambe kahle.

0: awu noma gugu kwenze njani wavela waphuma nje umfundisi sasumayela
1: ee baba isisu isisu sikho right
0: awu okay ngiyabona manje siqala ninike isithando sami
1: angazi baba sivele saphenduka nje sithubeni
0: awu awu awu uyazisa saphoxa ke lesisu kanti umfundisi eseza kahle kanje namavesi akhe sinjani ke kodwa manje mama sibe ngcono kwesithando sami khona sizobuyela phela ngaphakathi ngiphazamisekile impela nje kanti bengisafuna ukuza umfundisi
1: eyi baba isisu siyinkinga sivele siphenduke nje ungalindele
0: ayi ngiyazi isithando sami eyi uyazi kodwa ingithintile lento abeyisho umfundisi yokubeka kweyingane yona nje ayi ungathembeki impela uyayibona kodwa lento nkosi
1: awu kodwa thembi nkosi kanti nawe manje uzongishumayeza ngalento engikhiphe ngaphakathi akungcono kuvele ubuyele khona kungishiyela mina hayi bakithi
0: awu kanti ukhishwa ngene isisi sithando sami kusho ukuthi wena ukhishwe intshumayelo kamfundisi
1: kaba ngi lasoke futhi
0: sesibuya gugu ungcono sivele sihambeke manje sibuyele ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi vele ngeke sisabuyela ngaphakathi
1: ha ene baba wena ungabuyela ngaphakathi uqedele inkonzo mina ngizohlala la ngikulinda uzongifica khona la mawuphuma
0: ngizobuyela ngaphakathi ngikushiye kanjani la manje kana gugu kanti uya airtime mina awuguli uyangididela
1: sengisho ukuthi ungaze uphuthelwe inkonzo anginankinga buyela ngaphakathi mina ngizohlala lana
0: hayi hayi gugu lo mdlalo wakho ngeke mina ngumele ngempela ke manje sukuma sihambe siye emotweni sigoduke ayikho into esoyenza manje

0: Ntombazane kababa, umatasa ngapha nomsebenzi wesikole.
1: Ah, yebo baba, kodwa sengizoqeda manje.
0: Hayi ke, kulungile ke ntombazane yami. Qeda nje okwenzayo, kulungile ngane yami baba.
1: Hawu baba. Indaba nasheshe nabuya esontweni namhlanje, seliphumile njalo?
0: Eyi, empeleni nje mntanami, umama wakho usuke wangaphila. Saphoqele ukuthi uzivele sibuye ke manje.
1: Hawu, kwakubike lokho. Manje pho wasoqhamuka wedwa, uphi yena umama uselephi?
0: Hayi, ungale egombeni lokuphumula, ngithe akathi ukucambalala kancane.
1: Okay.
0: Hey mntanami.
1: Yebo baba.
0: Hayi, kodwa ngiyizwile kancane intshumayelo noma ngingayizwanga kahle.
1: Manje nake ubethi nje umfundisi baba namhlanje.
0: Hey mntanami, ube khuluma ngento ebaleke kakhulu umfundisi. Into okwethembeka mntanami.
1: Mhm.
0: Kodwa ke uyazi ukufika enkulumeni yakhe kwangithinta kakhulu. Ilesihlava sokubikwa kwabantwana.
1: Ha baba, ayi cha shothe bekhuluma ngento ebaleke kakhulu ke namhlanje.
0: Impela ntombi baba.
1: Uthuliweke mina.
0: Impela nje ntombi baba. Ube sephezwa nje ngempela. Nakho kumama wakho. Hawu esevuka ungaphilike manje.
1: Ah, eish. Kodwa azina baba, ay yangithinta lento yokuboka ingane.
0: Ey,
1: ingakho nje ngifuna ukusebenza enkantolo ebhekene namalungelo engane mina masengimdala.
0: Hayi bo ncinci mntanami. Hayi bo. Indaba ezinhleke lezo.
1: Yini. Ukuthi nje mina baba yingeki, ingiphatha kabi lento yale ndaba yokuboka ingane nje manje.
0: Sihlave sibe.
1: Mina ngivele ngixakeke nje ukuthi umuntu uhlala kanjani nje nengane azikahlusha kuyona yakhe futhi uyintshontshile.
0: Inyo kanyeke lento ozuza umntanami umfundisi abekhuluma ngayo lapha ungathembeki.
1: Hayi ngempela nje ungathembeki lokho. Ngempela nje yazi ubulwane nje. Hawu. Mina nje ngiyakwenza isiqiniseko sokuthi umuntu ontshintshe ngani uyajeza futhi uhlale ejele nje udilika jele.
0: Ah umntanami ngaze ngajabula. Cha ngane yami ngiyakuzwa. Sifuna intshe njengawe ke zuza umntanami.
1: Yebo.
0: Ephokophele phambili ukuze izwe lethu lase ningizima Afrika lakheke ngane yami.
1: Hey ukuthi nje kodwa yazi iminyaka nje ihamba kancane mina ukuba ngiyazenzela ngabe nje kwimanje sengiyababopha abantu
0: ey mntanami
2: wesuzana
1: yebo ma
2: kanti awufundi lana ulibe lukhefuza izindaba
1: ha ucha mama ngiyafunda bengisaxoxa nje nobaba
2: nixoxa nixoxani wena yenza umsebenzi wakho esikole
0: noma gugu kodwa wabanjani mani sisakhuluma nje nengane sithandwa sami awukahle
2: kanti baba sesolala sivuke ngalento yalezi ingane intshontshwayo
0: kahle bo
2: hayi bakithi hawu
0: kahle gugu ingane besangibuza ukuthi sambe kanjani bengisayichazela nje ukuthi sambe kanjani enkonzweni ngase ngiyamtshela ukuthi umfundisi ubethini
2: oh namanje kusayile lento kamfundisi hayi kahleni baba hawu noma umuntu esebuyile enkonzweni ngapha nozuzana naye babaphelesele ngalento ayisekho into babengakhulunywa lekhaya.
0: Okay, engabe kwakhala nyonini lapha kuwena gugu. Uyazi nje uma kwakhula indaba yokuba kuyingane, uvela uvuka nje bovu. Kwenzakalani sithando sakhuluma nami.
2: Ngikhathele mina le nto, ngikhathele manje. Hawu.
0: Hayi, kodwa ke kuyaxaka lokho kwakho sithando sami. Wena nje awunandaba nento ekhathaza isizwe sonke. Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi.
1: Hayi, baba kulungile ningangishiye ukuze mina ngiqhubeke nomsebenzi wami.
0: Hayi, kulungile zezuka baba.

ziyandinyanisa le ntombazane. Namanje le ntombazane isakhohlakele kangaka. Sengiyabona ke manje ukuthi ngani unoma gugu engayizwisisi kahle indaba yayo. Ikhohlakele. Kusho ukuthi kukhona ikusulayo ngendaba yengane. Pho isingazihluli na ukuzenzisa. Sengiyabona ke manje ukuthi ngani unoma gugu wayethi ngeke ingane yakhe iyohlala nobabongile. Pho ngeke ngimtshela ukumtshela unoma gugu ukuthi sithene sikhohlakale sasikwiza wakhe. Angavela inyathele phela unoma gugu lentombazane unoma akabhedelwa.

0: Iyo noma gogo. Kodwa sengazulwe kanje phambi kwengane yini ngempela?
1: Hayi bengingalwike nje mina naye. Bengifuna enze umsebenzi wakhe wesikole.
0: Eyi ngaze ngaphoxeka. Yingoba ngempela ungaboni ukuthi besisakhuluma nengane.
1: Ayi uyabonile lento eniyikhulumayo ayiyenzi nje ingqondo. Iyona lento engayifuna, ayikho enye into engayikhuluma nengane.
0: Hayi uyabona manje. Ngiqala ungaboni kahle. Kanti wena kwenziwa yini ukuthi njalo makhunywa ngendaba yokuba kweingane uvele ube lolaka nje. Uyazi nasesontweni uvele wangibhekisa le nale uma kukhunywa ngalento. Wazi waphuma ngisho ngempela nangaphakathi.
1: Hawu. Ngitheni ngithe yona engikhiphe ngaphakathi enkonzweni?
0: Eh sithando sami.
1: Hayi okusho ukuthi singididileke lesizwe. Yazi sivele sangidida ingqondo ngangazizwa ngisho ngisho leyo nto.
0: Uyazi ukusho ukuthi bekungekho sisu la kuwena. Sengiyasola ke manje. Wena ucikwe nje yilento ebisho umfundisi.
1: Hayi kanti anginjalo ke Themkosi lutho.
0: Kodwa sithanda sami sesingaze sikhuzwe ingane sinqikisana ngamazwi. Yini ngempela kungidilika kanje sisakhuluma nengane? Angithi ubonile ukuthi uzuzani uze wasikhuza wathi asimshiye.
1: Hawu yobeka ezwide. Kusho ukuthi anginaka nganeze baba. Phephisa.
0: Hayi ngiyakuzwa ke ngiyakuzwa gogo. Kodwa ke ngabe ngisathini uma ke usungithakazela kanje uyazi uvela ungiqeda amandla.

0: How yazi phela kuthange ngabona ulo ubabongile la emoli ngikade ngamgcina yezwa
1: hayibo yazi nami kade ngamgcina loyo
0: aha o wasithi manje loyo
1: hayi akulutho ngiyisholo nje
0: hayi ngeke ngiyabona phela
1: utheni ke uthe ugana nini
0: how kodwa noma
1: Ngoba ngiyabuza phela.
0: Hayibo, oh, uzoyikhanisa yini uma ngabe kungekho umuntu othi ufuna ukumthatha?
1: Hayibo, yini enze ngabikho umuntu osifuna umthatha? Eseka nje yena.
0: Hayi bandla, yabo mina ngiyafisa ukwazi ukuthi kempela ngempela nibangani nosikhuza kwakho ngaphela inkulu indaba. Yabo lento libanga inkulu.
1: Kanti lutho ke haza sibanga lutho ubuyazi.
0: Hawu ngafa bandla, hayi akuveli kanjalo la kumina lutho. Yazi ngathi nanyala mani.
1: Kodwa ngempela singabangani nje nomuntu wasemzini bakithi.
0: We, mame, umuntu wasemzini. Hayi bakhe.
1: Wena futhi.
0: Cha nje ukuthi naye kodwa phela kayibo, ubuye benokwakhe.
1: Angithi uyabonake. Uyabonake. Utheni ke akasho ngolutho ngami phela ukuthanda kabi lokukhuluma.
0: Hayi bandla akasho ngolutho.
1: Ubungabuya uthini? Noma ngabe kuthiwa khona kushilo ngamvele nje ubuzothula ngathi ufile.
0: Hayi bo bengakutshela ndivele kanti.
1: Angithi phela ububona ukuthi uzobuya siqhatha.
0: Hawu vele
1: nkosi. Ubengeke lo engakhulumi ngami. Ukuthanda kabi ukukhuluma.
0: Hayi bo. Ukuthanda ngani?
1: Yazi lo wakwazama ukuyifaka ngekhala endabeni zami. Ngasheshe ngambeka le ndawoni yakhe imfanele.
0: Waye kwenzeni nkosi yami bakithi usikhuza wakho xoxa phela.
1: Hayi bo wayezama ukungikweshina ngozuzani.
0: Hayi kodwa naye. Yini ngempela inkinga yakhe kodwa ngempela ke bakithi.
1: Uyabona ke thula. Noma ngathi uhlakaniphe kanjani. Kodwa uyabona umusufuna ukuyiveza la kumina ukuze uhlakaniphe okudlula mina. Hayi, usuyithinteleke lapho.
0: Hayi bandla kuyacaca ukuthi akakwazi. Noma mhlaphe nontombi usuwashintshe. Ukugana sekwenza walunga he.
1: Hayi, kanti ukukhula ke nje sisi. Phela uma ngabe ukukhula ezinye zezinto ziyayiyekelekelela nje zona.
0: Hayi bandla isho liphinda hayi isho ukukhula ngempela. Iyaba wena. Wena noma kuke kumaziwe. We ngabe kade sisi, ngabe kade wamfaka emgqeni. Ukube ngoba kukhumana lo
1: wena. Wazi mina ke wena.
0: Yebo.
2: Sesibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.
3: Bingelela Mpanza kuKhozi FM luhamba phambili.
4: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. iClient Legal yenza uthole oqhwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weclientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo ukhozi ku-44789. iClientele General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Ukuthule behlabanza kudala amagolo ngeke walibale umlando seqophenele phezulu okukhumbuza ngemvelaphi yebhola lakithi PSL Classics Woza uhambe nathi uzwe uphinde ubone umsuka nemvelaphi yomhlabahloso webhola lakithi njalo ngomgqibelo ngo-10:30 kusihlwa ku-SABC 2 kuphela SABC Sport for the love of the game

iqembu loguluva leli bathi banomona kubona kunjena nje ngenxa yomona njoba kunjena nje kumahliphihliphi kanjena la ekhaya kungazweni ungakhulunyiswana kungekho olalela omunye kungekho othanda omunye ingenxa nje yomona angazi ukuthi wena wakhetha liphi ikhaya ngoba uyazikhethela kahle kahle lezi zinto umuzi wakho uyasikhethela ukuthi ufisa ume kanjani uyayibo leyo nto leyo kanti ke laphana nake uke wezwa futhi kamnandi umdabu wakangqulunga uyena singene ngayo nje nakanjani ethi amaphutha iwona la asimoshele uthando lwethu emsakazweni omkhulu cause sibonga umdlalo womoya kanti ke njengamanje siyangena ke kuyona ke ingosi ethi mnandi kakhulu la sithinte khona udaba lo mlando wengoma sifuna ukwazi ukuthi ingabe iqhawe lelithi welikhiphe leyo ngoma lithini ngaleyo ngoma yalo ke elisuke likhuluma ngayo noma ibaluleke kangana kulona noma ke uthini ngomsebenzi wakhe omunye ozayo awusebenzayo awenzayo useshalofini uzophuma nini kunjalo ke namhlanje sino Vix the Scorpion siyamazi kunengoma emnandi ethi njengamajuba

0: kunjalo ke njengoba ngisho nje ukuthi sinensizwa la uVix the Scorpion yathi njengamajuba kanti kuzosipha ke umlando wengoma yakhe namhlanje ke njengoba ngisho ukuthi sinaye ke insizwa le igama lakhe uBheki wakwaVilakazi owaziwa kakhulu ngoVix the Scorpion siyazi ke bakithi uthi ena ke insizwa le ekhipha umculo omnandi kakhulu futhi nje ishayela nje ngestyle sayo inesizotha umculo omnandi kakhulu usipha umlando wakhe namuhla nanokuthi ke usukaphi nombaqanga bayizwa leyo ndaba leyo uzophinda futhi asivezele ukuthi ungomunye wabantu ke wasebenza neqhawe elikhulu kakhulu uSteve Kekana neqhaza elibamba ke empilweni kaSteve Kekana sizozwa ke la ngicela nje kwakho uthi ne eduzana ke wayilense yakho uzoza ukuthi ingabe uthini
1: umlando wengoma
2: ngibingelele ngingena okhozeni kwisiqi saseAfrika igama lami uBheki wakwaVilakazi owaziwa ngoVix the Scorpion kule ndima yomculo ngibingelela kamsakazi wethu uMampanza ngibingelela nje nabaphathi boKhozi FM bonke jikelele bese ngibingelela abalaleli emakhaya ngithi ngiyalibingelela nonke ngothi lwenu bese ngiphinda ngibingelela insizwa la ezilala umgcobanyawo ngithi nonke nje ngiyabingelela kakhulu ngizoqala ke nje ke ngikhulume ngami ngisho ukuthi ngisukaphi nalomculo wombhaqanga mina ke ngiqale ukwenza umculo wombhaqanga ngo-1982 kwiqembu lami engalisungula okwakuthiwa iBuya Brothers kwakuyiqembu lalilihle kakhulu kumbhaqanga noma ke kwakungarekhodeki njengalezo khathi ngoba ngiyacabanga ukuthi ngalelo qembu ngisengakwazi ukurekhoda ngo-1996 cabanga kusuka ngo-1984 kodwa ke bengahleli kusuka ku-84 ku-1982 kuthe ngo-1984 ngajoyina uSteve Kekana namapages ngathi ukusebenza nabo esikhashanyana ngosizo lukaCharlie Rakgwale wayekade engitrainer kakhulu wayeyimento yami nje engisiza kukho konke njalo ehlale efuna ngibone ukuthi ngiyakwazi ukwenza izinto ngendlela ekuyiyona yona so ngiyambonga kakhulu umphefumulo wakhe ulale ngokuthula ngabona ukuthi hayi isimo asisihle emculweni ngo-1985 ngase ngiyibuyela ngize ekhaya ngaqhubeka nokusebenza ukuthi ngikwazi ukondla umndeni wami kutheke ngo-2001 ngahlangana noBob Makhosonke uDominic Zuma owayekade bakhwenya saqala ke senza iqembu lo The Gospel lapho engangibizwa khona ngoVilakazi B ngakhipha ama-album amathathu nakhona ngabuye ngama 40 ngoba ngangagxilile kangaka emculweni ngaproducer nje amaqembu amabili eGospel sengenza ukuthi ngikhiphe biz nomculo ngaphinda ngaproducer iqembu likaMaskandi ngo-2017 kuthe ngo-2020 ngase ngithi hayi angibuyele futhi emculweni ngichithe khona isikhathi ke manje kule age yami esengikuyona nebala ngaqala ukurekhoda i-album engayirekhoda yokuqala ngo-2021 yayithumadakeni ngaqhubeka njalo njalo kunengoma ke esithande ukudla uBhedu ingoma efana nohluphekile ingoma efana nalene disbanjwa kweziudlayo eziningi ke nezinye ngibala nje lezi ezidlalayo lapho khozini kutheke kulonyaka udlule ngo-October ngase ngikhipha ke enye album esihloko esithi njengamajuba kuleyo akuyona i-album kwi-EP ngaba ke naye ingoma ezisithupha kwi-EP yami ingoma ethi njengamajuba ke ngacabanga nje nami ngisemusha ngisenomuntu engithandana naye ukuthi kwakumnandi kanjani manithandana nithandane njengamajuba leyo ngoma yami imnandi kakhulu uma ungayilalela ngiyithakileke kahle siselapho ke sisalalela ingoma ethi njengamajuba sengibuye ngenza omunye umsebenzi omuhle kakhulu osihloko sithi umlungisi nayo futhi EP le EP ke ngiyenze ngendlela ehlukile kushintshile umgcobanyawo ngiwenze nje ngendlela ehlukile so yizo mase si kuyona ukuthi hayi yenziwe kahle ihlukile ushintsho olukhulu kakhulu nizoyizwa mayifika emsakazweni inilalela sengilapho ke ngima mina ke ngiyatholakala enambeni yami at 082 810 6006 for anything ngaba ama-booking noma yini nje umuntu ofisa ukuthinta uVix Scorpion ngiyatholakala lapho ngibonge kakhulu ithuba
0: Vix the Scorpion njobe chazile nje lwazi lomnandi udaba lakhe uhambo lwakhe lumnandi kakhulu indaba eyiningi ngiyifuni ngifuna ukudlala ingoma yabona ke manje sesigibele phekwa ingoma yakithi njengamajuba Vix the Scorpion njengamajuba ubakithi bambelela siyajika ngampela konakele siphatha unqambo othile umculo umculo omnandi kakhulu ogijimisa igazi umculo mgxubanyawo wash umgxubanyawo lizoguga ngampela iteki imlalelo cozy FM lapho khona sawubona sawubona sawubona sawubona bambala mi

0: Wow. Kamnandi kanjalo nje. Petshange athi thothindini. Athi hey, ufuna imali yami wena, musuloku ngisabisa. Manje ufuna imali yami wena uyangiqwajisa, uyangisabisa la vele bombana ke ihora leshumi nanye imzuzu mine libumbene kusihlwa nje. Ngishilo ngathi abantu bacophelele kahle kabe emgwaqweni bakithi. Ushayele nje kahle kwezinye indawo umgwaqo yashelela kube nje yaya kodwa ke sisiphathe kahle. Sifike siphephile la esiyakhona. Ngifisa ukwazi ukuthi ingabe uhamba nayiphi ingoma kulezi ezimbini. Namhlanje kuphathele omkhaya. Kuphathele uzakhileni wakakhanile omkhaya uzakhileni wakakhanile ekesize ukuthi ngabe wena uzochaza yipi iphathi kwazo zombili uzolalela ungiphindlebe bese uyashayela ke na kanjani ku 0860002437 0860002437 kanjalo ke nalaphana ke iVN ungakhona ukuthi uyithumele phela ukwazi ukuthi uzwakalise phela na ukuthi ayibo webingelela ngichazwa ile ku 0791639874 ngiyezwa ke laphana usizakele uthi hayi webingelela ngihleli nawe uyabona umuntu ubala abantu abahleli nawe ungangishiyi ngempela soxabana usizakele kwezechalaga uhleli nathi kamnandi kanjalo nje siyakuthanda ke intokazi enhle asigijimi ngempela ke nje ngamanzi lesingene la
1: uhamba

0: Uyabona ke zididiyelwe kamnandi kanjena ibambene ngehluthu uyayizwa leyo ndaba ngehluthu awukhetheke oyithandayo wena oyizwe kahle uthi hayi webingelela le mina ngihamba naye umina enhle angixaka-ke la uthi nje heyi nami ngiyavota ngeke ngisho ukuthi uvotele yiphi ngoba nizosuke bese nivota nivota nilandela umina enhle utechnical wethu-ke sizwe ukuthi nina nitheni kuhamba kanjani lapho kumavoti amavoti awezi bakithi awuthi ngithathe la ngiyabona iy'ncingo zami zaphanyati semsakazweni sobona
1: yebo bingelela unjani
0: ngiyaphila unjani wena
1: hhayi ngikhona hayi ukhuluma nomsenzi kubulala kaswaye emanejeni
0: mfethu
1: yebo hhayi ngihamba nonemba wani uzakhele sisi
0: hawu mfethu siyabonga uyezwa
1: All right,
0: sis. Uyabona ngeke ngisheshe ngisho yabo bantu bangishila ukuthi mina enhle uvotele bani bengizoyithola ngisenxakini kulungile sikhube ngempela sithathe omunye sizwe ukuthi ngabe uvota kanjani wena usemsakazweni sawbona
2: Mathembe Khulu sawbona
0: unjani ngane wethu
2: ngiyaphila ngiyaphila Mathembe Khulu kunjani
0: ngikhona mfethu ngifuna nje ukwazi ukuthi sikhuluma nobani bese ugxuma uhlala kwivoti lakho
2: ukhuluma nomzoli lo EFT yamabunza
0: mfethu
2: Mathembe Khulu mina ngisacela ukuhamba no-B mina ngifuna ukuhamba nomfo kakhanyile amaphutha
0: hawu mfethu u-B eyi
2: ya makhanyile
0: kushubileke
2: asazi
0: kushubile kulungile asambeni-ke ya asambeni-ke siyaqhubeka ngempela siyayithatha le nto sinozakheleni ikhanyile esimdlala ekuqaleni samaphutha kanti-ke uzozisola wemntanami kusho laphana-ke omkhaya iy'nsizo zasemtshezi eke sizo sobalaswa bona
3: mabanzi uyaphila
0: ngiyaphila ngane wethu unjani wena
3: ngikhona la endiyazamini usiyafona zulotro
0: wendaba ezitha
3: Mathembe Khulu ehamba nanabo omkhaya
0: uthatha omkhaya
3: hamba nomkhaya Mathembe Khulu
0: ah mfethu siyabonga
3: ulungele-ke bhaya uphile nje uyezwana
0: uphile ngane kwethu ndaba ezisathuli sezweni leni bakithi nje sizwa ngani siyakhothama sikhulu kamadolo kumanje ke ngizwa ukuthi uba nomunye otheni ayibhalansi phela into yethu bafethu ayibhalansi sawubona ngane kwethu
4: ngiyaphila
0: ngiyaphila mfethu njani wena
4: hayi ngiyaphila mina ngihamba nasong ubi
0: ubi nawe
4: unathi maseko lapha ethi isigodi
0: konakele ngempela hayi sibonge nje yabona ke angifuni ididisane le nto yabona uma sibethi song B kusho ukuthi basho umkhaya song B umkhaya nakho-ke ke sizwe ke futhi wabona
5: bingelela
0: unjani no
5: ngiyaphila dadewethu kunjani
0: ngijabulela nje ukuthola ucingo lwakho
5: eyeni hawu ngeke ungalitholi lwami cha mina ngihamba ngikugcineni uzoziso
0: mfethu eyi yabona-ke le nto angazi ulayini wakho unjani kodwa kulungile kodwa nguzwile uhamba nomkhaya okwamanje umkhaya basasidonsa phambili bayasihudula singozakheleni kwenze njani kanti sawubona
4: ngiyaphila msakazi wamthendayo
0: ngiyaphila unjani wena
4: ngiyaphila ngiyaphila kampanda unongoma wonke usuku manje uma ngenyawo
0: usahlaleleni
4: angazi lindeni uduma lokhulumayo wanongoma kodwa ngokuhlala nje ngilayo ifosokazi ejozi
0: umkhaya wami
4: number 2 omkhaya
0: omkhaya
4: kumatheni nje nami ngikhona lapho
0: umkhaya mfethu ungangilahli
4: ngeke ngulahle iphimbo lakho nje
0: mfethu hawu ngiyabonga mina mangithola support yenu nje ngisengenele sibonge nje
4: kuba uyakwadlamini
0: eh
4: kuba uyangiwadlamini ngaleli
0: awe ma athi nguyeke
4: ngiyabonga
0: ngane yakwethu umkhaya wabulona awu bantu ngiye ngijabule bakithi mangizwa abantu bangakithi sawubona
2: sawubona sesenjani
0: ngiyaphila njani no
2: ngiyaphila
0: sikuphi la
2: khuluma nomnikazi wami azivuka ekhaya kulapha ethendwa
0: ntakama
2: hawu ngisacela ukuhamba nosong B
0: awu sitho omkhaya
2: omkhaya
0: hayi ngizwa kahle yabona-ke ngiyabonga kakhulu
2: ngiyabonga nami baphile bonke abantu belakithi
0: hawu bantu siyakuthanda kakhulu nathi ukhozi i-F M yabona-ke manje ngizothathwa yedwa bese ngiyayivala ey'ncungweni sibuyela kuma-V N sizwe ukuthi ubani odle umhlanganiso kodwa phela vele njengamanje sokucishe kube yabo kucace kuyicacise khona ama-V N-ke esezonginikeza amandla-ke manje ke sizwe la sawubona
6: ngingelela
0: hello
6: hayi usuke Downhouse sawukhuluma noSaxon isithole JT.
0: Downhouse lasikhona.
6: Hawe ke ngihambe noAce swami.
0: Hawe uzakheleni.
6: Hawe ke ngibambe nje lapho ekuqaleni.
0: Hawe suka sibonge nje. Yabona ke ngiyayibamba la incinqweni zami ngoba ngiyabona iyaphuma esandleni. Phuma ngempela esandleni, bavotile ngempela abantu, bavotele omkhaya uzakheleni Khanyile. Okwamanje omkhaya basahamba phambili. Eke ngize la kuma VN ngizwe, ngizothatha nje ambalwa ngizwe ukuthi ubani othe wahlula omunye semsakazweni sawubona.
7: Ngiyabingelela, bingelela mntanami.
0: Yebo mama.
7: Mina nje ngikhohliwe. Inyaka seyihambile. Ngihamba no number 2 nale yesibili yona ngihamba nayo mamthula ezingolweni
0: sandwasana siyabonga
8: ngiyabingelela ukhosini obingelelayo uAyanda wakagumbi emsinga emabovini mina ke ngihamba nengoma mabhika zakhe leni Khanyile ethi amaphutha. Danko.
9: Molo, molo, dabings. Kujani mfethu?
0: Ngiphilile.
9: Hayi, angibonge bingelela, ngibonge mfethu. Uyibambe ngako, uyibambe ngayo. Ihamba ngawo la yini. Hayi, mina ingoma mina engiyizwa impela, hayi. Cha. Number 2. Ngizwa number 2 impela. Lo mzwa impela uMoses eWinterton emshwathi. Dango dabings.
0: Dangi.
10: Uza kuze kube nini?
0: Uthintana.
10: Uza kuze kube nini?
11: Hey, wabingelela.
0: Uthintana.
11: Hey, ayizwa leyo ngoma leyo, hey siswami. Ayikhona ngeke ingenhla.
0: Awuyeka lento yiyo.
11: Siswami ngenhla. Idlala number 5 impela. Hayi yabona makuthiwe ground ini defend i defender ngempela lo ngoma idlala number 5 iyashisa. Ngiyathokoza kakhulu sisi ukukhuluma noSicelo la. Umfoko aphumalo ngilaka umpolopolo njengamanje ngidilika la elothi ngebe ngibheke ezantsi ngiye eMaritzburg ngibuya ngapha eStandard Town. Ngithokoza kakhulu sisi uphile nje.
0: Uphile nayo ke.
7: Ngiyabingelela mpanzi, mampanzi ogozini FM ukhuluma nomgcibi kaNjoko empangeni kodwa wamanje ngisegoli. Hayi mina ngihamba nespili yabo lethi mntalami uzozisola, hayi ngihamba nayo mina.
0: Hayi izivisane-ke kwenzeka into-ke nathi besingayilindele ngampela osukwini. Beqhathwe ngampela kamnandi kanjena, kusiminako beyiqhathile bakithi engiyihlangule nje uhlengiwe beyiqhathe kanjena. Uthe uzakheleni wakhanyile abazwana amandla ngampela nomkhaya, abazwana ngampela kwakanjalo-ke. Uzakheleni Khanyile samazwe ubesebenza kakhulu nensizwa la umfokazi Zathu. Nekule ngoma engithanda kakhulu ethandwa wena futhi kakhulu umlaleli ethi wetshwala ngakuthuma ezansi esini wajika endleleni waqala into abashoni wadonsa uye ekhanda. Awusuka ya ne bese kuzoba omkhaya ke siyabaza wadabukela phana emtshezi insizwa ke bakithi lezi zaseScots bathi uzozisola wemntana mayibona ngaba winile namhlanje sithi popopopo. Yabona ngabantu babe winile bakithi basijabulele bese sipha impinda.
12: Bingelela Mpanza, ku Khosi FM, luhamba phambili.

ngalana ungayithiya na ungayithiya na ungayithiya na ngiyabaleka ngiyabaleka ngiyabaleka.

Tulengathangizwa kuba ngithanda ukukhuluma kuba izindaba ziyaxabanisa. Tulengathangiboni.

0: amashumi amabili nomuvo emzuzu libumbene ihora leshumi nambili 21 minutes past 12 ebusuku lalohlala singena kulona ke njengamanje silwethulelwa ngezilokho ezinhle abakwa Miracle Healing Products okuyinkampani ka Dr. Mia yemkhiqizo yemvelo yezimpilo eyenza izimangaliso empilweni zabantu abaningi ngokwelapha izifo ezahlukahlukene ukwazi kabanzi ngabo ngabathinta ngokubathumelela ivoice notes ku 0813706531 ilana ke uzokwazi ukuthi ke uthole kabanzi ngabo njengoba ke sazi ukuthi uDr. Mia omunye kodokotela olapha ngempela ngesintu osebenzisa amakhambi akwazi ukuyishaya isifuba ngawo ngoba usesize abantu abaningi kanti ke futhi uyakwazi ukumthola endaweni esifana naseThekwini PMB endaweni naseHammersdale kanjalo ke naseGoli bese kuthi kulaba abakude bayakwazi ukuthi ke bona bemthumelele noma ke ebathumelele imkhiqizo yakhe ngeposi kodwa ukwazi kabanzi ngaye njengoba ke namhlanje sifisa ukwazi ukujula kwale mkhiqizo yakhe uDr. Mia ayishaya isifuba ngayo ngokuthi yena impela umhlehlisi wemncwabo cishazi umhlehlisi wemcimbi umhlehlisi wemncwabo uthi umncwabo usubona ukuthi hayi bo kahle kahle shuthi wena uxabana nabangcwabi
1: hayi impela
0: njalo Dr. Mia sikubingelele sikwamukele kumsakazo Khoza FM siphinde sifisa ukwazi kabanzi ngiyazi ukukhona lo oqalayo ukulalela namhlanje ongazi ukuthi uDr. Mia ngempela udume ngani sesizwile ubufakazi obuningi ngaphambilini abantu besikhulumela but sifisa ukwazi ngokuthi ajule kanjani ukujula kwamandla alemkhiqizo abantu asebeqalile ukuyibabaza kangaka ajule kangakanani
1: sanibonani ngiyabingelela abalaleli nawe umsakazi ngiyabonga ngiyazibongela ukuthi ngitholele lithuba ukuveza nje kafuphi nami ngizokuveza nje kafuphi lokhu ukuthi ukujula kwamandla kwezinto engiyiphethe kuyamangaza nami futhi kuyangithobisa kahle kahle ngoba okushiwa abantu nami cha ngicina sengingasakholwa kahle kodwa kuyikho njengoba isibe kubeka excuse me engizama ukukusho ukuthi inhlobo yobudokotela engiyiyo namanje ngicela ukuyiveza angiyona i-medical doctor ehlale lapha excuse me e-deskini yafundela ubudokotela
0: yes
1: ngesintu ngisho ngithi ngifana nani enechwele noma ngithi kuye kuthiwa yini konje lo muntu lo singibe ngilikhohlele igama kosiyami ngizobe ngilikhumbule kodwa ke ixheleke umuntu ongaye ongathwasi ngathi akekho umuntu ongamaphambi kwakhe athi uthwasise ugobela ngifana nomuntu ongafika ekhanda imoto ongakufundelanga ukukhanda imoto kodwa kwazi ukuthi adiagnose imoto le moto inalenkinga abe seyasho ukuthi asithole ukuthi nokuthi okuzolungisa lenkinga emotweni imoto ilunge so nami ngiwumunye kodokotela abanjalo abakwazi ukulalela inkinga yomuntu bese ngiqhamuka nesolution noma ikhambi right into ejule kakhulu la ngiye ngisebenzise usawoti neti usawoti kwabaningi yazi ukuthi hayi kuthiwa qhelelana nawo ngoba uyabulala futhi nobungozi
0: yeah
1: ngiye ngithande ukuthi abantu ngibaphilise ngayo lento ethi uyabulala usawoti wami hayi ugili imanga ngoba nabantu abane-BP bawusebenzisa i-BP kugcine sekuthiwa hayi isi-right
0: sisesimene sikahle
1: ngiyasebenza nje kubantu holistically noma ngisho ukuthi in totality ngisebenza umuntu wonke nje maqala wonke nje wempilo yomuntu
0: noma ngabe kuswe sifosini abhekene naso
1: yes ngiphinde ngizobheka nakwezomoya ukuthi umuntu unayiphi inkinga ukuvaleka kweinkinga I mean kweinhlanhla zomuntu imali umendo nani singabala kuze kushonilanga kodwa angithandi ukwanda kakhulu ngoba isikhathi asikho kakhulu umsakazi ngithanda ukuthi abantu bayisho lobona khona nomlalelo ozozwa ukuthi ha nalokho umuntu uyasizakala nalokho futhi umuntu uyasizakala ngaphandle ukuthi sipholise amaseko umsakazi ngajabula nje ukuthi sibafake abantu sibanikeze ithuba kungabe imini enganda kakhulu
0: bazoyikhulumela bona ke nabobufakazi kwabantu asebeqalile ukusebenzisa imkhiqizo ka Dr. Mia
2: sawubona dokotela uyaphila nganyami ngiyaphila nami hey ngiphelelwe na yiti enkosi yami kodwa ke sengiqhumene nontombazane ukuthi akayongizamela ngithendele nganyami hey ngiyabonga kakhulu hey ngiyabonga hey nginosawoti impela hayi siyawusebenzisa hey ngibonga nje angiphezi umntanami nje bekade wena obekade ehleli la ekhaya ngangimthakakaza amathenge amatshe la wasesandleni ngebhizinisi anabelenza la ekhaya eyamatshe enza isimanga umntwana mvulela ithuba elihle kanjani nje umntanami bandla wathola ngisho itoho nkosi yami ngifisa uNkulunkulu engathi nje bengenza amandla sisebenze lamatshe ngempela akwazi ukuthi angabusaphuma kuleli toho lakhe aqhubeke unomphela. Hhayi ngiyabonga nganyami, ngiyabonga.
3: Sawubona dokotela. Hhayi ngiyaphila mina. Awu ngiyabonga we dokotela wami. Itswayi leli netiye. Hhayi bandla. Kugila imhlola. Mina bengijwayele ukuthi uma ngithenge into ngiyiphuze kube sengathi iyangisiza. Ekugcineni siyehluleka. Yabona lena. Kodwa yavele yaba nomehluko mhla ngiqala. Ngezwa impela ngathi hayi khona engathi ngifike ekugcineni. Awu! Hayi sithi isikhathi inkosi yami. Engabe kade ukuliphi khona. Hayi cha sengibhelile kodwa khona. Kodwa ke hayi ngibonga ukusinda. Tswayi lakhona, itiye lakhona. Hayi ngiyabonga dokotela wami. Mana njalo uNkulunkulu akaphilise. Ngiyaphila nje manje ngiyenkonzweni ngiyaviva. Ngiyenkonzweni ke manje ngiyemgidini. Ngiyohlala ubusuku bonke. Into ebengasayazi. Ngiyabonga dokotela ngisenkandla.
4: Sawubona dokotela njani? Dokotela yimi usisi lona owayekade ecele wayekade ekutshele ngelona ngekhala ngekhanda nangeqolo wasenyukhaseke emadadeni. Hawu dokotela ngiyabonga kakhulu aze wangisiza dokotela. Phela mina iswaye benginimunya. Ngibe ngike ngaba nenkinga yonyawo uqolo seliphilile ke nekhanda. Inyawo lavese lavuvukala la ngaka phezulu ngasakhona ukucatha ukugqokeka le nyanga ephelile. Ngase ngilalela iredio kwakumgqibelo le nyanga ephelile futhi ngikhumbula kahle kwakukhumsazwa yokhuluma naye ekuseni. Wase yasho komunye wayekade efakaza wathi-ke itswayi uyalithela kancane emanzini ukuthi ugoqogoqoze bese uyaphuza. Nami ngenze njalo bedokotela ngakuzokholwa. Le penatila nokuvuka kuphelile umali wayede shawe stroke isandla savuvukala ngalokho ngimthuba ngitswani ngithi qhabu kancane sesi right isandla nodadewethu aliqola limbambile idokotela kuningi dokotela ngengisachaza ukuni kuningi nje ongisizeki khona ngikade ngingakubalanga kimi isandla kwa right kwabantu dokotela ngelisasebenza alinamshi odokotela ngakuzokholwa. Ayisekho kule nami 2019 yangibamba le nto ingakunganga kubalanga kuwo kodwa ngisiza ke dokotela ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyabonga ngiyabonga angiphezi ngitshela nje ngiliphuze kwawo ngakho dokotela ngiliphuze kwawo Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturdays ungaphika ukuthi bengiqhuga akusekho kuvuvukala akusekho ukuqhuga. Ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyabonga nekhanda lutho neqolo lutho usisi wami akasakhali ngeqolo ngiyabonga kakhulu dokotela uNkulunkulu azakubusisa.
0: Wow. Impela ingcobo ihlehlile dokotela ngiyazi kunabantu aba usuku nosuku abasuke beqala ukulalela umsakazo and abafisayo ukuthi nangu ekukhala ngekhanda kunabantu abaningi abahlezi benezifo ngokuhlukahlukana kwazo nango sempangeni nango seNewcastle nango senkandla sithola kanjani nemikhiqizo ezimangaliso ezingaka empilweni zabantu abaningi.
1: Hey ngiyaphandle kokupholisa amaseko ngicela abantu baye emabrentshini bazofika bayithole khona izinto eThekwini sivula everyday. Sivula ngopass 8 sivala u4 partners ku Saturdays sivula upass 8 sivala u3 ngamasonto nangama holiday eThekwini kuphela sivula pass 8 sivala u3 eJohannesburg sivula Monday to Friday kuphela eThekwini ke sila ku Smith noma ngithi ku Anton Lembede Street eDune House iDune House ke ibetween uMushwana no Clicks sise fourth floor e401 B 401 baningi lapha abantu abaye 401 B ka Dr. Mia bazothola khona ke imkhiqizo bese kuzothi lapha e Hammersdale sokwa Black ngakamcoyi ku Goslow kule complex egcwele abangcwabi siku door number 4 ujikela ngemuva nje ku door number 4
0: okay.
1: E Maritzburg siku 30 Timber Street e second floor room number 2 u Timber Street u between Lock Market no Church Street e Johannesburg lapha e Bramfontein opposite nase Park Station sise 222 othu abathathu ku Smith Street ekhoneni ka Risiki no Smith Street sise floor number 21 Ragas offices khona ke sivula Monday to Friday. Eh abantu ngizocela laba abadinga ukuthi mhlambe bangithinte bathinte le number akumina loyo umuntu nje ongisizayo bazocela ukuthi bakhulume naye ngabe mhlambe bafuna ukuphosela uma kude sakuphosela uedema lokuphosa ke sikuphosela ngo Pep Store. Lo number ngicela abantu kube yiyona abayicontactayo bazothola yonke information abafuna ukuphoselwa bazothinta yona mina bangabe sangithinta.
0: Amen.
1: Inumber ithi 067 631 0443.
0: Siphinde
1: 067 631 0443.
0: Yes,
1: bese kuzothi ke laba bamatshe abadinga amatshe laba okuvuleka izinhlanhla kubona ngamatshe nje yodwa akahle kodwa emihambisana noSouth. USouth wethu kuba u300 rand, itiye lona leli bo 250. Ngicela nje ukwasha ama price abantu malokhu bebuza. Right, inamba ka admin uqondene namatshe ithi 081 081 528 528 56 56 79 79. Ngiphinde futhi amatshe 081 528 5679. Ngicela ukuphinda ngci kuleka admin okuyena yena okufuna abamthindo ngamanje bazothi hawo le number udokotela akajwayele ukuyibiza. Ngicela ukuphinde nje ngiyibize 067 63 10 443. Siyabonga ke abaphila abantu.
0: Dokotela siyabonga nangesonto elizayo futhi sizophinde sihlehlise omunye umngcwabo njengenjwayelo. Dr. Mia lo besikade sikhulumisana naye sitshela kabanzi ngemkhiqizo yakhe lolo hlelo benilwethulelwa ngezilokotho ezinhle abakwa Miracle Healing Products okuyinkampani ka Dr. Mia yemkhiqizo yemvelo yezempilo iyenza izimangaliso ezimpilweni zabantu abaningi ngokulapha izifo ezahlukahlukene. Ukwenza ukwazi kabanzi ngabo ngabathinta ngokubathumelela ivoice notes ku WhatsApp enambeni ethi 081 371 6531 081 370 6531. Asikhumbule sithumelela ivoice note kuphela, asimkhiphe kamnandi ku Dr. Mia namhlanje, simkhipha ke ngeherb asike hard place. Doctor kwase kuthi nya
5: ubuza kwesizwe noNosipho Zulu mazulu ozulayo njalo ngolwesibili ngo 12 kuya ku 3 ekseni ku Cozi FM.